You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
7: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatuntunang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
8: Oras natin sa buong kapulan is 8:13. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. It's a beautiful Tuesday kasi wala na yung bagyo, no? Pero makulimlim pa rin po ang panahon. Anyway, makakasama niyo ako hanggang alas 9 ng umaga. Ito po ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Makasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, ating pong Master Control. At kasama rin po natin si Kuya Ronald Rowe sa ating transmitter site. O ngayong umaga, pag-uusapan po natin ng batch request system o yung tinatawag po nating BREX. At ang mga kaalaman po ay ihatin sa atin ng ating bisita ngayong umaga ito from PSA Quezon, walang iba kundi ang Registration Officer 2 ng PSA Quezon, si Ma'am Jocelyn Maog, otherwise known as Ma'am Jaja. Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Jaja.
9: Sir Tom, isang magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga kasama. Siyempre, binabati ko po ang aking mga kasamahan sa PSA Quezon, sa pangunguna po ng aming officer in charge, Ma'am Normita Pagkatipunan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
8: Ayan, Ma'am Normita, magandang umaga po sa inyo saka sa staff po ng PSA Quezon. Okay, yun. Hindi ba masyadong kinigate? Anyway, sabi ko nga kanina, pag-uusapan na po natin ay yung batch request system, otherwise known as BREX ng PSA Quezon. Ito po yung natalakay na namin siguro matagal-matagal ng panahon. So, i-refresh lang po natin. Ma'am, ano po ba yung, ibig sabihin ng BREX, so batch request system, para po sa kaalaman natin mga kababayan?
9: Yes, sir. Ito po ay magandang ma-refresh yes. po. Ano po. Na topic para po sa ating mga kababayang nakikinig ng programa ni Sir Tom, yung Jobs Kita. So ito pong BREX ay tinatawag nga po nating batch request system. Mm-hmm. Kung saan po ito po yung scheme or system kung saan po ay ino-authorize ni PSA ang ating pong mga local government units, specifically po ang ating local civil registry offices dito po sa Quezon, para po ipagamit yung system sa kanila upang sila po ay mag-receive ng mga requests ng ating mga civil registry documents, katulad po ng birth, marriage, death, advisory on marriages at senomar.
8: Okay, so ibig sabihin nun, hindi na kailangan pumunta ng mga residente ng bawat LGU sa PSA para ma-produce yung document na kailangan nila na binanggit mo kanina, Jaja.
9: Yes sir, tama po yun. So ito pong ating mga kababayan na kung saan man po sila nandoon ay pwedeng magpumunta sa ating mga authorized LGU partners upang doon na sila sir mag-request ng kinakailangan nilang mga documents.
8: Paano ang sistema, yung procedure, ma'am? The same ba with what we are doing sa PSA Quezon tapos sa mga LGU?
9: Yes sir.
8: Yung BREX system na nga
9: naman po. Yung system sir na yun mismo ay ino-authorize po si LCRO sa pamamagitan po ng pag-enter po sa Memorandum of Agreement.
8: Okay.
9: So, nandun po sa MOA yung kanilang mga duties and responsibilities bilang sila po ay second party ni PSA kung saan sila po yung gagamit ng system. So nakalagay dun po yung mga accountability nila dahil sila ang hahawak ng system.
8: As of this moment po, ilan na sa mga munisipalidad, LGU, ang nag-avail na po nitong BREX system po?
9: Sir, sa atin po dito sa Quezon Province, meron ng 37 municipalities.
8: 37?
9: Opo, na meron po silang system sa kanilang offices sa local.
8: So ilan na lang natitirang Jaja? Four na lang?
9: Opo, four na lang po.
8: At edi mga, anong municipalidad dyan, ma'am? Yung mga hindi pa kasama?
9: Ang hindi na lang sir kasama ay ito pong bayan po ng Chaong. Plaridel.
8: Malayo-layo yun.
9: Opo, Plaridel, Tagkawayan.
8: Layo rin nun. Dapat sila ang meron ng...
9: Tatlo na lang sir
8: BREX
9: pala.
8: BREX system, oo. Kasi yung Lucena naman malapit.
9: Lucena po kasi ay malapit, kaya sila po ay hindi na nag-avail talaga ng atin pong BREX.
8: Ano ma'am, ang usual yung kinakailangan para makapag-avail po ng BREX system ng isang LGU?
9: Yes sir, ang unang-una po sir ay yung binanggit ko, dapat bago po sila i-authorize ni PSA, meron na po silang MOA. Binabasa nila, meron po silang MOA. Tapos yun po ay ipapa-approve nila sa kanilang sanggunyang bayan upang sila po ay makita nila, mabasa nila yung mga kondisyon ni PSA sa paggamit po ng system. And then doon po sila mag-agree kung magkano ba yung amount na idadagdag nila as income generating din po ng ating pong LGU.
8: So hindi lang makapagpa-process ng document pero income generating rin pala ito, Ma'am Jaja.
9: Yes, sir. At pangalawa po sir, syempre meron sila dapat na designated na liaison officer para sila yung contact namin, yung coordinator sa pag-aasikaso po kung may mga concern, may mga questions regarding po dun sa BREX. So sila yung aming contact person para naman po dun sa pag-aasikaso nila ng request and then yung sa releasing ng document kung sila po yung authorized na pupunta sa office para po kunin yung mga requests.
8: Nabanggit nyo kanina ilang kahalagahan po ng BREX system at paggamit ng BREX system. Ma'am, ano pa po yung ibang benefits pa na makukuha po natin dito?
9: Sir, unang-una nga po ay yung

0: sa mga geographically isolated disadvantaged areas, ano po? Oh, grabe. Malaki may tutulong nito, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Save time, effort, and money. Yan. Sino-sino po yung pwedeng mag-avail nito, ma'am, Jaja?
1: Sir, ang ano po, atin pong local government unit, specifically nga po yung ating local civil registry offices. Kasama natin dito po ang ating mga, kung meron po mga stakeholders. Kasi as of now po, meron po tayong existing sa SM Lucena. So sila rin po ay authorized ni PSA upang tumanggap, mag-accept po sila ng request. At sa kanila din po namin ibinibigay para sila ang magbigay dun sa client. Na-release na po yung document.
0: Ma'am, para po sa kaalaman natin mga kababayan, ano-ano po yung mga document uli na pwede nating i-apply through BREX?
1: Sir, unang-una po ay pwede po nilang i-apply ang birth certificate, marriage certificate, certificate of death, at saka po yung certificate of no marriage or yung tinatawag na Senomar or advisory on marriages.
0: Meron ba tayong PSA online application din, ma'am?
1: Yes, sir, meron pa rin po. Existing pa rin po yung ating online application through psaservilis.com.ph at saka po yung ating isa pang partner ay psahelpline.ph naman.
0: Ma'am, ano yung usually mga nagiging problema, ma'am? Hindi natin may iwasan, may mga problema rin when it comes to any system naman eh. So, ano usually, ma'am, yung na-experience nyo, ma'am, about the BREX system?
1: Sir, ang mga karaniwan po na encounter kapag po ang system once po nag-offline.
0: Ayun.
1: Apo. So hindi po makakapag-process ng request ng BREX. Tsaka rin po hindi makakapag upload kasi po yung encoded na request from LCRO, yun po ay ina-upload po yung data file.
0: Okay.
1: Kung meron pong error si system, hindi po nila yun kagad-agad ma-upload. At the same time, hindi rin po nila ma-upload yung payment. Kasi ang payment po nun ay cashless na po.
0: Cashless bank, through?
1: Through land bank.
0: Land bank. Okay. So maganda, no? Cashless pala ito. Pero yun nga, dapat meron kayong stable na internet connection ng isang LGU para mas mabilis na mamproseso yung mga dokumento.
1: Yes po, sir. Mm.
0: Okay. So, apat na lang. Wala, tatlo na lang pala, no? Actually, ang hindi pa nakapag-apply dito sa BREX system na ito. Ma'am, any other important announcements sa PSA Quezon po?
1: Sa PSA, sir, marami po tayong mga ongoing po na mga statistical operation. Unang-una po dito, sir, yung monthly palay and corn situation and reporting system. Pangalawa po ay rice and corn stock survey, labor force survey, consumer price index, isa pa po sir ay yung farm prices survey. Andito rin po yung aming annual survey on Philippine business and industry. At kasama din po sir yung updating of list of aquaculture. And then yung pong sa CBMS operation naman po ay merong desk review and validation for poor peace and SOC pen for senior citizen.
0: Ayun. So, busy na naman ang staff ng PSA ano, sa mga susunod na araw because of this surveys coming up in a few weeks and months. Ma'am, any important pa na pwede natin idagdag dito sa BREX system?
1: Yes sir, dito po sa atin pong topic sa BREX, ano po kailangan po yung mga kliyente, baka naman sabihin ang requirement, paano yung requirements ng mga nag-apply, baka mamaya makakuha ng hindi sa kanya. So same din po yung mga requirement. Correct. Na pinapatupad, sinusunod din po ng ating local civil registry offices. Kung kukuha po ang isang client na sa kanya mismo o siya yung document owner, so, hinihingan pa rin po, sir, ng valid ID para po makita kung talaga siya po yung may-ari ng document. In case naman po na siya po ay authorized representative, hindi po makakapunta si document owner dun sa LCRO. So, kinakailangan pa rin po mag-present ng authorization letter at saka po valid ID ni document owner plus yung pong authorized representative, kailangan din pong merong valid ID.
0: Ayun. Opo. So, yun ang kinakailangan.
1: So, lagi pa rin pong pinapatupad natin yung Memorandum Circular 2019-15A sa pagkuha po ng mga civil registry documents. Kasama po kung kukunin po yung mga documents sa ating local civil registry offices.
0: May mga corrections about documents, hindi ito kasama sa BREX system naman?
1: Sir, ang correction

0: correction, filing po ng correction ay sa ating sa local civil locals, registry right. offices kung saan po nakarehistro ang document.
1: Okay. So yun, so maliwanag na. Napakaganda nitong break system na to, Ma'am Jaja, no? Napaka
0: so libre din pong binibigay sa ating mga LGU. So mag momowa lang po sila.
1: Mm-mm.
0: At saka meron po silang computer. So may bago rin po sila mag-start, may briefing, may orientation po yung staff na mag coordinator po nito para siya po yung mag-i-encode. Para alam po niya yung process, kung paano po ipaprocess yung mga natanggap nilang mga requests, kung paano po mag-upload ng mga data file, at kung paano rin po i-upload yung bayad po nila through helpline po, PSA helpline.
1: Yan, ang break system napaka-convenient. It could save time, effort, and money. Ayan, ayon sa mga nabanggit po sa atin ni Ma'am Jaja. Batingin ko lang, Ma'am Jaja, itong nakikinig po sa atin ngayon. Si Ma'am Alma Padua, magandang umaga si Ma'am Alma. Good morning po at sa lahat po ng kasama ninyo at sa listeners. Hello to Sir Walter Orihuela. Magandang umaga rin kay Eliezer and kay Mikel Formanes. Good morning sa iyo, Mikel. Kailangan ka, Mikel, dadrop by para sa balitaktakan ba natin sa iba pa mga programa ng PSA. Yun, ma'am. So, may mabatiin ka, ma'am. Shout-out.
0: Shout-out po dun sa mga kasamahan kong magaganda at wapong taga-PSA Quezon.
1: Okay. Maraming po salamat ng Jaja sa pagpapaunlak po muli ng interview at sa impormasyon hinggil po sa napakahalagang usapin tungkol sa BREX system o batch request system po ng PSA Quezon. Maraming po salamat ng Jaja. See you again sometime soon. Okay. Jaja Maog, Jocelyn Maog of PSA Quezon. Siya po ang ating Registration Officer 2. Maraming po salamat ang Jaja. Mabuhay po kayo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas, DWFS 87.9 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, in just a while.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
6: May eGov ka na ba? Download na.
7: Download na eGov PH Super App.
8: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
11: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas.
6: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan.
1: Rancho
6: walang gamot, lap

0: Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat pero inaasahan natin mababawas-bawasan na ang mga pag-ulan na dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, August 11, 2026. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon. Inaasahan natin magiging concentrated na lamang yung mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, patuloy din nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Pelu at kategoring tropical storm. Mababa naman po yung tsansa nito na mapumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin naman natin yung pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dulot ng habagat dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at Camarines Norte. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan na natin yung improving weather. Posible, mabawas-bawasan na rin yung mga pag-ulan na maranasan nila at posible na rin makita po natin ang ating haring araw. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Palawan, posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Pero para dito sa May Visayas at Mindanao, inaasahan na natin ang maaliwalas na panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin patuloy na hihina itong habagat, yung epekto po nito, at makakaranas na rin po tayo naman dito sa malaking bahagi ng ating bansa ng maaliwalas na panahon. Po, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapaglaba, ito na rin po yung ating chance. Para sa ating agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para sa ating ulan na inaasahan dulot na itong habagat, posible pa rin naman po yung significant rainfall dito sa May Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po dito sa mga areas na to, dahil saturated na po or malambot na ang kanilang kalupaan dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan, kaya pinapaalalahanan po natin sila sa mga pagguhok ng lupa at mga pagbaha. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Para bukas, makikita natin lalo pa pong humihina yung epekto ng habagat at posible na lamang yung mga significant rainfall dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero wag pa rin po tayo magpakampante dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at mga pagguho na lupa. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit ng dagat, lalo na po sa mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez of Pag-asa sa ulat sa lagay ng panahon. At patuloy po tayong mag-ingat, kahit po wala na yung bagyo, ay yung mga sabi nga ni Ma'am Chanel kanina, ay lumambot yung lupa ano, dahil sa patuloy na pagbuhos ng mga ulan dito mga nakaraang araw at linggo. So ingat po tayo. At patuloy po tayong mag-monitor din sa mga updates ng Pag-asa sa ating pong Facebook accounts. Pagbabalik ang Radyo Pilipinas, DWFS 87.9 FM. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
9: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: At sa pagpapatuloy po ng ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Papa, na patuloy nyo nakikinig sa DWFS o napapainggan sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service. Ito, magandang balita po para po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod na Lucena. No? Meron tayong opening from different corporations or companies dito po sa lungsod na Lucena. Ito po yung hatid sa atin ng Public Employment Service Office. Ang Maxim de Humana. Hindi muna sa Maxim de Humana, no? Okay. So, may recruitment po na gagawin o local recruitment activity ang City Government of Lucena Public Employment Service Office. Ito po ay sa August 12, 2026, Wednesday, sa Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanluran, Lucena City. Mangyayari po ang recruitment alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Okay? So ang participating company para po sa local recruitment activity na ito ay ang Maxim de Humana International Incorporated. Okay, nangangailangan po ang Maxim ng production operators. 100 ang kailangan po ng Maxim de Humana International Incorporated. 100 production operators, 10 forklift operators, and 10 quality assurance. Okay, officers. So, yan po yung mga posisyon na magbibigay ng malaking oportunidad para po sa mga kababayan natin dito po sa lungsod ng Lucena and nearby towns. Again, alas 8 po ng umaga yan hanggang alas 3 ng hapon, local recruitment activity sa Wednesday sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanluran, Lucena City. Okay? So, marami pa po. Okay, ito pa. Magkakaroon din ng local recruitment activities sa 13 naman of this month. Okay? Magandang oportunidad po ito dahil ang Super Value Incorporated ay meron po mga job vacancies na ino-offer po para po sa ating mga kababayan. Ano? Ang date po nito, again, ay August 13, Thursday, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Again, ang venue po ay yung mga sinabi ko kanina sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanluran, Lucena City. Available job vacancies ay 10 cashiers po ang kailangan ng Super Value Incorporated. Ano? Dapat ay female, 18 years old and above, senior high school graduate and college level graduate. Nangailangan din po ang Super Value Incorporated ng baggers, male, 18 years old and above, at least senior high school graduate, 10 ang kailangan po nila. 10 clerks din po ang kailangan ng Super Value Incorporated, 18 years old and above, dapat ay male, at least senior high school graduate, college level or graduate. Customer assistant, female, at least 5'4 in height, naka-indicate po ano sa ating pong requirements. Dapat ay 5'4 in height po sa customer assistant, graduate of any 4-year course. At huwag mong kalilimutan na magdala ng 2 copies of your updated resume at be ready po sa interview sa 13th of August 2026. Ang deployment ay sa SM Supermarket, Lucena City. Okay, so yung mga gusto magtrabaho sa SM, ito na po ang inyong pagkakataon. At sana ay ma-meet nyo yung requirements ano, at makapagtrabaho kayo as soon as possible. Kailangan na po nila ito mga nabanggit kong positions kanina mula po sa Super Value Incorporated that will be deployed dito po sa SM Supermarket, Lucena City. Alright? So, meron po tayong bisita later on, ano, si Ate May po sa kanyang programang Government at Work. At ihahanda po natin itong kanyang programa para po mas maging maayos at yung daloy po ng program later on with Ate May sa Government at Work. So pansamantala, tayo po may pansamantala magpaalam and in behalf of Ate Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Ronald Drowy, maraming pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ito po ang Jobs Kita. At ako po si Tom Alvarez. Bye for now and please stay safe.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
5: Gulay sa lugaw!
4: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna,
4: tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
5: Nay, bukas gulay po ulit ha!
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Inihahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
9: Ayan, magandang umaga po sa lahat. Okay, today is Tuesday, August 11, 2026. At ito po ang palatuntunang Government at Work. Ayan. At kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito po ang The New Sound of Public Service in FM Radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko na sa FM na po. So dati po kami ay nasa AM pero ngayon ay nasa FM na, okay? Ang inyo pong lingkod, May Formaran, makakasama po niyo sa Government at Work. And of course, sa bahaging technical, si Maring Josie and Maring Otoy sa transmitter site, Rodel. Ah, si Paring Onad pala ang ating kapartner doon. At syempre mga kaibigan, special ho ang ating bisita para sa araw na ito. Sila po ay isa sa ating mga, paborito. Paboritong ahayan siya ng pamahalaan kasi yung magulang ko, both ay nagtrabaho sa Department of Education. We welcome na ho natin mga kaibigan. Unahin po natin ang ating Division DRRM Focal Project Development Officer 2, si Sir Arvin Ripaso ng SDS Quezon. Good morning, sir. Welcome po sa Radyo Pilipinas.
10: Good morning, Ma'am May, at good morning din po sa lahat ng inyong mga tagapakinig at taga-subaybay.
9: And of course, ang atin pong Division Information Officer. Ayan. Project Development Officer 1. Aba, parehas kayo 1 and 2. Ano? Florissa R. Lagos, ma'am. Good morning po.
11: Magandang umaga po, Ma'am May, at sa lahat po ng taga-subaybay po ng Radyo Pilipinas.
9: And of course, ang ating, ito, importante ito, no? Curriculum Implementation Division, Educational Program Supervision and Filipino, si Sir Joseph E. Harasa. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Ma'am May. Magandang umaga po sa ating lahat. Buong Pilipinas, mabuhay po tayo.
9: Okay, at kami po ay inyong mapapanood sa Radyo Pilipinas Lucena page, okay? So first time, ayan, kamusta muna ho? Linawin muna natin, ano ho ba talaga ang tawag sa inyo pong tanggapan? SDS ba? Division of Quezon po ba? Pakilinaw nga po, ma'am and sir.
11: Actually po, para po sa kabatiran ng mga taga-subaybay, kami po ay Schools Division of Quezon Province po.
9: Okay, so SDO, Quezon Province. Ayan. Yan ang malinaw. SDO, Quezon Province. So yung division, saan yun? Wala yun.
11: Schools Division Office po.
9: Okay, ayun. So yun po. At sila po ay nandito. Of course, tayo makikibalita yung mga proyekto po nila, mga programs po nila kasi tayo po ay nasa middle na ng school year 2026 to 2027. Unahin ko muna siguro si Sir Harasa. Sir, dahil kayo po ay nasa Curriculum Implementation Division, ano ho yung mga dapat na malaman ng atin pong mga, hindi lang namin ha, kundi pati na rin ng mga parents, kundi pati na lang hat po ng mga tao, pagdating sa tinatawag na curriculum. When you say curriculum, what does it mean? Ano ho ang meron sa inyong division, sir?
12: Kami po ang nag-aasikaso ng pagpapaunlad, pagpapasigla ng academics.
9: Mm-hmm. So, ibig sabihin kayo po ba yung ano po ang trabaho po ninyo sa division?
12: Ako po, bilang tauhan ng Curriculum Implementation Division, ang akin pong designation ay supervisor ng programang pang-edukasyon sa Pilipino. Kami po ay iba't iba ang linyang hinahawakan.
9: Merong kanya-kanyang asignatura pa yan.
12: Yes po, ma'am.
9: So, madami mga official po pala kayo.
12: Yes po.
9: Okay. So, sa Filipino, ano yung pinagtutuunan ninyo bilang kayo ang supervisor in Filipino? Uy, sir, ha? Ngayon, ang mga bata, hindi na alam kung ano yung uno, dos, tres. Hindi alam ang 60, hindi alam ang 70. Paano natin isusulong? August ngayon, sir, ha? Paano natin mas maipapaunawa at mapapamahal sa ating mga kabataan ngayon? Ang gusto yata ay English na lang.
12: Opo, pero gusto ko po munang itama. Hindi na po nila pinag-aaralan ang 70, 60.
9: Sa bahay na
12: ang
9: lang.
12: Ang inaaral na po nila ngayon ay ang wikang Pilipino.
9: Oh, sige po.
12: At sa pagkabot

0: pasa at numeracia o numeracy.
1: Oh, yes.
0: Literacy and numeracy. Yung po ang pinapokusan namin, yung po kasi ang mga basic. Kapag po yung po ang hindi na-improve o hindi napaunlad, ay sigurado pong mahina ang magiging tayo ng mga bata,
1: oo,
0: ang kanilang mga tindigan, at mm-hmm, hindi nila makakamit ang pagiging isang makabuluhang mamamayan ng Pilipino.
1: Oo. Medyo yun pong aspeto kasi sa Filipino kasi ano yan eh, yung pagtuturo sa mga bata, parang kinakainipan. Hindi nyo ba po napapansin? Parang kinakainipan po nila. Parang mas... hindi sila nagiging ganang kainteresado. Ano po, sir? Ano pong take ninyo doon?
0: Dapat po ay masigurado namin ang pag-unlad, mm-mm, sa Pilipino, mm-mm, o bago tayo tumungo o gumamit ng iba pang wika, sapagkapot mayroon pong isang saliksik na nagsasabi na kapag ka ang expertise ng bata ay nauna ang Pilipino, ang kanya po ding gamit ng iba pang lengguwahe, katulad ng English, ay mas doble, lalo na po doon sa larang ng komprehensyon.
1: Okay.
0: Minsan may mga batang magaling mag-English, pero sa totoo, pag siya ay iyong kinausap, ay medyo hindi ganoon kataas ang antas ng kanyang pag-unawa.
1: Pag-unawa.
0: Yes po. Kaya po ang uunahin muna, yun po ang dahilan kaya po tayo ay naglunsad ng mother tongue.
1: Ah, yes.
0: Mother tongue. Nga po, ang ating pong mother tongue sa Quezon, sa Calabarzon, ay ang Tagalog.
1: Okay.
0: Uulitin ko po uli, kailangang mauna munang ma-develop at maging mahusay, maging sanay, at maalam ang bata sa gamit ng mother tongue, mm-hmm, patungo sa Pilipino, at patungo na sa Ingles ang kahulihan. Para okay po, sa kanya po ay magiging ganap na siya ay marunong gumamit ng wika, mm-hmm, ng language na may sapat at tamang pang-unawa.
1: Okay.
0: Salamat po.
1: Ayun, puntahan ko naman muna si Ma'am Florisel. Ma'am, kayo, noong una walang na Division Information Officer, pero ngayon meron na. Ito ba'y dahil sa kinakailangan maipaalam sa marami yung lahat ng mga ginagawa? Ano po ba yung mga programs and projects po ng SDO for this year, Quezon Province? At syempre, yan ay ipinapa-implement natin sa lahat ng nasa sakupan sa buong lalawigan. Tama po ba?
2: Opo. Ma'am, correction lang po. Meron na po tayo dating designated Division Information Officer para sa SDO Quezon Province.
1: Okay,
2: opo. Parang 3 years ago po.
1: Ay, bago pa lang.
2: Opo. Bali, naging aktibo lang po kami ngayon ulit dahil sa mas minamaximize po natin ang platform po ng social media. Para po
1: level up na rin kayo.
2: Siyempre po. Dapat po sumabay po tayo dyan. Yun po, bali, isa po sa platform na mas mabisa po namin na ipapahayag, mm-hmm, ang mga programa namin sa Schools Division of Quezon Province ay through our social media, which is yun po yung DepEd Quezon Province na Facebook account.
1: Facebook,
2: opo. Doon po namin nililathala po yung mga aktibong programa po na ginagawa ng buong SDO Quezon para po sa aming mga learners. At hindi lang po doon, aside po sa mga information dissemination na ginagawa po namin through our social media account, meron din po kaming website kung saan po ay sinishare din po namin lahat po ng mga programa na kasalukuyan pong ginagawa ng aming division.
1: Mm-mm. Ang Department of Education ang isa sa pinaka busy na ahensya ng pamahalaan. Ano po? Okay, aside from DILG, aside from DPWH, pero kayo ang concern natin dito, yung mga learners natin, ano po. So this month of August, dahil may bakasyon tayo, ano po yung mga program nyo ngayon so far?
2: Kami po ngayon kasulukuyang nag-iimplementa ng tatlong three-term school. Ano nga po, sir, ang tawag doon?
0: Three terms calendar.
2: Yun po.
1: Parang yung na-discuss sa nung maging visitor namin sa Kapihan ang DepEd Calabarzon. Tatlo So parang ano'y nabago na? Ito'y ngayon lang po ba'y nabago?

0: Ano-ano po yung tatlong yun?
1: Yun po bali ang bagong implementation sa aming ahensya, yung three-term calendar. Bali po
2: three-term blocks.
1: Yun po, three-term block calendar. Thank you po. Yun po ay magsisimula ng June at magtatapos ngayon pong September, na kung saan po naka-focus po ang mga mag-aaral at ang teacher sa paglinang po ng kanilang mga asignatura at iba pang programa po tungkol po sa learnings and with regard po sa numeracy and literacy program. Opo.
0: Yun ay paglinang.
1: Opo. Yun pong for a three-term calendar po, okay. Yun po ang kanyang focus ay mas malinang po ang opo, malinang po ang numeracy and literacy ng aming mga learners.
0: Yung kalawang term?
1: Magkakaroon po ng 15 days na parang pahinga ang ating mga learners at ating mga guro. Tapos sa susunod po na term, ganun pa rin po ang magiging focus po ng susunod na term at yung ikatlong term.
0: Ah, so may ano lang, yun pa rin, may gap lang. Anong ibig sabihin ng pahingang yun? Sem break or what?
2: Pwede po ba akong makibatin? Ako, mahalaga po kasi ang aking babanggitin.
0: Yes po, yes po.
2: Yung pong end of term block, yun po ang kasunod. Galing po kami sa instructional block at end of term block. Ito na po ma'am yung pong panahon na yung pong dati nating mga co-curricular activities, lahat ng mga gawain, pagsasanin ng mga guro, yung amin pong Festival of Talents, yung pong aming regional, yung aming mga presscon, yung pong aming Festival of Talents, ito pong ano, okay. Mga pagsasanay po ng mga guro, na dati po ay kapag ka ang mga guro ay dinala mo sa training, at ang mga bata ay dinala mo sa competition, ay sila po ay napapalabas ng classroom, yes, na doon po yes, medyo po nababangga po ang ating pong instructional block. Ngayon po sa end of term, doon na po isasagawa. Doon na po isasagawa ang mga bagay na nagiging hadlang sa daloy ng ating instructional block.
0: Okay.
2: Ang mga bata po ay ang mga guro ay pre na muna, ang mga bata ay pre din, at ang focus na po namin ngayon ay para nga po doon sa mga co-curricular activities. Ayan.
0: Itong end of term block. So, ibig sabihin, nag-start ito ng June. Itong end of term block, kailan po ito?
2: Ang end of term block po ay simula po ng September 1 to 15.
0: Ah, 15 days lang.
2: Yes po.
0: Okay. Tapos, after this, balik uli sa dati.
2: Opo.
0: Ah, kaya yun na 15 days, sir?
2: Lagi naman po kami nagpo-programa, lagi kami nakakatanggap ng mga ganyang programa.
0: Oo.
2: Sa amin po ay hindi muna kami tumutugon ng hindi namin kaya.
0: Okay.
2: Lagi po kaming nagtitiyap, lagi kami nagkakapit-bisig para aming pong masundan sapagkat po ito ay mga galing sa itaas na pulisiya, kaya amin po itong susundin.
0: Ah, tama po yun. Okay. So, kasi noon, anong inabot ko. Sir, wag niyo itanong. First grading, second grading, third grading, fourth grading. Tapos pagka nagpadalas ng memo ang DepEd, naka-itemize siya, 'di ba? Makikita natin doon. Pero ngayon, kailan po to nag-start? Ipatupad itong school year na to? Oh.
2: Ngayon pong school year 2026-2027.
0: Diretso na
2: ito? Opo.
0: Ah. Ayun
2: po pa lang first week namin nung June na binabanggit niyo kanina, ang tawag po namin din ay opening block. Opening block.
0: Yung opening block, hindi kasama doon yung brigada.
2: Hindi na po, ma'am. Yung pong, sabagay, ma'am, hindi po pwedeng hindi isasama ang brigada. Ang brigada po natin ay plus. Yun po ay all the time. Pero ang mga activity naman po sa brigada ay hindi po pwedeng i-out ang bata sa classroom. Hindi rin po pwedeng mag-out ng classroom si teacher at iiwanan ng bata. Ang ating po doon ay mga programang pambrigada na pagkat may kinalaman sa pag-unlad. Ang pagbasa po ay kasama ng brigada. Brigada, pagbasa.
0: Tama.
2: Yes po.
0: Kasi may ano sila doon, may corner
2: basta
0: sila.
2: Basta po yung plus, dire-diretso po yun. Brigada. Pero basta po mga gawaing hindi magiging balakid sa tama at maayos sa daloy ng instructional block.
0: Alam niyo, tama itong brigada eskwela. Kasi kami noon, papasok kami na ang ganda ng uniform namin bago. Tapos kami mag-aas is magwawalis. Yun ang yung panahon namin ganoon. Kasi sabi ko, ha? Eh pagka kinasa public wala kang magagawa kasi susunod ka. Pero pag yung mga nasa private, sasabihin ng magulang, may janitor naman ah, bakit kayo yung pinam? Di ba? May mga ganang experience. Ayan. Puntahan naman natin ang isa sa pinakamahalaga rin na division. Ito, actually, wala rin ito noon nung panahon na nag-aaral ako. Ibig sabihin, ma'am. Pero syempre, dahil na nag-upgrade tayo, meron na rin tayong division DRRM Focal. Ang naalaala ko noon sa city noon, ang nai-interview ko nandito si Ma'am Haurige. Kasi nga, may disaster official tayong tinatawag. So, sir, yun. Ayan, sir. Ang lawak ng... alawak ng hawak mo, sir. Ilan ba ang school? Ilan po ba ang paaralan natin sa buong...
3: sa buong Quezon po, tayo po ay merong 56 districts.
0: Oh my God, ang dami.
3: Tapos meron po tayong 958 schools. And counting.
0: Schools?
3: And counting,
0: bakit
3: ha?
0: And counting?
3: May mga ano po kasi, may mga schools na balak i-open, mga senior high, yung mga nasa parplang areas kasi ngayon, ito ay binabalak na mabigyan din ng ganong oportunidad. Alam niyo naman, ang mandato kay DepEd is education for all.
0: Yes po.
3: So, even the parplang areas po, ito po ay binibigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Kaya kung titingnan natin, sinasabi natin sa DepEd Quezon, the 958 school, ito po ay encounting kasi may mga application po. Salamat din sa mga initiative nga ng mga ating local chief executive na tumutugon din dito po sa ganitong pangangailangan.
0: Oo. So, ang dami yung hawak, 56 division din. So, ibig sabihin, ikaw yung pinaka-head.
3: 56 district po, ma'am.
0: District pala.
3: Opo.
0: Ikaw yung pinaka-head po ng buo.
3: Opo. Lahat ng mga, opo.
0: Kasi bawat ano, may DRRM official din, ano?
3: Pag kung ang tinutukoy niyo ma'am ay sa LCE, sa local government, meron po tayong mga counterpart. Ito po yung mga tinatawag natin na local disaster risk reduction management officer.
0: Okay.
3: Apo, sila po 'yon. Ang hawak naman po nila yung municipal.
0: Apo,
3: tayo naman po sa atin sa DepEd, ang hawak po natin ay lahat po ng school.
0: Oh, yan.
3: So doon yung limitation ng ating authority hanggang school lang po sila.
0: Oo naman po, hanggang school. So paano 'yon? Syempre of course humihingi tayo ng tulong sa ating mga MDRRMO to capacitate and at the same time to train yung mga focal person. So, kailan yung ginagawa yon? Sir, natuturo ka po ba? O talagang
3: Before po, ma'am, if I may introduce my previous dati po akong teacher, elementary grade teacher. Yan. Pero, hindi na po ako bago sa larangan ng DRRM.
0: Opo.
3: Dahil nung ako ay nag-aaral pa sa Manila, I was a volunteer din. Noon pa ay NDCC, National Disaster Coordinating Council.
0: Opo.
3: I was a volunteer and then pagdating ko po dito sa Quezon, hindi na wala yung aking enthusiasm dito sa DRRM. Kaya yon, eto po ako ngayon.
0: So, anong role po nyo? I mean, anong ginagawa nyo?
3: Program Development Officer 2 in charge for DRRM. Lahat po ng mga ano ng DRRM aspect, ito po yung ating nilalagyan ng mga programa. No? Yan po. Including dito yung capacity building, skills enhancement, skills training. So, ito po ay pinagdadaanan din ng ating mga... Nung una, meron tayong mga teachers na tinetrain. Kasi under DepEd Order No. 50, Series of 2011, binuo po yung DRRMS sa National Disaster Risk Reduction and Management Service.
0: Okay.
3: So, down to the school level, buo po ang organization ng DRRM.
0: Mm-hmm.
3: Kaya kung ikukumpara nga natin ang DepEd sa other agency of the government, ang DepEd, buong-buo ang hanay niya pagdating sa disaster management.
0: Okay, so pag panahon ng disaster, ano ang ginagawa niyo? Kasi kasi sa ang disaster din, ano rin kami dyan?
3: Yes po.
0: Kasama
3: din.
0: Kasi... kung kailan may bagyo, saka may pasok kami eh. Tapos pagka walang ganito, wala, ganito lang. Tapos pag may bagyo, hala, kailan, ayusin mo muna yung pamilya mo. And then, lalabas ka kasi you have to monitor. Okay? And then, at the same time, yun to yung mga MDRRMO. Kaya pagka halimbay nandun tayo sa operation center, so nagkakaalaan, andun yung iba-ibang mga unit ng government.
3: Yes,
0: so doon kita namin ang isa't isa. Kayo saan papasok po ang ano ng sa DepEd?
3: Well, ang DepEd po, bigyan ko lang kayo ng konting ano din. Ang DepEd kasi, as member of the council, particularly dito po sa Quezon. The Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, tayo po ay kakibat din nila. Ang pagkakaiba lang namin sa DepEd, kami ay hindi talaga frontliner na kami yung sumusugod sa may baha, may nasusunog na school, or more on reporting kami, data gathering, Pero there are times din po na bumababa kami sa mga school to provide technical assistance. Ayun, okay. Yun naman po yung ginagawa natin.
0: Oo. So halimbawa, pag ang school ang binaha, uy, may mga school na binaha. Paano pag technically ang mga pupunta pa rin doon ay yung ating mga na MDR-RMO. Okay? Siyempre pag kami i-rescue. But then nandun din kayo.
3: Wala naman po kami sa mga ganong eksena.
0: Wala.
3: Apo. Kasi kami po, halimbawa tulad ko, ako po ay mag-isa lamang sa opisina na may dalawang COS.
0: Apo.
3: Pero to empower our personnel in DepEd, meron din po tayong mga tinrain na halos counterpart din ng mga local LDR-RMO. No? Meron po tayong mga school head ngayon na tinatawag natin na District DRRM Coordinator. Pero sila po yung mga principal. Ito po ay bilang pagsunod din doon sa DepEd Order number 2. Dati kasi ang mga kinukuha natin at kasama mga teacher. Kaya lang, with the existence of DepEd Order number 2, medyo binawalan po natin sila. Kaya nag-create tayo ng panibagong grupo na binubuo ng mga school heads.
0: Oo.
3: So kasi, sa ganun po, yung tulad nyo nga, sabihin nyo, paano pag binabahan ganun? Ito pong mga school head na to, sila po yung nakikipag-coordinate sa kanilang mga counterparts.
0: Okay. Yun. So kayo naman, monitoring and data gathering?
3: Yes po.
0: Then yung inyong mga nagagather, yun ay saan? PDRRM ang punta?
3: Yun naman po, marami pong sangay na pinupuntahan yun.
0: Saan-saan po?
3: One is the for division consumption, para sa mga data natin. Pwede po kasi siyang gamitin for research. Alam niyo naman, nasa ano tayo.
0: Yes,
3: so, iniingatan natin yung mga dokumento na yan, mga data na yan. And then, nagbibigay din po tayo ng mga result dito sa ano sa PDRIM as our partner, sa region, at papunta po ng central office.
0: Apo. Okay.
3: Sa central office naman kasi, ma'am, doon magkakaroon tayo ng funding. Halimbawa, binahang isang school, depende sa kategory ng school. Meron silang tinatawag na for clean up fund para makatulong naman sa mga school or minor repair.
0: Hindi naman nabibigo. sa funding.
3: Medyo ano din po, kulang pa din kung tutuusin. Sa laki ng Quezon, at sa Paambagyo naman po, ma'am, alam nyo naman, pag tumama, hindi lang sa Quezon.
0: Lahatan yan. Lahatan. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi kami kasali dyan. Lahat, no?
3: Tunay po.
0: So ang gawa ninyo ay, ano yung madali para sa inyo yung gawang yun? Or...
3: Actually, kung hindi mo love yung trabaho mo, napakahirap niya. Kasi sa isang ordinaryong empleyado ng gobyerno, tulad nyo, ma'am, di ba? Parehas tayo kapag kami bagyo, sila pwedeng matulog. Pero tayo, hindi tayo pwedeng matulog eh. Kailangan nating kumuha ng impormasyon, gamitin yung mga impormasyon na kukuha natin para magamit sa pagplano ng nasa higher ups.
0: Ayan, okay. Maraming maraming talagang dapat tayong maunawaan pagdating sa sa DepEd. Akala natin ang DepEd, kasi sabi nga nila, sir, ang teacher, di ba naging issue yon? Ang teacher dapat nasa nagtuturo lang.
2: Sa classroom.
0: Okay. Ano ho ba ngayon ang ginagawa? Ano ho ba ngayon ang policy ng Department of Education pagdating sa... Pwede po ba malaman namin para matiyak, masiguro natin sa mga nagpapaaral, mga magulang na talagang we are on the right track always. Ako man, sabi ko, akong mauulit-ulit, sabi ko, dapat pala yung mga anak ko pinapasok ko ay sa public. Kasi, alam mo yun, mas na-appreciate, no offense, Matt, mas na-appreciate ko ang love ng mga guro sa mga estudyante sa pagtuturo. Hindi ko naman sinasabing hindi nila rin love. Pero iba eh. Ano po, sir? Ano inyong masasabi? Nakangiti si sir eh. Nakaka-admit
2: Pag ako po naman tatanungin, ma'am, ang privado at publiko, pareho din po tayo. Sa akin po doon, ang punto eh, pareho kaming tumutulong na paundarin at i-develop ang ating mga kabataang Quezon yan para maging isang makabuluhang mamamayang Pilipino pagdating ng araw.
0: Pero hindi ko na kayo kukontrahin doon.
2: Apo.
0: Ang sir. Mamaya sa off the air. Kukontrahin kita.
2: Apo. Pero ma'am.
0: Hindi naman, joke lang po.
2: Sige po, mamaya marinig mo na sa akin din ang aking punto. Kaya lang, gusto ko lang ang tumindig ng pair, lalo kapag tayo ay nasa gantong entablado na para naman sa kaigihan din ng ating mga pribadong paaralan.
0: At saka ay choice siya ng mga magulang. Pero kapag ako ay tinanong nga po, ganun pala dapat. Okay. Iwanan na po na. Maya natin mag-usapan, sir, ha? Nangiti si sir eh.
2: Pero...
0: May pero pa si sir.
2: Ihahanda ko na po ang sarili ko sa inyong mga tanong mamaya. Yes, ma'am.
0: Sir, yung sa curriculum natin, kasi pansin nyo ngayon yung mga bata? Yung traits? Kasi kami noon may GMRC kami. Hindi ko naman sinasabing walang GMRC ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga kabataan natin. Kasi hindi naman nagkukulang ang DepEd eh. Aside sa curriculum, ganun din. Okay, sinasabi nyo yung learning o yung literacy at saka yung sa numerical. Tama ba? Numeracy. Pero bakit? Ano nga yung exam na yon? May isang ako na interview na principal eh in Bondoc Peninsula na ang Pilipinas, yung mga estudyante na pinakuha ng exam na yon, hindi ko matandaan pero bagsak tayo. Yung bang parang ginigage kung ano yung alam ng mga bata in terms of siguro yung hindi lang siguro reading comprehension or what. May mai-share ka po ba sa amin about that? Kumusta yung mga estudyante natin? Nagpo-produce pa po ba tayo ng mga kabataan na ano?
2: Totoo po naman, ma'am. Ang aming pong CRA ay palagi pong mayroon kaming tatlo KSA. Ayan, knowledge, okay. Skills, and attitude. Pero yung kaninang binanggit mo, ma'am, oo. Meron po akong good news sa inyo. Baka hindi po pala kayo na-inform pa. Ibinalik na po ang GMRC, ma'am. Yun. May GMRC na po tayo. Medyo pinepaid na po yung ating pong ipipaid out na po yung ating pong values education. Ibinalik na sa good manners and right conduct. Yes, ma'am. Kaya that's the good news.
0: Kaya halimbawang isang bata ay ang attitude, ay naku, walang GM, hindi nag-GMRC ito. Okay. Baka absent. Ano?
2: Ma'am, ang inyo pong panawagan ay tugon na. Talaga pong yun na pong yung unang subject ng mga bata. Good manners and right conduct na.
0: Oo. So, yung mga kabata, pero naniniwala naman ako na especially yung mga kabataan na ano, may mga mabubuti pa rin naman ng mga bata. Natao lang na talaga na hindi natin pwedeng maalis, siyempre. May factor din yung upbringing eh, ano po. May factor din yung composition ng family eh, okay? And then the family orientation din, meron din. So, ang una naman talagang teacher kami eh, tayo as a parent. But then, kayo lang habang nasa school. Sige, sir.
2: Ma'am, sir, ang amin pong mga programa, yung numeracy, literacy, yeah. Meron po kami doong Parents Academy. Mm. Lagi po namin ini-involve ang parents.
0: Tama po.
2: Ang amin po doong punto ay, ang development ng bata sa literacy and numeracy, hindi lamang pangloob ng classroom.
0: Totoo po.
2: Palagi po kami may partnership with the parents. Isa pong programa, ma'am. Ako po bukas, madaling araw, ay babiyahe. Mm-hmm. Pupunta po ako sa crafting ng kwentong pambata. Ang yes. Pamagat po ng aming programa ay ito po yung programa para kay Teodoro Alonso. Ito po yung nanay ni Dr. Jose Rizal na palaging tinitindig ni Dr. Jose Rizal na ang kanyang unang guro ay ang kanyang nanay. Kaya po yung binabanggit niyo doon, nakapackage po yun doon.
0: Oo.
2: Magbubuo po kami ng mga kwento sa pangalan ni Dr. Teodoro Alonso at yung po mga kwentong iyon ay maghuhubog ng kanilang larang sa pagbasa, kanilang kasanayan sa pagbasa,
0: mm-hmm.
2: At maghuhubog din po ng kanilang napakalaga, ng kanilang pag-unawa at critical thinking. At syempre, nadun po lagi yung attitude,
0: yes.
2: Yung pag-uugali sa dulo.
0: Alam nyo, ako, pansin ko yung mga parents na hands-on sa mga anak sa pagtuturo. Ay, nag-excel sila.
2: Yes po, ma'am.
0: Nag-excel.
2: May mga data po kami niyan.
0: Diba? Oh, may mga kamag-anak ako, ganun eh. Nag-excel. Number one talaga sila.
2: Pero okay. Pwede po bang aking mabanggit na muna yung CID 7 Banner of Banner Programs?
0: CID?
2: Curriculum Implementation po. Banner Programs.
0: Ah, sige po.
2: Ito po ay pito. Ang isa po dito ay ang Project Shine.
0: Uh-huh.
2: Ito po naman yung aming programa para palakasin ang hanay ng kaguruan at ng mga namumuno ng paaralan.
0: Tama. Okay.
2: Project Shine.
0: Project Shine.
2: Ang kasunod po ay Project Blaze. Kung inyo po ditong nakakasama na ang aming mga radio broadcaster ng Kalipan, sila po ay nasa ilalim ng programa na Project Blaze.
0: Ano ibig sabihin?
2: Ito po ay pagpalakas ng hanay naman ang aming mga mag-aaral. Okay. Sa mga programa katulad ng aming pong press press con, yung pong mga intervention program para doon sa mga mahihilang bata. At lahat po ng mga programang may kinalaman na palakasin ang hanay ng kabataan, ng mga mag-aaral. Ang kasunod po noon, ma'am, ay ang Project Spotlight.
0: Spotlight. Ano yun?
2: Ito pong Project Spotlight, nabanggit mo rin po naman ang Dr. Merle na kayo ay gilinagiliw. Ang Dr. Merle po ay dati na aming kasama sa CID. Siya po ay Education Program Supervisor in charge of Mathematics.
4: Oh, magaling yung
2: sumunod. Opo. At saka po,
0: statistics.
2: Siya din po ay naging team OIC nang pumanaw po ang aming pong ang aking partner sa English. Siya din po ay nag-acto na Education Program Supervisor in charge of English. At siya na nga po ang kasama namin sa crafting ng Project Spotlight. Mm-hmm. Ito po ay programa sa pagbasa. Pero dito po sa programang pagbasa ay may package po ito.
4: Uh-oh.
2: Pagbubuo ng kagamitan, mga contextual, contextual na kagamitan sa pagbasa.
4: Uh-huh.
2: Mga basahin po na pang-Quezon, pang-batang Quezon. Kasi pag minsan ng mga bata ay pag bumabasa ng mga bagay na hindi naman nila masyadong, hindi lang sa unawa, hindi nila kilala. Yan. Kaya po yun po, pagkakrap namin ng mga kagamitang lokal at pagkatapos mo doon ay yung pong pagpapabasa na simula po doon sa basic, hindi po yung hinahainan lang ng babasahin ng bata. Natatanda ko po ang mga bata natin noon, hinahainan ng encyclopedia. Ang encyclopedia po ay hindi po ito kagamitan para sa pagpapasanay ng bata sa pagbasa. Ang laman po ng encyclopedia ay kalimitan po ay mga bagay na may kinalaman sa mga impormasyon,
4: yes,
2: sa mga datos, mga bagay na nakakapagpaunlad at lawak ng kaisipan, mm-hmm, ng kaalaman ng bata. Okay. Pero ito pong basic reading, baka po ma'am kayo ay naghahanap. Ano po yung sinasabi, bakit masyadong focus sa literacy? Ang aming pong literacy program, ma'am, nagsisimula po kami sa Big Six.
0: Big Six. Literacy program, Big Six. Okay po.
2: Opo, ma'am. Ang mga bata po, hindi namin kaagad binibigyan ng tsansa na makilala ang letra, ang mga titik. Ang una po naming tinuturo ay ang sounds.
0: Ako, nagturo ako ng kinder.
2: Yes, ma'am. Tama po.
0: Ang tinuro ko kauna-unahan, ano yung proper, ng A?
2: Mga tunog po, mga tunog. Yes,
0: tapos,
2: po.
0: Tapos, na-identify na nila. Mas madali pag maano.
2: Kasunod na po ang recognition. Yan, pagkilala na ng mga titik. At pagkatapos mo noon, yung pagsasama na ng mga titik, mga pantig at katinig.
0: Katinig, oo.
2: Pero hindi po kaagad yung mahahabang word o mga word na masyadong, I mean, yung mga simple lamang, katulad ng AM, mama, ma, am,
0: kami, am. Kami po na yan eh, ba, ba, ka, ba. Oo, bababa ako.
2: Yung pika niya.
3: Yan yung abakado ng Pilipinas.
2: Ma'am, tayo po may... Para po tayo hindi naman humaba ng usap. Kami po ngayon ay nagpa-pattern na po ng aming reading. Reading enhancement. Gamit po ang puller sa English at saka po ang marungko sa Pilipino. Ina po muna ang aming ginagamit na mga panuntunan o kagamitan para po hindi naliligaw ang bata.
4: Okay.
2: Meron pa rin po mga IKEA, etc.
4: Okay.
2: Pero kami po ay nakapokus mostly ay doon sa puller at marungko.
0: Okay. Ito lang po ba? Project Shine?
2: Meron
0: Project
2: pa po, ma'am.
0: Sige po.
2: Nandun din po sa amin ang Project Growth. Ayan, ito naman Project po ay Growth. Para po naman sa pananaliksik.
0: Okay.
2: Bilanggit po kanina Sir Arvin, kahit sa DRRM, ay may lunsad ng pananaliksik. Mga data, datos ng DRRM. Sa amin naman po, ay ang resulta ng aming pong Carla. Ito po yung rapid assessment.
0: Alam na alam ni Sir, ano?
2: Rapid assessment sa reading.
4: Okay.
2: Ang Carla po ay reading assessment para po sa KS1.
4: Carla.
2: Ang KS1 po ay from grades 1 to 3. Pero meron din po kami doon sa kindergarten. Pero ang kindergarten ay hindi kasama sa Carla.
4: Uh-huh.
2: Okay. Pagkatapos po, meron din po kami Pil-IRI. Pil-IRI, ito po naman yun sa KS2.
0: Sa ilalim pa rin yan ang Project Growth?
2: Pwede po, ma'am. Sapagkapot, yung pong pagsusugsog natin ng mga data, ng mga data, ay doon po namin kinukuha sa assessment result.
4: Mm.
2: Yung po ang mga halaga doon sa conduct ng assessment, mga pagtatasa, pagtataya.
4: Mm,
2: yung pong resulta noon ay hindi po inilalagay lamang sa sulong ni teacher.
4: Uh-oh.
2: Yung po ay pinag-aaralan at yung po ang pinaghuhugutan nila. Ano ba ang karampatang intervention ang dapat ilapat? At kalimitan nga po, ay ito po ay sinasagawa sa pamaraang research o pananaliksik.
0: Kaya ano yung mga mahuhusay na mga bata, alam yun na ano ko na sa public school. Pero meron din naman sa private, no? Pero, ewan ko iba ang ano sa akin ng, kasi yung mga magulang ko naman po kasi nasa public din naman po eh. Kaya mas appreciate ko talaga ang...
2: Pero ma'am, ngayon po ay, kalimitan po ay nasa CRA na namin, nasa KRA, Ski Resort Area, na talaga pong kami ay kailangang, kami po mga education program supervisor, sila rin po sa kanilang tanggapan, sila din po ay required na mag-conduct ng mga pananaliksik. Ito po ay kasama sa aming pong performance rating.
0: Sa pansarili?
3: Apo.
0: Okay.
3: Apo.
0: Oh.
2: Kapag ka po wala sila noon, ako po pag wala ako, ay sa pagkapunta ko ang EPS ng Pilipino, ang aking po kalimitang mga saliksik ay may kinalaman sa larang ng Pilipino. Apo.
0: Okay.
2: Kailangan po namin mailunsad dyan.
0: Siyempre, pagdating sa
3: DRRM
0: disaster.
2: DRRM.
4: Si ma'am, sa ang hawak...
2: Information.
1: Bali po ako din po ay kakasamahan ko ang mga learner formation section sa school division of Quezon Province po. Na naka-focus po ang aming mga activities or programs on youth leader enhancement. Tapos po yung aming mga programa na naka-align po sa core values with makabansa, makakalikasan, yun po, opo, makataot, opo, yung mga maka, maka-Diyos, yan po.
2: Ma'am, to complete, ikaw-complete ko lang po yung pong aming pong cyber, seven banner programs. Ang huli po namin doon ay ilaw, ma'am. Ito po yung sa alternative learning system dati natin.
0: Ilaw.
2: Ilaw. Ito po ay uri ng mga programa na may kinalaman. Kasama po dito ang ating pong mga youth, yung mga out-of-school youth. Yes po, ma'am. Kasama rin po dito, ma'am, yung pong ating pong pagbibigay ng mga pagsasanay sa mga kabataang hindi nakapag-aral pero kailangan magabayan.
0: Yes.
2: Kasama rin po dito, ma'am, yung pong ating IPED. Ito pong ating mga indigenous. Yes po, ma'am.
0: Indigenous people.
2: Yes po, ma'am. Yes. At saka po yung pong ating mga bata na sa kanilang gulang, kahit na sila ay medyo tumanda na, ay napapagbigyan pa rin ng pagkakataon na makapag-aral ang ating pong ANE. Okay. ANE program.
0: Ano,
2: pero yun po yung under po ng Alternative Learning System.
0: Oh, ALS.
2: Yes po, ma'am.
0: Okay.
2: And then, ma'am, meron po palang isa na kami po yung nagka-partner na ni Sir Arvin, Project Spark.
0: Oh, ano naman yung may
2: napag-aralan
0: spark?
2: Po namin, ma'am, na kailangan po pala para gumaling ang bata, kailangan po siya ay gumamit ng mga kagamitang pagbabasa, mga pagtuturo namin ng kanilang pag-aaral. At ang kalimitan nga po dito, ma'am, kapag ka Project Spark, ito po ay kalimitan ay mga localized, mga kagamitang binuo para gamitin sa pagtuturo, pag-aaral ng bata, at para pa sa ilang mga gawain na ang nilalaman ay mga bagay na hindi rin malalayo at kilalang kilala na ng gagamit.
0: Anong example nun, sir?
2: Ito po, ma'am. Kami po ay sa DRRM, nagpartner po kami.
0: Anong example nito?
3: Ito po yung isa nating ginawa, no. Part ang kung ang CID kasi ay meron silang flagship program, ang DRR, latalas kami ng section, may kanya-kanyang mga flagship program.
0: Ay, talaga,
3: so, nagkakaroon po kami ng collaboration kasi ang DRRM hindi lang basta DRRM siya.
0: Mm-hmm.
3: We collaborate with other units, section and division.
0: Division.
3: So, sa Project Spark po nang ginawa namin, meron kaming collaboration ng LR. So, gumawa kami ng learning resources.
2: LR po namin ay learning resource. Ito po ay nasa ilalim ng CID.
3: CID. Okay. Yun. Bagamat kami nasa SGOD, we work as one pa din. Magkaiba man ang division.
0: Kayo.
3: Oh, yes po. Okay. Nagko-collab. Akala nung iba sa ano lang.
0: Sa
3: no?
0: Kanila lang.
3: Sa kanila lang. Sa reels lang. Mag-ano. Hindi. Nagko-collab din naman kami sa mga ano natin.
0: Yes.
3: Ang ginagawa po namin dito, nagpondo kami ng, nagbigay kami ng pondo para sa mga writers natin. Tapos gumawa sila ng mga local stories about DRRM.
0: Sino yung mga writers na yan?
3: Mga school head po. Mga writers talaga, identified na writers and trained writers ng division.
0: Okay.
3: Ang kagandahan po dito, as part din ng ating flagship program sa eye safety, kasi si DRRM ay may eye safety.
0: Uh-huh.
3: It means inspired, intense, innovative.
0: Uh-huh.
3: So part po noon, yung ginawa natin na mga learning materials na to para sa pagbasa ay identify na natin ano yung mga subject at ano yung ipapa kung saan ipapasok to.
1: Mm-mm.
3: Yung mga learning competencies.
1: Uh-oh.
3: Identified po. Kasi sa iba basta lang kwento eh. Pero uh-oh, sa atin, alam na teacher, help din yun kay teacher para asan ko ipapasok ang kwentong ito. Kaya may learning competencies po na nakalagay na doon.
0: Oo. Sir, nasa parang anim lang yung project ah. Project
2: Shine, Blaze,
0: Spotlight,
2: Growth,
0: Ilaw, Spark. Ano pa? May isa pa. Sabi niyo, pito.
2: Parang nakuha ko na, parang pito na akin naman.
3: May balik ito.
0: Sir, may utang kang isa.
2: Ito po, ma'am. Aking bubuklat din lang, ha. Pakikiwait po natin na konti. Project Blaze, nandiyan na. Project
0: Shine, Spark,
2: nandiyan na rin po. Ano po?
0: Yes po. Growth. Saka ilaw.
2: Spotlights, nandiyan na rin po.
0: Apo. Ayan.
3: Ilaw.
0: Uh-oh.
2: Ah, Project Glow. Ito naman po, ma'am, yung Project Glow. Ito naman po, ma'am, Glow. Ma'am, palagi po tayong sa dulo ay nagkakandak tayo ng assessment. Kung tayo ay nag-feed at ang mga bata ay na-equip ng kaalaman, ng kasanayan, at wastong pag-uugali, dapat po ay tayo ay may tasa. Dapat po ay magkakandak tayo ng assessment. Napakahalaga po nun, ma'am.
0: Oh, laging importante
2: assessment. Yes po, assessment. Mm-hmm. At, siyempre po, bahagi din po nito ang MNE.
0: Ano po yung MNE?
2: Monitoring and Evaluation. Kapag ka po nandun na yung iyong nakalap na mga data,
0: mm-hmm,
2: ayun po mga data ng iyon, hindi ulit nilalagay sa sulong. Yun po ay amin pong aanalisahin, pag-aaralan at paghuhugutan ng mga bagay-bagay naming dapat ihanda sa pagbubuo ng mga intervention program.
0: Namin yung gawa.
2: Yes, ma'am. Pero nakaganda lalaki naman po at days of 62. Look at me. Still, yes. I am very handsome.
0: Siya nga naman.
2: Ay, nabubuhat ng bangko, ano? Sorry po.
0: At saka isa pa, kaya napaka-energetic pa rin ni Sir, ano? At saka alam niyo yung sharing of information. Ma'am, ikaw, okay lang sa'yo. Dami yung gawa.
4: Ay,
1: normal po sa amin yan. Hindi naman po.
0: Kahit yung mga teacher, dami rin yung gawa, ano? Pero kailangan, kasi kayo yung bago dumaan, bago maging doktor ang isang tao, bago maging abogado ang isang tao, dadaan yun sa mga guro. Okay. Ikaw, sir.
3: Ma'am, sabi ko nga kanina, during our opening, ano, once na you love your work, yes, walang problema yan eh. Tsaka, masaya kasi yung nagtatrabaho ka na inspired ka talaga doon sa ginagawa mo.
0: Oo. Yung, hindi lang dahil ito yung bread and butter mo eh, di ba?
3: Yes, ma'am.
0: Andun yung puso mo.
3: At yung passion talaga eh. Yung passion mo na nandun doon yun eh. Kasi pagka happy ka doon sa ginagawa mo, regardless how much your salary,
0: yes,
3: how much yung pressure ng work mo, pero basta't nag-enjoy ka sa ginagawa mo, I believe, magiging productive ka.
0: Ano ba totoo yun? Kahit na kami yung may bahad, ang dami-daming ano. Ay, sige lang, okay lang. Mas masarap pa nga yun na ano ka, no? Yung parang nadidikdik niya.
2: Mamay, parang natanda ko ang inyong daddy Pormaran, as BM, ay kasabay siya ni Attorney Nino Capilar Almira.
0: Ah, yes po.
2: Si Ate Nuka ang nagturo sa akin ng tungkol doon sa trabahong ikaw ay nasasayahan,
0: yes,
2: ikaw ay love mo yung trabaho.
0: Yes po.
2: Kasi nung ako nagpapaalam sa kanya na okay, hiwalay na sa kanya dahil ako naging staff niya, nang tinanong niya sa akin, bakit ba gusto mong magturo? I love to teach. I am happy to teach.
0: Yes.
2: I am happy to meet young people, yes, young minds.
0: Tama yun.
2: Ay, nung pong sabihin ko sa kanya yun, ako po iniwa, sige na, go na. Go. Yun po ang napag-aralan ko. Di po ba si Ma'am Nuka po ay HRD?
0: Yes
2: ng
0: po.
2: Multinational, ano, sa Kraft Gen Foods.
0: Mm-mm.
2: Yun po, nung malaman ko sa kanya na pagka ikinasasaya sa trabaho,
0: mm-mm,
2: love mo yung trabaho, ay wala na pwedeng pumigil sa iyo.
0: Isa siya go. Mahusay na board member ng Sangguni ang Panlalawigan.
3: Yes, actually, inabot ko po siya. Huwag niyo nang tatanungin ang age sa akin. Nagigiging ano namin siya, speaker namin. Nagbibigay siya talaga ng talk doon sa bayan namin
0: siya
3: sa Mauban.
0: Oh, magaling
3: so,
0: po siya.
3: So, talaga, ma-inspired ka po.
2: Kasabay ng daddy mo po yun, tanda ko.
0: Saka ako yung beat reporter sa Sangguni ang Panlalawigan noon. Pag ano, magaling si Attorney Pilar Nenupa.
2: Pilar Nenupa.
0: Almira. Almira. Tama
3: po.
2: Almira, yes po.
0: Okay. Tapos, pag ikaw ay naging staff ng isang magaling, ibig sabihin magaling ka.
4: Motivation.
0: Ano, si Sir. Tama si Sir. Staff pala siya nila. Alam mo yung mga nagiging staff, hindi yan basta-basta. Ano ba, Sir?
2: Pero huwag ka pong tatawa, ha? Ako po kasi ay naging personal staff ni Ma'am Nuka. ni Miyawok.
0: Ah.
2: As personal staff.
0: Ah, talaga?
2: Masyadong naging personal kasi minsan pinabibili niya na ako ng shampoo eh.
0: Ano pala yung pagiging personal?
2: Pero ano naman
0: po? Pero maganda experience yun.
2: Siya po kasi naging counterpart ko. Ako po yung naging young counselor ng Mauban.
0: Ah, ikaw po?
2: Sa buwan ng, sa linggo ng kabataan.
3: Kabataan.
2: Ay, naging counterpart ko kasi ano, siya po ay counselor ng Mauban.
0: Mauban.
2: Nang mag-meet uli kami ng dalawa, sabi niya sa akin, you need to be productive. You need to work. While studying, magtrabaho ka.
0: Ay,
2: kaya po ako yung naging staff niya.
0: Ayan. Ayan ang maganda. Pero wala na tayong oras.
2: Oo nga po, sayang.
0: Alas 10 na tayo. Tayo masyadong.
2: Pero ma'am, ulitin ko po. Yung pong 7 banner programs namin, kami po palagi on top. Ang tanggapan po ng SGOD, ang tanggapan ng buong SDO Quezon, ang lahat ng kanilang mga programa ay aligned sa amin at sumusuporta sapagkapat yung po ang aming mga priority programs and projects.
0: Talaga naman, ano, napaka, hindi, kung papakinggan, parang napaka komprehensibo, ano, intensibo yung mga programs ng, ano, ng Department of Education. But then, alam naman po natin, ang pinakadulo niyan, yung mga learners natin.
5: Opo.
0: At ang mga teacher.
3: Yes po. Actually, kami nga po, sa, ang pinakabida talaga sa DepEd is the curriculum.
0: Okay.
3: Tapos kami naman po sa SGOD, kami ang support group
0: ng curriculum.
3: Yes po.
0: Ayan.
3: So, kaya lahat ng programa namin dapat naka-align sa kanila, nakasuporta sa kanila.
0: Oh, tapos si information officer naman, taga-ano naman kung ano yung mga ginagawa ninyo, yung mga programs. Ano po? Ayan, okay.
2: Kami po pa namang may isang information, kasi kami po namang campus journalism. Kami po ang take charge, ang English at Pilipino. Kaya po kami naman po ay meron ding link sa kanila. Kalimitan nga po yung mga tao namin, mga campus press people namin, ano po? Mga pips sa campus press. Ay, minsan nakikita ko nasa kanila din tanggapan.
0: Okay.
2: Pero talaga pong pag ang
0: sunog,
2: po talaga ay tungkol po sa pamamahayag nasa amin po sa curriculum. Sa pagkapit yung po ay kasama. Ipupating mo nga tungkol dun sa competency, mga kasanayan ng mga campus press natin, ano?
0: Opo.
2: Ayun po ay nasa amin pong mga competency sa academics, English at Pilipino.
0: Ayan, ako, maganda. Sana hindi ito yung una at huli nating pagsasama sa ano sa Himpapawid para maipaabot natin yung mga magagandang gawain po ng inyong tanggapan. Pero syempre, wala na tayong oras. Hingin ko na lang kayo siguro ng mga mensahe. Unahin muna natin si Sir pag ganun.
3: Kami po dito sa DRRM ng DepEd Quezon, sabi nga natin tayo ay laging ready tumulong, lagi nating kinakapacitate. Sa kabila ng hamon kay DepEd, kung mapapansin ninyo, no, andyan yung mga nababalita na may mass shooting, kung ano-ano man, tayo po ay laging nakahanda dito sa Division of Quezon. May mga parameters na rin po tayong nai-implement. And hoping mag-last ito at patuloy nating maprotektahan ang ating mga ano kabataan sa Quezon Province. And of course, I would like also po to acknowledge our hardworking principals, mga school head na talagang DRRM. So sila po yung talagang kakibat namin dito sa Division of Quezon.
0: Oo. So siguro yung pagkatay na push, ano, maganda rin na malaman natin yung mga, lalo na yung mga mass shooting, tapos
3: yes,
0: yung
3: po,
0: mga pananakot, pagbabanta sa iba-iba mga paaralan, ganun. Siguro mga next time,
3: sige, ma'am,
0: if you're willing, i-ano natin ulit. So mag-discuss tayo ng tungkol doon. Kasi yun yung parang ano ngayon eh, parang ewan ko, hindi naman nauuso, ayoko sabihin nauuso, pero dami kong nariringgan ng mga
3: actually, di lang
0: tapos
3: po mas,
0: picture pinapatay.
3: Yes po. Kaya nakakabahala. No? Nakakabahala. And even yung napaka-silent na, no? Napaka-silent na communication ng bomb threat sa school.
0: Isa pa yun.
3: Isang malaking hamon talaga to sa amin.
0: Totoo po.
3: Sa ating lahat. Yung ganitong mga ginagawa.
0: O, next assignment natin yun.
3: Sige po,
0: ma'am, ikaw.
1: Ayun naman po, bilang inyong Division Information Officer ng SDO Quezon Province, lagi po naming sinasalang-alang po na maglahad po ng tamang information sa ating mga taga-subaybay po sa aming social media account. Yun po katulad ng nasabi ng mga intervention sa school safety and security. Nag-conduct na po tayo dyan ng mga intervention. Nag-capacitate po tayo kahit online lang sa aming Division of Quezon Province. Katuwang po ang DRRM, ang aming pong Learner Rights Protection Focal Person. At ang inyo pong abang lingkod dun sa aming pagsasagawa po ng orientation about sa school safety and security. Yun po, isa pong matagumpay tayo na activity po din yun ng SDO Quezon para po matugunan po yung tungkol sa mga bago, mga ganitong sitwasyon po na hindi lamang po sa Schools of Division Quezon Province maaaring mangyari sa buong Pilipinas po. Kaya po tayo ay gumagawa na po ng mga paraan. At yun po ay aming ginagampanan kahit po yun ay through online sessions po.
0: Okay, and last but not the least, sir.
2: Sige po, pero gusto ko po muna magpasalamat. Ako po ay nandito ngayon bilang kinatawa ng aming pong CID Chief, Dr. Walter Galarosa. At ito pong ating pong mga pinag-usapan ngayon ay bagamat meron siyang ibinilin sa akin, ay nadagdagan na sapagkapot yun pong aming mga task doon. Huwag kaming laging nakatuon lamang kung ano kanyang in-order, kundi kung ano rin yung aming mga dapat na ilako para sa kagalingan ng mga mag-aaral sa punto ng CID. Nais ko rin pong magiti sa pagkapunta ko po ang supervisor ng programang pang-edukasyon sa Pilipino. Tayo po ngayon ay buwan ng Agosto. Yes. At tayo po ay nagdiriwang ng ating pong buwan ng wikang pambansa. Yes. Ito po ay nakasaad sa Pampangulong Proklamasyon bilang 1041 na nilagdaan ng dating Pangulong Fidel B. Ramos. Yung pong dati nating linggo ng wika ay naging buwan ng wika. At siyempre po, para po tayo ay mas madali, ito po ang ating tema. Ang ating pong tema para sa buwang ito ng pagdiriwang ng buwan ng wika ay ang wikang Pilipino at AI, Artificial AI. Intelligence, pinagsanib. At itself po ay magiging kasangkapan para sa pananaliksik. Kayo na rin po ang magsabi sa inyong mga kasanayan at sa inyong mga naranasan. Pag ang AI po ba'y ginamit nyo sa inyong saliksik, kayo po ba'y nahihirapan o nadadalian o napapadali? Pero maging responsable at maging matino, yes, sapagkat hindi lahat ng laman ng AI ay pwede nating sabihin tama at karapat dapat tama na ilapat. Yes. Magi din tayong mapanuri. Yeah. At sa dulo po nito, ay ito rin po ang magiging tulay para po sa paglalahad ng mga tama at saktong impormasyon. Mm-hmm. Yun po ang nilalaman po ng tema ng buwan ng wikang pambansa. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.
0: Okay, mga kaibigan, maraming salamat po. Thank you again kay Sir Joseph Harasa, ang ating pong Educational Program Supervisor and in Filipino, CID, Curriculum Implementation Division, kay Sir Arvin Ripaso, ang Project Development Officer 2 ng Division DRRM Focal, and kay Ma'am Floricel R. Lagos, ang Project Development Officer 1, Division Information Officer. Sa alan po ng ating SDS, bago ng SDS natin? Ayun pa rin po, okay. So, maraming salamat po. And of course, sa atin po mga nakatuwang sa bahaging technical, ito po ang Unicode. Make for Maran, magandang umaga po sa inyong lahat.
5: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Having gone over this document, Madam Witness, ito ba yung sinasabi mong letter response ng Office of the Vice President?
1: Yes po, ito po yung same copy ng response ng OBP sa Notice of Suspension.
0: I will now show you, Counsel, JVD. I will now show you the second page of this letter, Madam Witness, being flashed on the screen. Please look at the second page. In particular, we have what appears to be certain signatures. Mga signature na nandyan sa second page ng response ng Office of the Vice President. If shown to you, Madam Witness, would you be able to identify the signatures?
1: Yes po.
0: Okay. There is a signature appearing on top of the name Attorney Zulaika Weka. Attorney Lopez. There is a signature appearing above the name Attorney Zulaika Lopez. Would you be able to identify that signature?
1: Yes po.
0: Bakit, Madam Witness?
1: Kasama po kasi dun sa sinubmit sa liquidation documents na nabigay sa akin, na turn over sa akin, yung list ng signatories po ng OBP.
0: At kasama ba doon ang signature ni Attorney Zulaika Lopez?
1: Yes po.
0: Okay. There is another signature here appearing atop the name Lemuel Ortonio. Please go over this signature and tell us if you are familiar. Nakikilala mo ba itong signature ng isang Ortonio sa dokumentong ito?
1: Yes po.
0: Why, Mr. Madam Witness?
1: Kasama din po ito dun sa list ng specimen signature na nasubmit po sa amin dun sa liquidation documents nila.
0: Okay. And pag alam mo, sino ba itong Attorney Zulaika Lopez?
1: Based po dito sa dokumento na to, siya po ang Chief of Staff ng OBP.
0: Okay.
1: Undersecretary po at Chief of Staff.
0: Ito naman, Mr. Lemuel Ortonio. Sino naman itong Lemuel Ortonio na to?
1: Based po sa document, siya po ang Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff.
0: Sa letter response na to, na-identify mo, may nakalagay, meron bang naka-attach dito sa letter response?
1: Yes po, nag-attach po sila ng list of 105 activities ng Office of the Vice President for the period December 13 to 31, 2022.
0: First quarter ng...
1: Fourth quarter ng 2022. Specifically, December 13 to 31, 2022.
0: Okay. At if we show you this list of activities na inattach sa letter response, will you be able to identify this? We are flashing,
1: yes,
0: on the screen, Your Honor, a list of activities which is an attachment to the letter response of the OVP, Exhibit P-1-13B. Whereat, yung listahan allegedly ng mga activities ng OVP ay naka-enumerate. Tell us, Madam Witness. So, likewise, flash on the screen. Tell us, Madam Witness, ano ang significance nitong mga list ng activities na sinubmit ng Office of the Vice President sa kanyang letter response? Anong ibig sabihin nun? List of activities.
1: Ito po ay naging attachment nila as documents evidencing success of information gathering and or surveillance activities po na required po kapag nagkakaroon ng payment of rewards.
0: Anong period cover ditong list of activities?
1: December 13 to 31, 2022 po.
0: And what ang observation, itong activities na nakalagay dyan ay prior to the receipt of the Office of the Vice President of its confidential fund. Ito ba ay kinoconfirm mo?
1: Yes po, kasi yung cash advance po for 2022 po is for the period December 21 to 31, 2022.
0: At kailan natinanggap ang cash advance?
1: December 21 po ang start.
0: Okay. Hindi ba ang ibig sabihin ng liquidation report, sinasabi mo kung ano yung mga pinaggamitan mo ng cash advance? Tama ba yan?
1: Opo, tama po.
0: Okay. And sa palagay mo, compliant ba to? Kasi post-audit compliance ba ito?
1: Based po sa document, based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering, at may mga activities din po dito na from December 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance, which is for December 21, 31, 2022.
0: So you mentioned a joint circular. Meron ka bang anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
1: Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential fund sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions.
0: Ano yung mga condition na yun?
1: First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po.
0: Okay, so ano dyan sa requirements? Ang sinasabi mo, hindi sinunod ng Office of the Vice President.
1: Ito po kasing listahan na to, sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.
0: Okay. Nakalagay sa dokumento, examples ng activities ng Office of the Vice President for the Confidential Funds. Pakibasa nga for the record, no? Kasi tama ba yung basa namin? May tree planting, gift giving. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds?
1: Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila, December 15.
0: Sandali. Appreciation Night.
1: Opo.
0: Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan,
2: Your Honor,
0: ng confidential activities base sa joint circular?
1: Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon.
0: Basahin mo pa yung iba. So, hindi. Ano pa yung iba?
1: December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po...
0: Compliant ba to sa listahan?
1: Based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po. Under 4.8, kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund.
0: Pasahin mo na lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds.
1: Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
0: So joint circular na minention mo, Can you remind us, ano ba talaga ang definition ng confidential funds?
1: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
0: At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
1: Hindi po.
0: Hindi po.
2: With the indulgence of counsel.
0: Your Honor, please.
2: With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastosan ng confidential fund yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encashion check eh.
1: Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based
2: Apo,
1: sa accomplishment report.
2: So labas doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan.
1: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
2: So prospectively lang. So yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31.
1: Opo, tama po.
2: You may proceed, counsel.
0: Dahil dito sa sinabi mong violation, wala sa period, no? Yung as observed by the Honorable Presiding Officer. At dahil wala naman sa listahan sa joint circular kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds, ano ang ginawa mo after that, if any?
1: After po evaluating the response ng OBP at saka po yung mga attachments nito, ako po ay nag-draft ng notice of disallowance at isinabit ko po ito sa aking division chief for her review.
0: If I will show you, pag pinakita sa iyo ang isang notice of disallowance for purposes of the record, Your Honor, this has been pre-marked as Exhibit P-1-13-C. Would you be able to identify it?
1: Opo.
0: Showing to you, Attorney De La Cruz will show it to you. Please go over this document and tell us if the relationship of this document to the notice of disallowance you have mentioned, and again, we are seeking permission to flash it for easy reference on screen.
1: Opo, yun po yung same copy ng notice of disallowance na inisyu namin sa Office of the Vice President.
0: Please look, counsel, please look at this notice of disallowance. There is a signature there. On top of the name Nilda B. Plaras. Kanino pong signature ito?
1: Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito.
0: Anong ibig sabihin pag pinirmahan ng isang Assistant Commissioner ang isang notice of disallowance na drinaft mo?
1: Ito po is for release na po sa na-approve po niya kung alam ang laman nito at for release na po ito sa agency.
0: For release ng agency, okay. Tell us, Madam Witness, itong notice of disallowance ng COA ICFAO, yung recommendation mo at yung in-approve ng Assistant Commissioner for release, magkano ang disallowed ng COA ICFAO?
1: Ang disallowance po is 73,287,000.
0: Ano naman ang basis ng disallowance na to?
1: Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first, yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000.
0: Before you proceed, Your Honor, please, this is being flashed on the screen. This is the first page of Exhibit P-1-13-C, which is the notice of disallowance identified by this witness. First page dyan, Madam Witness, ano ang breakdown or basihan ng iyong notice of disallowance?
1: Yung 73,287,000 87,000. Ang bumubuo po dito is yung payment for rewards amounting to 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers, and printers po.
0: Dalawa ang amount na naka-indicate dyan. Bakit dalawang amount? Paki-explain.
1: Ito po ba yung sa number 1 na yung 69,587 at yung sa...
0: In number 1, in item number 1, if you can check your document on the screen, item number 1 sa notice of disallowance, dalawa ang amount na nakastate. Isa, 69,587,000 at yung isa ay 69,787,000. Ito ba ay typo, discrepancy? Ano ang, bakit may hindi pareho itong amount?
1: Ito po ay isang typographical error po. Ang tamang amount po is 69,787,000.
0: Okay. Ngayon naman, Madam Witness, let us go to page 2. Item number 2. Ano naman, pakibasa ang sinabi dito sa page 2, item number 2.
1: The notice of disallowance po is issued kasi yung pangalawang reason po is charging payment for tables and chairs, desktop computers and printers in the total amount of 3.5 million to confidential fund without specifying that they were intended for the confidential operations / activities undertaken by the OBP, non-compliant with the requirement of item 4.8.4 of the joint circular.
0: Ano yung item 4.8 ng circular na sinasabi mo?
1: Pwede po ba akong mag-refer para po sa joint circular?
0: With your order?
2: Witness may refer to the document.
1: Thank you po. Based po sa item 4.8.4 ng joint circular, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned.
0: Okay. Bakit ito ay naging basehan ng disallowance nung tables and chairs na yan? Di ba confidential yun? Kung saan binili yung table and chair na yan? Di ba confidential yun, Madam Witness?
1: Hindi po kasi nila in-specify na the payments for table, yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila.
0: Kailangan ba mag-submit ng... Anong mga kailangan i-submit na dokumento by way of... Para explain kung saan ginamit tong tables and chairs, laptop, tsaka... Anong hinahanap ninyo sa post-audit?
1: Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya.
0: At anong kailangan na dokumento?
1: And since this pertains po sa as purchases, dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po.
0: Okay. Sa pag-evaluate mo nitong dokumentong sinabmit ng Office of the Vice ng meron ba yon mga official receipts, sales invoice na sinabmit?
1: Wala po.
0: Isa, dalawa, tatlo. Walang sinabmit, Madam Witness?
1: Wala pong mga resibo.
3: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iwanan ang special coverage sa 14th na araw ng paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina Jan Magol at Chad Oliva. Manatili pong nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang mga kaganapan sa Senado ukol pa rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores. Maraming salamat at magandang umaga.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas.

0: Are you ready, Ms. Aline?
1: Yes, po, Your Honor.
2: Thank you,
0: Madam. Lorna, you may proceed.
2: With the permission of this Honorable Court. Thank you, ma'am. Madam Witness, you have gone over PIORs or Protective Intelligence Operations Reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinignan mong reports na yan at na-evaluate mo na reports na yan, ano ang mga observation mo?
1: Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng vice presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats dun sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwa-warrant sa payment of rewards.
2: Okay. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumento ito? Bakit, Madam Witness?
1: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat.
2: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinubmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
1: May mga activities po ng sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices.
2: Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito, yung mga nagmi-meeting, nagmi-meeting-meeting. Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities?
1: Kasi po, ang nakalagay lang po dun is kung ano yung mga activity na inattendan do po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP.
2: Libreng sakay program?
1: Opo, kasama po dun sa PIORs.
2: Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan?
1: Hindi po.
2: Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds?
1: Pwede po mabalikan yung...
0: Assistant Counsel may approach.

0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Ayon nga po sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes, tumangging mag-stipulate yung defense team ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan that is bad faith. Ano yung ibig sabihin ng Sara bad Duterte. Faith? Sabihin, dapat bagamat sinasabi no ng ilan na sa ayan no, na-ghost daw hindi yung sa, yung isa yung ayan, kanina no yung na-ghost daw hindi naman na-ghost but going back doon sa pinag-uusapan po natin from the side of the defense ayaw nilang pumayag na mag-stipulate doon sa ilang mga dokumento ilang mga impormasyon facts stated was formally offered by the prosecution panel na rin ng mga counsels nito. In this case, Attorney Lorna Kapunan. Talagang mukhang magtatagal ang pagdinig ng kasong ito. Every single thing, yung mga maliliit na bagay yung nitigriti na itong pagdinig na ito, hindi pagkakasunduan at hindi po mapapag-agrihan ng magkabilang panig. Especially kung parehas naman sila no, nung ino-offer na information o no, ino-offer na pieces of evidence. Mantala, tanggapin naman natin ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Irispe mula po sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Defense team ni Vice President Sara Duterte hindi pumayag na mag-stipulate o tanggaping totoo ang ilang mga dokumento ng Commission on Audit. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al nagsimula nga sa diskusyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa ang 14th na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ay dahil kinwestiyon ng prosekusyon ang hindi pagsipot ng defense team sa usapan na magkita noong nakaraang linggo at magkumpara ng mga dokumento ng Commission on Audit para sa posibleng stipulation o pagtanggap na totoo ng mga dokumento. Pero imbis na tumiklop, nanindigan ng depensa na kung tutuusin, hindi na kailangan pa ng stipulation o kumparahan ng mga dokumento ng depensa at prosekusyon dahil isa ito sa pagbabasihan ng competency o kakayahan ng uupong testigo na si COA Ikfao State Auditor Cylene Del Ocampo. Narito ang pahayag ni Attorney Christine Ferrer, Defense Counsel.
3: Namin kilala ho yung taga-COA. Pangalawa, we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So, mahirap naman po sabihin nun ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court.
2: Kit pa nga ng defense counsel na si Attorney Christine Ferrer bakit hindi na lang ipresenta ang mga dokumento, ipa-identify sa witness. Hindi pa naman nila o hindi naman nila ko-questionin kung ilan ang ipapakumpirma kada quarter sa testigo. Ang importante, mapa-identify ito ng sa testigo at handa silang usisain ito o mag-cross-examination. Narito ang pagpapatuloy ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
3: We will not even object, attorney, as to how many exhibits you will identify or you will have as samples, kahit sampo per quarter or kahit 100 or kahit wala. Diba? If you check Rule 130, Section 7, hindi naman ho ni-require na isa-isahin ho yun. At hindi ho nire-require, Your Honor, na kailangan ho namin mag-stipulate on the exhibits, on the authenticity, so that they can use Rule 130, Section 7. And if properly done po, Your Honor, I think they can identify or they can finish all one quarter in less than 10 minutes. I'm talking about that, no? I'm talking about that based on experience. So, Your Honor, we don't object to their implementation of Rule 130, Section 7 as to the manner by how they will do it. We will also not object, but subject to cross-examination, Your Honor. Thank you.
2: Ipinaliwanag din naman ng defense na kaya hindi sila pumayag na gamitin na lang ang mga dokumento ng depensa na isa sa naging manifestation o suhestyon ng prosecution dahil hindi naman komot pumayag sila ay mapapatunayan na ito ang kakayahan o mapapatunayan na nito ang kakayahan ng testigo bilang state auditor ng COA ICFAO. Narito ulit ang bahagi ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
3: They will use our own exhibits, Your Honor. It doesn't even make their witness competent. That is why we are here in open court to establish the competence. So kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, kung hindi naman ho competent yung witness nyo to identify those exhibits, it will still be a waste of time. It will be, useless.
2: Dahil nga dito ay nagpatuloy na yung presentasyon ng mga dokumento at direct examination dito nga sa testigo ngayong araw mula sa COA ICFAO na si State Auditor Cailin Del Ocampo. Samantala, naging tahimik naman yung depensa sa kahabaan nito nga naging direct examination. Ni isa, wala pa tayong narinig na objection. Pero sinabi nga nila, hindi sila mag-o-object kung ano man yung ipresenta, kung ilan man ang ipresenta dahil handa sila na usisain ito sa magiging cross-examination. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. To be fair, mga kababayan, ito namang talagang pag-usisa doon sa authenticity or doon sa capacity ng mga witness na ipineproduce o corroborate doon sa mga dokumentong ipinapasa nila. Kung sa tingin talaga ng depensa na ito ay questionable, o nga naman, karapatan ng depensa na tanggihan ang mga offer ng tinatawag nating stipulation of facts. Actually, pwede nga gawin ng prosecution. And yun yung sinasabi kanina ng Counsel for the Defense, the Attorney Ferrer. Oo nga, why not make this a formal offer to the impeachment court para masure yung kakayanan ng testigo, testigo para i-corroborate yung mga factual antecedents na itong mga dokumentong ipinapasa. And at the same time, para masure at makita ng Senate Impeachment Court, kabilang na ang mga senator judges, kina rin ang mga miyembro ng prosekusyon, kung itong mga ebidensya nga bang ito. Are these pieces of evidence, ito ba'y katanggap-tanggap? Ito ba'y masusuportahan ng prosekusyon? Kaya lang, this in the interest of time, mga kababayan, kaya nga natin ginagawa yung tinatawag natin na stipulation of facts para mas mapabilis. Magkano nga ba ang ginagastos natin sa isang araw, di ba? Pagdinig pa lang nung isang araw ng impeachment trial, magkano ang katakot-takot na ang ginagastos natin. Samantala, magtungo naman tayo sa Senado, Impeachment Court, pinagsusumite ang

0: Araw. Kasunod nito, inatasan ng Senate Impeachment Court ang defense team ni VP Sara na isumite sa korte ang kopya ng mga ebidensyang namarkahan noong pre-trial. Ito yung naging ruling ni Escudero matapos nga mabigo yung defense at prosecution sa impeachment trial na magkasundo sa araw para ma-review yung mga dokumentong ihaharap ni Del Campo. Ayon kay Escudero, sila na lang ang magkukumpara ng mga dokumento mula sa depensa at sa prosecution. Maaari ayang yung impeachment court o kanya-kanya yung mga senator judges na magkumpara ng mga isusumiteng dokumento ng prosecution tsaka ng defense. May nasusumite ni Escudero yung mga dokumento ngayong araw o hanggang bukas. Narito yung bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
1: The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka, kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked evidence, pieces of evidence during pre-trial. Kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves either as a court or through the individual senator judges.
0: Muna na nga idutos ng impeachment court ng magpulong yung magkabilang panig noong Huwebes at Biyernes para magkasundo kung alin sa mga dokumentong hawak nila yung tunay at maaaring tanggapin bilang ebidensya. Pero sinabi ni prosecution na lawyer attorney Lorna Capuna na hindi nga tumugon itong defense team sa kanilang mga mensahe para itakda yung meeting. Kasunod ng ruling, nagbigay na ng go signal si Escudero para makapagpatuloy yung itong pagtitestigo nga ni Del Campo ngayong araw. Sa ngayon ay naka-lunch break pa ang court, ang impeachment court, at magbabalik yung impeachment trial mamayang 12:30 mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ayun, gaya nga ng sinasabi natin, this would be a better solution, ano? Ini-offer na solusyon ng ating Senate Presiding Officer, Senator Judge Cheese Escudero. Hindi namang usisain o pagkumparahin yung mga dokumento na ipinasa from both the prosecution and the defense tungkol dito sa mga disbursement vouchers o dito sa mga documents na ipinasa ng Commission on Audit. Particularly, yung pinag-uusapan pa rin natin dito mga kababayan, yung Article 1 do sa Articles of Impeachment. Misuse ng confidential funds. Para to put everyone up to speed, ano po, ang pinagdedebatihan ngayon ng depensa at ng prosekusyon yung version ba ng magkabilang panig, ito ba totoo? Ito ba napag-usapan sa pre-trial conference? Parehas ba tayo ng dokumentong tinutukoy bagamat magkaiba po ng markings, si Kanga? O kung paano nyo man yan kumbaga in-annex or labelan, si Kanga? Ito po ang hindi mapagkasunduan ng magkabilang panik. Well, para po magkaroon tayo, no, towards a mutual mutual solution. E minabuti po ng Senate Impeachment Court na iutos sa depensa at sa prosecution na ipasa nyo na lang sa Senate Impeachment Court at sila na mismo either as a court, as a collegial body, or siguro kanya-kanya na lang masuri nila. Ano, at mapagkumpara nila yung mga dokumentong ipapasa. Katunayan ito po yung this is the law in motion.

0: Will the tech kindly check kung saan ang gagaling yung ingay na yun? Will the tech kindly check kung saan ang gagaling yung ingay na yun?
1: Okay.

0: Thanking, thanking the witness. Having gone over these documents, Madam Witness, P-1-12-L hanggang P-L-12-L-10 na reports ng Protective Intelligence Operations, ano-ano ang mga engagements na nakita mo sa mga reports na to?
1: Doon po sa mga engagement ni Vice President, yung attendance po niya sa mga meetings, sa mga commencement exercises po. Tapos dito naman po sa mga satellite offices niya, may mga tree planting activities po. Mga courtesy visits and coordination meetings po. And lahat po ng naging engagement nila for the third quarters of 2023.
0: Yung mga nakalagay sa third quarter na report na sinabi mo, ganun din ang linagay sa first and second quarter na tinestify mo kanina?
1: Yes po, may mga activities na pareho po. Mga meetings, mga attendance po sa iba-ibang events.
0: Tree planting, meetings, award ceremony, etc. Madam Witness.
1: Opo.
0: Okay. Sinabi mo rin kanina na hindi ito compliant sa joint circular. Dito sa mga sinabit na in-identify mo, compliant na ba ito sa joint circular?
1: Hindi pa din po naipakita sa mga dokumentong ito yung particular accomplishment na will warrant the payment of rewards.
0: Pero on clarification of the presiding officer, tinanong kung ano ang hindi compliant, yung pagkaroon ba ng tree planting o yung sinasabi nilang activity in connection with confidential funds. Sa tree planting na yan, anong nakikita mo na activity in connection with alleged surveillance?
1: Yun po kasi nakalagay doon sa certification, nagkakaroon po sila ng surveillance activities before yung mga activities na ito. Pero based po kasi sa evaluation ko, hindi po kasi napakita dito kung ano yung particular accomplishment that will warrant the payment of rewards. Gaya po sa isang activity na nakalagay nga po, ang probable threat is yung sa CTG, mga NPA, ganyan po. Hindi po makita sa mga dokumentong ito na itong probable threats na to, ano yung naging successful result? Meron bang nahuli na sa mga ito? Ganun po yung hinahanap namin as support sa payment of rewards.
0: Pero itong sinasabi mong evidence of success, ilan ang NPA o ilan ang terorista, ilan ang komunistang nahuli, hindi ba yan confidential information na hindi dapat nila i-divulge, Madam Witness?
1: Sa COA po kasi, hinihingi po namin yan para mapatunayan talaga na naging totoo yung payment of rewards.
0: So hindi pwedeng sabihin na, hindi na po pwedeng i-divulge kasi confidential yan. Kailangan pa rin, under the joint circular, na mapatunayan yung success ng panggastos ng confidential funds sa resulta na sinasabi ng nabawasan ng terorista, nabawasan ng insurgency. Kailangan pa rin document, Madam Witness?
1: Yes po, para po mapatunayan yung pagbibigay ng payment of rewards.
0: After itong Office of the Vice President's response in relation sa third quarter expenditure, February 6 to September 30, 2023, at saka sa first and second quarter. Ano nangyari? What happened next after all of this response of the Office of the Vice President for the three quarters?
1: During po the evaluation ng responses sa dalawang AOM, nagkaroon po ng Committee on Good Government and Public Accountability hearings po noong November 2024. At dito po nagkaroon ng statement si Ms. Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OBP, na by the directive of BP Sara, binibigay po niya ang cash advance for confidential fund kay Colonel Raymond Dante Pila Chica.
0: Before we go into that, Your Honor, please, Presiding Officer, this witness alluded or has testified that there was a Committee on Good Government and Public Accountability, CGC, GGPA hearing. Kailan to?
1: November 2024.
0: Yes. For the understanding and appreciation of this honorable court, this was subject of a motion for judicial notice of the prosecution and the transcripts of that hearing as to its actual occurrence, as to what transpired, Your Honor, have been subject of judicial notice. Your Honor, Mr. Witness, Madam Witness, sinabi mo na nag-testify si Ms. Gina Acosta. Nandun ka ba sa hearing na yun?
1: Yes po, nandun po ako sa hearing na yun.
0: Bakit ka nandun sa hearing na yun?
1: Kasama po ako sa resource persons from COA na umatend po doon.
0: Nasubpina ka ba?
1: Yes po.
0: Bakit ka sinubpina?
1: Kasi ako po yung staff na nag-conduct ng evaluation po ng mga documents na sinadmit in relation sa liquidation ng confidential fund ng UBP at DepEd.
0: Okay, and you said that in that hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability, nag-testify ang isang Ms. Gina Acosta. Ito pa Ms. Gina Acosta yung sinabi mo kanina na Chief of Staff. Ay, hindi. Sino SDO ng Office of the Vice President?
1: Yes po, si Ms. Gina Acosta po.
0: At nakilala mo siya sa hearing na yon? Nandun talaga siya?
1: Opo, nagpakilala po siya.
0: Nagpakilala siya sa iyo?
1: Hindi po, dun sa hearing po. Kaya na-identify ko po na siya po yun.
0: And anong sinabi niya? Anong narinig mong sinabi niya sa hearing na yan?
1: Na by the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pilachica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund.
0: Na sinabi kay Gina Acosta ng Vice President na ibigay niya kay isang Colonel La Chica. Sino itong Colonel La Chica?
1: Siya po yung head ng Vice Presidential and Security Group po ng time na yun.
0: Itong Colonel La Chica, hindi siya Senior Disbursement Officer?
1: Hindi po
0: Special
1: siya.
0: Special Disbursement Officer?
1: Hindi po siya ang SDO.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 55 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, pansamantala muna nating puputulin ang special coverage ng Radyo Pilipinas ang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang Palace Press Briefing kasama si Undersecretary Eusecler Castro. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
4: Nasuriin at i-update ang mga dating plano upang maisagawa ang spillway project sa lalong madaling panahon. Naniniwala ang Pangulo na makakatulong itong bawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Napansin din ng Pangulo ang problema sa basura na bumabara sa mga kanal, partikular na sa Paranaque. Dahilan upang muling ipaalala ng Pangulo sa taong bayan na maging responsable sa pagtapo ng basura. Kasabay nito, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang Waste to Energy Program kung saan pinoproseso ang basura upang makalikha ng kuryente habang patuloy naman ang mga flood control project at pakikipagtulungan sa mga LGU para sa dredging. Kahit sa gitna ng sama ng panahon, patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo na nagbunga naman ng magandang resulta sa ilang mga komunidad na dati ay binabaha. Ayon sa ilang residente ng Navotas, malaking ginhawa ang dala ng mga proyekto ng pamahalaan, kabilang na ang Oplan kontrabaha. Kung ikukumpara noon, malaya ng nakakagawa na ang mga residente ng kanilang mga tungkulin, bagay na hindi nila magampanan tuwing may baha noon. Mabilis na rin ang pagbaba ng tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela City, Quezon City at sa San Juan kahit patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, sa panguna ni Chairman Don Artes, kabilang ang mga ito sa ilang mga lugar na sa Kalakhang, Maynila na hindi na binabaha. Dagdag pa ng MMDA, wala na ring bahang naitala sa ilang mga lugar sa Camanava at Las Piñas. Pero sa kabila nito, patuloy ang paalala ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na hindi hihinto ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tuluyang masolusyonan ang problema sa baha. Binigyan din ng Pangulo na kailangan ng pamahalaan ang tulong ng taong bayan na maging bahagi ng solusyon at iwasang dumagdag pa sa problema ng bayan. Kagaya na lang ng pagiging responsable sa pagtapon ng basura. Ayon sa ulat, may ilang lugar sa Metro Manila ang nalubog sa tubig baha dahil sa tambak-tambak na basurang bumara sa mga daluyan ng tubig at mga ilog. Kahit na anong gawin ng administrasyon, kung ang bawat Pilipino naman ay hindi gagawin ang kanilang obligasyon, mahihirapan tayong masolusyonan nang mabilisan ang anumang problema ng na ating haharapin.
5: Kasan yung baha kagabi?
6: Ang tuhod po ngayon. Tugit-git po yan, ilalim na yan. Pero ngayon po, sik, ang laki nang ibinaba. Lalo na nung may pumping na tayo ulit. Mabilis po siya mawala ngayon. Laki na improvement.
5: Eh, binabanggit nga yung mga residente na nakausap dati. Dati, maghapon ang baha na naranasan nila dito. Pero ngayon, kapag tumigil na raw ang mga pagulan, unti-unti na rin na humuhupa ang tubig, Kuyang Melo. Ito lang yung magandang balita na binabanggit sa atin ng mga residente.
7: Kasi pag once na tumigil naman ang ulan, matik naman siya bumababa. Unlike before na continuous yung natatrap na yung tubig, so nagagano na siya, nagsasalubong na yung from there na tubig. Opo.
5: Bati ubang gaano malalim yung naranasan yung tubig?
7: Last time po, kaya nasira nga yung sasakyan kasi ito, lagpas po yan. Lagpas po dyan. Ayun yung TV na yon. Lagpas doon sa TV.
8: Oh, nauupa agad. Kanina nga hanggang dito yung tubig eh. Umupa naman kaagad.
9: Salamat sa Diyos dito naman naisipan na ipagawa ng ganyan kasi malaking tulong din po sa amin na mga dito nakatira.
10: Ay, ngayon malakas ang ulan pero dito po sa Tansa walang baha ngayon.
11: Wala po.
10: Bakit po?
11: Buo po ang plantin.
10: Ah.
11: Saka po hindi gano'ng malaki ang tubig.
10: Okay. Kaya dati, nung nagpunta tayo dito, bumaha kasi sira ang floodgate.
11: Apo. Kaya na, siyempo, isang malaking tubig. Tapos panay ulan.

0: Bahay na may seguridad, pamumuhay na may dignidad. Ito ang hatid ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa Peoplesville Housing Project sa Davao City. Inararawan ng ibang beneficiaries ang dating estado bago makamit ang pangarap na sariling tahanan. Lampas dalawang dekadang nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Ito ang pagkakapareho ng mga kwento ng kanilang buhay. Ngunit dahil sa pinaigting at epektibong pabahay program ng pamahalaan at sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tapos na ang kanilang pagtitiis at paghihintay. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulo Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na Peoplesville sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang certificate of registration nito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa Peoplesville. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng Peoplesville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang pecha, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 0002414 para sa Peoplesville 123 Condominium Project, na-issue po ito June 20, 2024. Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. At kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit para sa Peoplesville. Application 23008243 na may petsang December 6, 2023. Ito po ang application for building permit. At na-issue naman po ito February 16, 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing dokumento. So, maging mainam po na maging mapanuri tayo. At ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Hindi para magpabida ang sinuman, kundi laan ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Davao City. Sa pinakabagong ulat ng ahensya, nasa higit 2,600 units na ang tapos, habang nasa apat na building na may 400 units ang kasalukuyang under construction. Ongoing ang development ng Peoplesville Project sa Kalinan District, Davao City. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng 7,200 condominium units sa tulong ng 72 residential buildings. Isa lamang ang People's Will sa programa ang napabahay ni Pangulo Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo ang maghatid na maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Tapos nung nakalipat ang parang may pangungkapaniwan lang.

0: Totoo po, mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
2: Hello po, Yusek. Minatanggap po ang Pilipinas na $600 million na grant for healthcare. Alam naman po natin nakaka-appoint lang ng bagong Secretary of Health. Pero may plano na po ba exactly ang government how to use this para makatulong sa ating mga kababayan?
0: Apo, minabuti ko pong tanungin ang ating Secretary ng Finance, Secretary Frederick Go. At ito po ang kanyang mensahe at akin na lamang pong babasahin. Under the Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health System, the Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health, MNCH. End of quote. So, yan po ang mga programa kung saan ilalaan po ang naibigay po na grant ng US para sa ating health system.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, dugtungan ko lang yung tanong kay nung sa, about sa DOH. Ano po yung marching order ni President Marcos kay sa bagong talagang DOH chief?
0: Katulad po na nabanggit natin kahapon at inulit din po natin ang tanong. Muli, ang sabi ng Pangulo sa kanya, hindi na siya dapat pangbigyan ng panibagong marching order dahil kabisado niya na po ang nais ng Pangulo. Dahil siya nga po ay nagsilbing dating presidente at CEO ng PhilHealth. Ang nais lamang po ng Pangulo ay matugunan lahat ang pangangailangan ng mga kababayan natin pagdating sa kalusugan. And of course, kailangan din po, hindi lamang po ang mga kababayan na pasyente, at, kundi po pati health workers. Kung ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers. At ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release. Kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
3: And then second question po, dun sa reaction na lang ng palasyo, dun sa nakitang massive sea of trash na hinahakot ngayon ng Department of Public Works and Highways.
0: Lubha po talagang nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo, noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura, parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero, ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ang gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi.
3: Ma'am, di ba may panukala dati na itaas yung multa o ikakaso sa mga nagtatapon ng basura, lalo
0: dapat
3: na dyan
0: po
3: sa mga ganyan?
0: Dapat po. Unang-una po, mas makikita po ito ng ating mga ginagalang na barangay officials. Nasa kamay niyo po yan, at kung makikita naman po at mayroong CCTV na cameras na nandiyan po, maaari naman po ito agad makita ng ating mga opisyal sa barangay. So doon pa lang po sana ay maayos na. Dahil malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to, kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
3: And last from my end, Juan, para hindi na ako balikan.
0: Ay, marami ka pa.
3: Isa na lang. Yung sa EDSA busway po, itutuloy po ba ng DPWH yung kontrata nung contractor dun sa potholes?
0: Okay, ang pagkakaalam ko po at nabanggit din po ni si Vince, ito po ay i-examinin, i-assess kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi kahapon nabanggit niya, meron lang tubig na parang na-stuck at hindi nakaagos lahat, kasi pagka ganyan ang asfalto, kapag nababad talaga sa tubig, hindi nagiging maganda ang resulta. Pero hindi dapat na parang ganun lang kabilis masira. So ito po ay titignan mabuti ni Sec. Vince kung ano ba talaga ang punot dulo ng pagtungkab ng asfalto.
1: Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, good afternoon po. Yusek, tungkol doon sa flood control pa rin, mukhang nagbigay ng statement si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang bagal daw ng ano, ng investigation sa flood control.
0: Ah, okay. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September-October nung nakaraang taon. Pero wala pa po. Wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan. Marami na pong na-issue na warrant of arrest, at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa racketeering. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary, or rather Senator Trillanes, taong 2025, September 10, 2025, ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang racketeering according to the mayor, pero wala pa siyang napangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimula niya ng imbestigantong racketeering. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng racketeering. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno, at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamidya.
4: Meron ding Yusek, na binanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Ang sabi niya, meron siyang ini-implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng palas sa Yusek na makakasira ito doon sa credibility ng hanay ng prosecution?
0: Muli, no, kung sino man po ang mga prosecutors dito, kung ano nagaganap na proseso sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung anong mga issues sa kanila. Pero muli, galing muli ang komento. Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento?
4: Reportedly kay Mayor Magalong.
0: Mayor?
4: Mayor Benji Magalong.
0: Okay. So muli, no, sinabi ni Mayor Magalong na involved ang mga ito sa na anomalya? Tama, corruption?
4: Budget insertion.
0: Project insertion. Okay. So, in other words, marami siya muli nababanggit ng mga issues, pero wala pa rin siyang napapangalanan. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na hingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung 777. Namatay ang issue, walang anumang naimbestigahan. And at the same time, meron din siya sinabing 90% di umano ang corrupt sa House of Representatives. Pero wala pa rin siya napapangalanan. Maski na po, patungkol sa EJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay at may report siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang narereklamo patungkol sa mga nang abuso di umano sa EJK. And maganda po sigurong ito mabanggit dahil nung siya'y tinanong naman patungkol sa impeachment trial na kinakapalooban or involving the vice president, ang kanyang sinabi lamang ay, "I would like to invoke my right to remain silent." So, parang magkaiba ang kanyang panuntunan pagdating sa ibang tao at sa vice presidente.
1: Next question po, Let Narciso, DZRH.
5: Good afternoon, Yusek. Ba, may panukala po si Senator Chis Escudero na palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan, which could effectively postpone the BSKE scheduled for November. May kahalintulad rin po ng mga panukala sa Kamara. Bukas po ba si Pangulong Marcos na muling ipagpaliban ang barangay at SK elections?
0: Sa ngayon po ay dapat mabasa muna kung ano man po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad, hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng gintong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito.
5: Ang isa po doon sa mga nababanggit sa mga panukala ng mga babatas, yung krisis sa enerhiya.
0: Siguro mas maganda po kung ma-justify talaga na dahil sa krisis ng enerhiya ay dapat ipospone ng ilang taon?
5: For next year po, meron pong for 2028.
0: Siguro dapat ma-justify. Hindi naman po agad pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon ang Pangulo.
5: Napag-usapan po ba ito sa LEDAC?
0: Hindi po.
1: Next question po, Chris Jose Remate.
6: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanungan ko lang po, kamusta na po pala yung investigasyon ng sa mga nakikitang casket sa iba't ibang lugar na may anti-China, anti-communist?
0: Ang pinakahuli ko po na nalaman ay under investigation ng PNP at hindi po nila ikinasisiya yung mga ganitong klaseng mga gawain. At kahit nga sinabi natin na meron lahat tayo na freedom of expression, pero depende po kung ano ang inyong ipapahiwatig, kung meron pang pang-aabuso o meron bang pananakot, kaya po yan ay inimbestigan ng PNP. But later po, I will try to inquire from the PNP ano yung pinaka-latest na nakuha nila na mga na-gather na data patungkol po dyan.
6: Meron po ba kayo naiisip kung sino yung nasa likod ng pagpapakalat ng mga kabaong na to?
0: Meron. Personal, syempre may naiisip ako, pero hindi importante ngayon kung ano yung naiisip ko.
6: Thank you, ma'am.
1: Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
7: Hi, ma'am. Our Chief Presidential Legal Counsel, Annalisa Logan, is applying for the position of Deputy Ombudsman for Luzon. Nakarating na po ba ito sa Pangulo at komento po ng Palasyo?
0: Ang naibigay lang po sa akin na impormasyon ay yes, opo, nag-apply po siya. Yun lang po yung nabigay sa akin na impormasyon.
1: Huling tanong po, Julie Baiza, 1PH.
8: Hi, Yusek. Recently po nag-post si First Lady Liza Araneta Marcos ng photos with Ms. Chris Aquino. Meron po bang, kumusta po yung naging meeting nila? And kung meron po bang mga napag-usapan na pwedeng ma-share?
0: Actually, I tried to ask the First Lady about that. Wala pa siyang share sa akin. Pero nakita naman natin kung ano yung pahiwatig ng pagbisita ng ni Chris, ni Miss Chris Aquino at ng kanyang mga anak. Nagpapahiwatig ito na maganda ang kanilang relasyon. Kung ano yung kanila na pag-usapan, wala pong na ibibigay sa akin at kung meron man ay baka hindi pa ako allowed sabihin to. But definitely, masaya naman sila. Pero pag-asa na ibigay sa atin ni First Lady, ang mga magaganda nila naging usapan, isi-share ko naman yan sa inyo.
1: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
0: Maraming salamat. Pagmamahal at suporta ng pamilya ang isang dahilan sa tagumpay ng isang tao. Ang isang public servant na tunay na naglilingkod para sa bayan at hindi para sa sarili lamang. Ang suporta ng pamilya ang isang importanteng dahilan ng kanyang tagumpay. Katulad ni Pangulong Marcos Jr., hindi lingid sa ating kaalaman na ang pamilya niya, ang First Lady Liza Marcos at ang mga anak niya ay buong-buo ang suporta sa mga plano at aksyon ng Pangulo. Ngunit hindi lang sila ang nagpamalas ng pagmamahal sa Pangulo, kundi pati ang kanyang kapatid na si Miss Irene Marcos Araneta. At isama rin natin ang hindi matatawarang pagmamahal ni Miss Amy, or mas kilalang Little Amy noon.

0: ay may isang Miss Irene, isang kapatid na nagpapangiti sa ating Pangulo, nagpapagaan din ng dalahin. Isang kapatid na nagbubukas ng daan para malagpasan ang mga balakid. Hindi isang kapatid na gumagawa ng problema para madagdagan pa ang pasanin sa balikat ng ating Pangulo. May kasabihan nga tayo, ang tunay na pagmamahalan ng magkapatid ay tulad na isang matibay na puno na may iisang ugat. Hindi matitibag ng anumang bagyo, hindi magigiba ng anumang dilubyo.
1: Ang mga damit ko, lalo na mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya at sasabihin niya, oh, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong. Sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka.
0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay masipag at hindi, or rather, ang bagong Pilipino ay masipag at tunay na gumaganap sa tungkulin. Hindi pa kuya-kuyakoy at mas lalong hindi pabida na umaagaw sa trabaho at pagod ng iba. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Okay.
3: Yes, Alvin.
2: Yes, doon sa bungad ng press briefing, kung nakita ni Paris Press Officer Amber Secretary, yung self-construct, yung mga katibayan, mula mismo sa ating mga katibayan, papatuloy na ma-exam. Mm-hmm. Yung pagbaha sa ibang lugar, alimbawa nga dito sa Manila. Mm-hmm. At ito, kapatid, yung bungad ng pagsisikat ng administrasyon na maging matagumpay, yung flood control mitigation plan sa ayon na sa Palasyo ng Malacanang
3: oh,
2: ay nagbubuo na ba. Contra and contrasan po pati na JV.
3: Kasamang Alvin. Itong kanina, ikaw, I think ikaw yung nagtanong nito, no? Tungkol doon sa sinasabi ni Mayor Magalong, tama ba? At mukhang, uminit ba ulo ni Auntie Claire? Or hindi naman? Kasi may binabanggit siya tungkol doon sa pangalanan na daw ni Mayor Magalong at yung sinasabi niya na kung nababagalan siya ay kung titignan yung in the past, inamin naman din mismo ni Mayor Magalong na 2019 pa nagkakaroon ng problema sa mga pagbaha, di ba?
2: Yung sa 2019, kapatid na din yung rock level na itinatapad doon mismo sa lungsod ng Baguio ng Bicol na pagkabalot. At yun naman ang hinahanap ng palasyon ay Mayor Magalong. Pero doon sa tanong na nababagal ng Guimarok, itong si Mayor Magalong sa flood control investigation, yung usad ng dito tungkol sa flood control, ang sabi ni Jose Castro, kapatid, ay hindi nagkakamali, September, October last year, ay nag-start talaga. Pero wala pang isang taon, hindi na yung nag-Instagram, at meron na rin mga napapanagot. At yung fact, sabi nga ni Jose Castro, kapatid ng Adjunin, meron nang masampa ng kaso, meron nang naipakulang, meron nang nakatuloy-tuloy pa rin yung ginagawa na effort ng panahalaan para mapapanagot yung mga tapat na mapapanagot dito sa isyong ito. Hanggang tagulan, 20 tagulan, o talaga nararamasan natin yung efekto ng ganitong mga mga problema.
3: Oo, at dapat naman daw tumulong din siya sa gobyerno, hindi ba?
2: Oo, at ang habang niya, doon sa kabilang daga naman, kasi nagbigay ng payag si Mayor Benji Magalong. At hindi ako nagkakamali, kapatid na Jamie, makang nagkaroon din ang reaction dito, yung ilang kondisyon. Kasi, diyan na, sabi ni Mayor Magalong, yung ilang positive statement na positive.
3: Sabi niya parang 90, may pahaging siya.
2: Parang nai-implicate doon sa budget in some sense. Parang, gano'n, yung pagkakasabi di umarap ng alcalde ng Baguio. Pero,

0: We did mark the tabulations and summaries, Your Honor. For avoidance of doubt and for the record, the authenticity of the ARs are deemed established when the parties agreed and agreed with the dispensing of identification, Your Honor.
1: Your Honor, please.
2: So noted.
3: Thank you, Your Honor. Please, just a counter manifestation to her statement.
2: You may do so, counsel.
3: Yeah, there was no such admission, Your Honor, and there was no dispensing of identification of the ARs. Precisely, that is what the witness did in today, Your Honor. Thank you.
2: It is without prejudice to counsel for respondent crossing the witness using their copies of the AR, which reminds the presiding officer to also remind the counsel for the respondent to kindly submit copies of their pre-marked documents, specifically the ARs covering the last quarter of 2022 and the first three quarters of 2023 for both the OVP and the DepEd insofar as the first three quarters of 2023 is concerned. If not within today, by tomorrow, counsel. Attorney Christine?
3: Yes, Your Honor, we'll do that.
2: Thank you very much. What is the pleasure of Senator Judge Zubiri?
4: Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I could see that having the sessions for the impeachment court in the morning, we have to put a halt because of the sessions in the afternoon. May I make a suggestion? That in the last week when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most tackling our legislative calendar. May I make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar when discussions such as these are important. When you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President. That's my simple suggestion, and I would like to make it into a proper motion, Mr. President. Of course, giving leeway to the Senate, to the impeachment presiding officer, which days he would want to do it, Your Honors, my dear colleagues.
2: The point of the Senator Judge Zubiri is well taken. I think we should adjust as the need arises our session and or the impeachment trial subject to a day's notice, I guess, to the parties before we shift. Hindi naman pwedeng the following day agad kung sakasakaling gagawin natin. But if ever we will do it, subject to notice to the parties. Yes, Senator Judge Villa. Kaitano.
5: Mr. Presiding Judge and Senate President, I recall we discussed this in caucus. So can we just go back into caucus? Because there were reasons we decided on this. There were reasons we decided on this. So may I humbly suggest that we, you know, take a moment and just discuss this in caucus. Plus, the minority floor leader is not here right now. So may I just humbly request that we have this discussion. Thank you.
2: We won't do it yet anytime soon anyway, Senator Judge Pia. Not anytime
4: soon. Yes, maybe we can make
2: a decision. Certainly not this week.
4: Mr. Presiding Officer, maybe we can make a decision by tomorrow. We can wait for the minority floor leader to attend today, and we can discuss it on caucus, and maybe by tomorrow the presiding officer can make a decision.
2: Yes, what is the pleasure of Senator Judge Camille Villar?
6: Yes, because I just I remember not too long ago our majority floor leader even brought up the idea of starting 30 minutes after, from 10 o'clock to 10:30. And then it was suggested by our other colleague that we discuss it in caucus together. So let's afford the same time for such decisions, right? I mean, so, we can't do it right away.
4: No, Mr. President,
2: we're not in a hurry to decide on this matter.
4: Mr. Presiding Officer, I'm just laying the predicate.
2: Yes.
4: It's best that we discuss this in open court now and hindi po mabulaga sila na by Monday, iba na yung schedule. Tama po yung sinabi mo, we'll give them enough time to make the adjustments. But I'd like to put that notice because last week we only had 2 hours of session.
2: At least for the parties, and other judges to keep that in mind, that there is such a possibility should we decide to do that after caucus.
4: And I think this is more important, Mr. President. The impeachment trial, we do it in haste, not the, we do it, proceed with, of course, with, how do you say, swiftly, so that, you know, they say justice delayed is justice denied. So, this way, people have more time to listen to the arguments of both sides. Kasi, like last week, we only had 2 hours, Mr. President, Mr. Presiding Officer, per session. Umuwi tayo ng 5 o'clock in the afternoon, 5:30. Sayang din naman ito pa oras para sa impeachment court. I just put that on the table for everyone to digest, and maybe we can make a decision by tomorrow. Thank you, gentlemen.
2: Again, the points of the good gentleman are well taken, but we shall decide at the appropriate time after caucus. There being no other matters to be taken up, trial is adjourned until tomorrow at 10 a.m.
7: Yes,
2: the Honorable Chua.
7: Thank you, Your Honor. Your Honor, naunawaan po namin na ngayon po ang submission ng mga pangalan po ng mga testigo para po sa susunod na linggo dahil ngayon po ay Martes. Subalit, meron pa po kami tatlong mga testigo na nakasalang base po sa subpoena na inisyo po ng impeachment court. Sila po ay si Ms. Maribic Pareha, Gina Acosta, at si Edward Farda. Dahil po dito, kung inyo pong mamarapatin, Your Honor, ay bigyan po kami ng pagkakataon na bukas na magsumiti na lamang Opo. Ng aming mga testigo. Depende po sa magiging resulta ng kung hearing.
2: Tama po kayo, kaya hindi yan hiniling ng presiding officer dahil may tatlo po tayong testigong nakapila na naisyo na ng subpoena para mag-attend ng pagdinig bukas. At kung hindi natin sila matatapos bukas, mag-i-issue tayo ng panibagong subpoena dun sa hindi matatalakay bukas. At kung sino mang karagdagan testigong nais nyo idagdag para sa susunod na linggo.
7: Maraming salamat po, Your Honor.
2: Thank you very much. There will be no other business to attend to and to take up and discuss. Trial is hereby adjourned until tomorrow. August 12 at 10 a.m.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Na po ang ating oras at napakinggan po ninyo ang ginawa pong day 14, ano? Nasa day 14 na po tayo para po sa pagharap nitong witness, no? Ng prosecution. Ito po ay si Ms. Sailene May Del Campo, ang State Auditor ng COA IC. FAO. Ayan po. At kanina, no, mabanggit lamang natin habang inaantay natin ang mga pag-uulat ng ating mga kasama dyan po sa Senado, sa day 14 ay inumpisahan po nitong si syempre si Tito Soto, no, si Senator Tito Soto ang nag-opening prayer, and then itong si Attorney Lorna Capunan ay nagkaroon po siya ng manifestation kung saan ay sinasabi ho niya na parang na-ghosting, actually ang sinabi niya na Indian kami. Oo, yun yung umpisa. Sinabi niya na Indian kami pertaining to defense counsel dahil daw po doon sa supposedly magko-compare sila ng document. Ito yung mga stipulation, no? At ang sinasabi pa ni Attorney Capunan, even more disturbing daw po ay yung pahayag ng text message ng kampo ng depensa na sinasabing wala raw ang sinabing wala raw pong ruling or sinabi ang presiding officer na petsa, at sa halip ay sinabi na August 14 na lang ang stipulation. So ang sinabi lang daw po ay Thursday and Friday, pero syempre dinibank naman to ni Attorney Capunan, at ang kanyang sinasabi na Thursday and Friday last week ay sinabi mismo ni Presiding Officer Chief Escudero na ito po ay dapat nga na mag-stipulate sila. Pero yun nga, ang sinasabi ho nitong si Attorney Kapunan ay they refuse to stipulate, no? Ang panig po ng depensa at sa mahigit 4,000 na dokumento ay tanging na umpisahan pa lamang yung sa covering page pa lang daw ay pinag-aawayan na. At ang panig naman daw po ng depensa ay sinasabi na sinasabi ni Attorney Kapunan na wala raw ho silang sapat na lawyer. Oo, kaya medyo mapapansin mo sa tono ng boses din. Ano, 15, sabi niya, they do not have enough lawyer, pero 15. 15 sila sa depensa. Okay. Ang sabi naman po ng panig naman nitong si Attorney Christine, ano, ang sinasabi niya ay hindi naman nga kasi nila kumbaga parang kinikilala daw ito hong competency ng prosecution. Ayan. At ang kanyang binabanggit ay it will be useless daw na parang mag-stipulate pa sa mga dokumento since hindi sila ang magde-determine noon kung incompetent or competent ba yung witness na iyaharap. At bilang pauna, sinabi nga po nitong si Senator Chiz Escudero na sige, magbigay na lamang ng mga unmarked documents para silang mga senator judges na lamang ang parang magtitingin noon nung mga dokumento na hindi napagkakasunduan ng dalawang panig. But sinimulan po nitong si Attorney Kapunan, no, yung hong dahil nga sinasabi na incompetent yung witness, so mapapansin ho ninyo na doon sa opening ng statement ni Attorney Kapunan para po sa harap ng witness ay inestablish niya, no, yung competency nito pong si Miss Sailene, at tinanong niya kung ilang taon na ito sa COA at gaano karami na yung kanyang mga na-audit. Na sinagot naman ho nitong si Miss Sailene na more than 30 to 50 na ang na-audit niya when it comes to local government, and then meron din ho na mga iba pang mga government agencies tulad ng GOCCs, ayan. At in the meantime, no, dahil nga hindi nagkaroon ng parehas or pagsang-ayon or yung kaninang opening na sinasabi nga ni Attorney Kapunan, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na ika nga ay magkaroon ng stipulation sa mga dokumento. Kaya naman, ang pinagbatayan ho sa pagharap kanina nitong si Miss Sailene ay yung ginawa niyang tabulation, no? Katulad ni Attorney Wamil ay nagsagawa rin or mayroong sariling tabulation din ang kampo nitong si Miss Sailene, no? And maririnig naman po ninyo or nadinig ninyo kanina na ito hong mga dokumento na ito, katulad ho ng mga nabanggit ni Attorney Wamil kanina, ang sinasabi naman nitong si Miss Sailene ay kaya naman, kasi tandaan natin na magkakaroon ng parang pagtawid eh, from AOM ni Attorney Wamil ay tatawid doon sa mga dokumento naman na bakit nabigyan ng notice of disallowance, which is ito na nga, no, yung kampo naman ito ni Miss Sailene. Okay, pero bago yan, ha, bago yan, pakinggan po muna natin ang ulat ni Raquel Bayan. Napakahalaga po nito, no? Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naroon po ngayon sa 68th Philippine Army Change of Command sa Ricarte Hall, Philippine Army Officers Clubhouse sa Philippine Army Headquarters, dyan po sa Fort Bonifacio, Taguig. Si Raquel Bayan mag-uulat.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Yes, Jimmy, magandang hapon. Pakinggan na natin sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon hapon dito sa Taguig.
12: my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good day to all. Today we mark the 68th Philippine Army Change of Command. We honor a record of faithful service, recognize the continuity of duty, and entrust the Army's next chapter to a new commander. It is a moment to reflect on what has been accomplished and reaffirm the mission that binds every soldier to the Republic. To General Antonio Navarrete, our outgoing Commanding General of the Philippine Army and our newly appointed Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, thank you for your service to the Army. But as we all know, your mission now moves forward. Under your leadership, the Philippine Army strengthened its readiness for internal and external security, advanced modernization and reserve force development, deepened cooperation with our partners, and expanded programs for troop welfare and mental health. In your watch, you helped sharpen the Army's operational edge while keeping it firmly grounded in its mandate to serve the Filipino people and to defend our country. As you assume command of the entire Armed Forces of the Philippines, I have confidence that the same discipline and sense of duty will continue to guide your leadership across services, across domains, and across our archipelago. To the incoming Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Donald Gobiran, your years of frontline command from platoon leader to commander of the Western Mindanao Command, together with your experience abroad and education at the U.S. Army War College, have prepared you for this responsibility. Continue the mission. Preserve the Army's strong sense of duty and keep faith with our soldiers. You take command as the Army continues to transition towards external defense. Build a force capable of securing the land domain, supporting joint operations, and contributing fully to defending our sovereignty and asserting our territorial integrity. Ensure that our forces can deploy quickly, sustain operations, and respond decisively wherever the mission requires. Especially now, as many of our communities confront heavy monsoon rains and other calamities, keep the Army ready to support search, rescue, and relief operations. Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies. When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them. Lead the Army with discipline and integrity. Uphold the Constitution. Protect the trust of the Filipino people. Ensure that every personnel and every unit in the Army remains disciplined and fully aligned with the defense priorities of our Republic. And above all, continue to take care of our soldiers. Equipment can be modernized, tactics can be refined, but it is our people who carry the mission, who hold the line, and who give meaning to every gain we make as a force. To the men and women of the Philippine Army, whether you are defending our territory, securing our communities, or responding to disasters, the nation continues to depend on your readiness and on your courage. The Filipino people look to you in moments of danger and uncertainty. Carry out your mission with discipline, with restraint, and with compassion. Let your conduct preserve the people's trust and let love of country give purpose to every sacrifice that you make. Be assured that this administration will continue to invest in your capabilities and champion initiatives that safeguard your welfare and that of your families. We will give you the tools to do the job, the support to do it well, and the confidence that the nation stands behind you. Sa lahat ng bumubuo ng hukbong katiyan ng Pilipinas, maraming salamat sa inyong tapang, malasakit at sakripisyo. Marami sa inyo ang naglilingkod ng malayo sa mahal sa buhay, humaharap sa panganib at tumutulong sa ating mga kababayan tuwing may sakuna. Ang inyong tapat na serbisyo ay kinikilala at buong puso naming pinapasalamatan. To both General Navarrete and Lieutenant General Gumiran, once again, congratulations to you both. Continue to serve our flag, to serve our people, and to serve our sovereign republic. Maraming salamat, Mabuhay ang hukbong katiyan ng Pilipinas. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
13: Thank you very much.
14: Pagkatapos lamang na pahayag ng mga federal government junior leader sa nagpasalamat ang pangulo kay General Duterte sa nagtatrabahong iniwan nito sa Philippine Army na dadating niya sa Armed Forces of the Philippines. Sa bagong commanding general naman ng Philippine Army, nagpahayag si Pangulo Marcos ng buong tiwala at buong suporta sa magagawa nito sa Philippine Army at kapag-alasundan nito yung mga una lang nakimulan ng General Duterte, lalo na sa isa pinapagpapanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Lalo na ang mga mahanap niya ang bansa sa kalamidad. Lumapong maligad sa Batwa, maraming Pilipino yun ang mga kailangan sa kanila. Siguruhin daw na handa ang dihanay ng Philippine Army na tumulong at kumisunde sa mga Pilipino. Pangunahan daw sana ni General Dimiran ang Philippine Army na merong integridad at tunay na pagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Ito patuloy rin ano nito upang alagad sa bansa sa mga Pilipino. Sa hanay ng Philippine Army, ipinaalala ni Pangulo Marcos na sa kanila nakadepensa ang mga nakadepende ang mga Pilipino, lalo na sa panahon na pangangailangan, kaya lagi daw dapat silang tumugon ng merong disiplina at handang umaksyon ng Marcos administration ayon sa Pangulo. Buo yung suporta sa Philippine Army at kay General Gumiran at ibibigay daw nila yung lahat ng kakailanganin ng Army na para sa gamitan man yan o para sa pangangalaga ng kanilang kapakanan at ng kanilang pamilya. So, huli na po salamat si Pangulo Marcos sa tapang, sa malasakit at sakripisyo ng Philippine Army, lalo marami daw sa kanila naglilingkod at napapaluyo sa kanilang pamilya. Sabi ni Pangulo Marcos, ang kilala ng administration at buong puso na pinasasamalatan itong bagong sakripisyo ng hanay ng Philippine Army. Ito mo nang kinapagawin mula dito sa Pagkanto lamang kaya sa magkapaitig dito si Pangulo Marcos Jr. Ito mo nang kinapagawin mula dito sa Kadisa, Kalpahan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Maraming salamat sa iyo, si Ms. Raquel Bayan. Dakuhan po natin ang Senado. Ready na kaya? Okay, ready na si Ms. Melanie Valdos Reyes. May mga okay, sige, papasukin na natin.
8: Of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Okay, Ms. Melanie, ito'y may kaugnayan doon sa COA Ikfao witness si Ma'am Sailin, tama ba? Ms. Melanie?
15: Jamie, magandang hapon.
9: Isiniwalat
15: nga
9: ba
15: ni Commission on Audit, COA Ikfao Auditor Sailin Del Campo, sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ginamit ang Office of the Vice President ang ilan o bahagi ng kanyang confidential funds sa pamaskong aktibidad noong 2022. Mm-hmm. Ayon kay Campo, namigay din ng OVP ng regalo, pagtatanim ng puno o tree planting, inilaan doon ang ilang pondo at ibabang kaganapang mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng alituntunin ng Joint Circular 2015-01. Sa pagtatanong ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hinggil sa listahang isinumite ng OVP sa COA, inisa-isa ang mga aktibidad gaya ng Christmas activity na Happy Land, Tondo, Thanksgiving meeting sa isang grupo ng tricycle operators, tree planting, pamimigay ng wheelchair, gift giving at medical mission. Ayon kay Del Campo, 73 million nasa estimate na 73 million ang na-disallow ng COA dito sa pondong ito noong 2022. Last quarter ng 2022, 60 million napunta sa rewards payment at almost 4 million naman para sa kabayaran ng tables, chairs at computers na ipinagbabawal sa joint circular. Pakinggan natin ang pahayag ni Cyril Del Campo.
16: Yung 73,287,000 ang bumubuo po dito is yung payment for rewards amounting to 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers and printers.
15: Samantala, Jamie, sinabi rin ni Del Campo na may pananagutan si VP Sara sa notice of disallowance ng COA sa OVP. Ayon yan kay yung COA IGFAO na testigo ngayon ng prosecution. Isinawalat ni Del Campo na kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga direktang may pananagutan at responsable sa inisyong notice of disallowance ng komisyon kaugnay sa kontrobersyal na confidential funds ng OVP. Bukod kay VP Sara, inilutang din ang pahayag ni ng pahayag ni Del Campo na kasama sa responsable ang disbursing officer na si Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey at si Colonel Raymond Dante La Chica. Kung napakinggan mo kanina, Jamie, binanggit kanina ni Del Campo na nung umaten siya ng hearing ng Committee on Good Governance sa House hearing ng Good Governance, binanggit niya, narinig niya yung naging pagtatanong o testimonya nito ni Gina Acosta na disbursing officer ng OVP na nung kinuha niya yung pera sa land bank ay agad niya itong ibinigay kay Colonel La Chica dahil yan sa utos ni VP Sara at ito ay pinagbabawal sa joint circular kaya siya ay nagdraft ng notice of disallowance. Meron din na kasi di ba bago mag notice of disallowance meron mo ng AOM tapos notice of suspension. So from AOM tumalon agad sa notice of disallowance dahil nakita na nila na may irregularidad dito sa disbursement nung naturang pondo noong 2023. Pakinggan natin ang sinabi ni Auditor Sailin Del Campo.
0: Sino ang responsible persons in connection sa notice of disallowance na inisyo ng COA IGFAO dated March 31, 2026?
16: Ang mga persons po ay sina VP Sara, DSDO Ms. Gina Acosta, ang Chief Accountant Ms. Julieta Villa del Rey at si Colonel Raymond Dante Pila Chica po.
0: Now you said that respondent Duterte, Sara Duterte, is accountable. Why? Bakit accountable ang Vice President Sara Duterte?
16: Because she approved po the transactions and the utilization of the cash advance po.
15: At Jamie, kanina nagpa-ambush interview si San Juan Representative Bel Zamora na siya rin House Prosecutor, kasama sa House Prosecutor. Ayon kay Zamora, batay sa testimonya ng naunang testigo from COA na si Auditor Roderick Wamil, responsable si Vice President Sara Duterte sa disbursement ng confidential fund ng OVP at ng DepEd nung siya ang nakaupong DepEd Secretary. Gate pa lang mamabatas, bagamat may kanya-kanyang disbursing officer ang dalawang ehensya, hindi nito nabubura ang pananagutan ng head of agency sa pagprotekta at paggamit ng pondo ng bayan batay o bagay na nakabatay sa mismong ebidensyang isinumite ng dalawang ehensya sa COA. Mm-hmm. Pakinggan natin ang pahayag ni House Prosecutor Bel Zamora.
17: Of course, it is our position that the Vice President is responsible as head of agency and this is a matter that was taken up or that was discussed by Attorney Wamil in response to a certain senator judge. And again, the head of agency will always be responsible for the monies being held by his or her office. Now, I understand that there are SDOs or other officials who are likewise responsible for the monies of an agency or a department or an office, but that does not remove the responsibility from the head of agency.
18: It means yung dokumento ang magsasalita ng babatunan.
17: Yes, we will rely on the documents that they themselves issued. These documents came from the Office of the Vice President and the DepEd.
15: Mm-hmm. Jamie, si Akbayan Party List Representative Shell Jokno ay naglabas ng Facebook page kung saan nag-react ito doon sa mga binasang mga pangalan na recipient ng payment for information ng OVP dahil doon sa unang batch na na-report natin kanina, meron doon na nakapangalan kasi halos katunog ng mga kasalukuyang senador yung kanilang mga apelido at meron din Jose Jokno. At sabi dito ni Congressman Shell Jokno, matagal na nilang ginagamit ang isyong ito para sirain ang pangalan ko. Linawin ko lang, Jose Manuel Jokno ang pangalan ko, hindi Jose Jokno Jr. Yun kasi ang nakalagay sa listahan. At pinatulan din kasi ito ng mga trolls. Mm-hmm. Kailanman hindi ako nakatanggap ng confidential funds at kailanman hindi ako naging ahente ng Vice Presidente. Pero siya, pagbigyan natin... pero sige, pagbigyan natin ng mga trolls, kung sinasabi niyang nakatanggap ako ng confidential funds, edi inamin niyo na rin na mali ang paggastos ni VP Sara dito. Yun ang pahayag ni Congressman Shell Jokno dahil kasama siya. So dun sa unang listahan, meron pang pangalawang set ng mga pangalan. Ito na yung pangatlong set, Jamie, na pinangalanan na recipients ng payment for information. Ito naman ay sina Beverly Pampano, Matthew Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, Kokoy Villamin, Connor Adrian Contis, Hanilet Camille C, Christine Applegate Estrada, at Dennis Escudero. Yan yung pangatlong set na, Jamie, na mga pangalan na recipients. Kanina yung binasa natin kaya kanyang report, no, bago after mag-lunch break, meron naman pangalan na mga pangalan ng
9: yung
15: mga
9: Christina
15: senador.
9: Applegate, ano yun eh, kilalang artista nung araw yun eh. Hollywood actress.
15: Oo, artista nung yung Applegate. Kaya habang binabasa na, habang nagsusulat nga ako eh, sabi ko, ano yun? Kasim? Naisip ko yung ano, kung may patang baboy. May Kasim. Ito na yung sinasabi ni ano ni DS Paolo Ortega na sari-sari na ito yung may set ng pangalan na Chichirya, may set na pangalan ng mga senador, tapos may set na pangalan na para kang namalengke dahil may mango, may pampano, may keso, at meron dito nga Piatos at Kasim.
9: Okay.
15: So, yun ang update. Maraming salamat, Jamie. Papasa na natin ang mikropono mula dito sa Senado. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
9: Okay, maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes, no? Maganda nga at ito ho ay na-discuss openly, no? At least ho ay nakikita natin, ako isa lang ang komento ko talaga, kawawa yung mga state auditor natin. Napakaraming dokumento pala yung kanila talagang nire-review, no? I think yun yung talagang dapat na pagtuunan din ng pansin. Kung gagawa ho ng batas, ano, paano natin sila matutulungan? Okay, dito naman po tayo sa Senado pa rin. Senator Judge Juan Miguel Zubiri, iminungkahing baguhin ang schedule ng impeachment trial. Si Nymph Asuncion sa detalye.
8: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
19: Yes, Jamie, bago nga matapos itong impeachment trial na ngayong araw ay minungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na baliktarin itong schedule ng impeachment trial. Sa halip na umaga ay minumungkahi ni Senator Miggs na gawing hapon itong impeachment trial. So baliktad lang ang sa umaga gagawin mga
9: tekniyan
19: session ng Senate as legislative body at alas 3 isasagawa yung impeachment trial ni VP Sara at ang punto ni Senator Miggs para daw hindi maputol itong impeachment trial kasi nga dito sa mga nakalipas na schedule, simula nung nagsimula tayo ng 10, ay pinuputol ng 2:30 itong impeachment trial at para bigyang daan yung session naman ng Senado ng alas 3. Pero ang punto ni Senator Miggs, sa mga nakaraang araw, ay yung session naman nila ng Senate ay nagtatapos ng mga hanggang alas 5 or alas 6 lang. So mga 2 to 3 hours lang daw sila. So ang naiisip niya ay mas mainam na ilipat na lang ito ng umaga. At gawin na lang hapon yung impeachment trial para one to sawa na sila. Ang sinasabi nga ni Senator Miggs kanina ay pwedeng 3 p.m. to 10 p.m. pa or gabihin sila dito sa impeachment trial. Ang sabi naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ay noted itong suggestion or manifestation o motion ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri at pag-uusapan nila ito sa caucus. Yan nga yung minungkahi din naman ni Senator Judge Pia Cayetano. Ang sinabi, ang pasapanig ni Senator Judge Pia ay sinabi niya, una na nila itong diniscuss dati sa naging caucus ng mga senador at may mga rason sila na pinunto noon. Kaya ganito yung schedule ng ating impeachment trial. Pinunto rin ni Senator Judge Pia na wala ngayon si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kaya mas mainam na intayin siya at ma-discuss muna nila ito bago desisyon na. Hiniling naman ni Senator Judge Miggs na desisyonan na ito sana. O sana magkaroon na ng desisyon yung impeachment court bukas at hihintayin nga nila si Minority Leader Cayetano, Alan Peter Cayetano, para matalakay ito kasama siya. Doon ang binibigyang diin ni Senator Judge Zubiri ay kailangan mahalaga itong impeachment trial at mahalaga rin na mapabilis itong paglilitis dahil kailangan nang mabigyan din ng desisyon or justisya itong kasong tinatalakay nila o nililitis nila dito sa impeachment court. At sa ganitong pagbiniliktad din daw yung schedule, ang sabi ni Senator Miggs ay may pagkakataon din o mas magkakaroon ng pagkakataon yung publiko na marinig yung mga argumento dito sa impeachment trial. Pakinggan natin yung naging bahagi ng motion ni Senator Judge Miggs Zubiri.
4: Having the sessions for the impeachment court in the morning, we have to put a halt because of the sessions in the afternoon. May I make a suggestion? That in the last week, when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most tackling our legislative calendar. May make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar when discussions such as these are important. When you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President. That's my simple suggestion, and I would like to make it into a proper motion, Mr. President. Of course, giving leeway to the Senate, to the impeachment presiding officer, which days he would want to do it, Your Honors, my dear colleagues.
19: Yes, so Jeannie, binigyan din nga naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na hindi naman sila agad nagmamadaling ipatupad yung kung anumang pagbabago sa schedule dahil kailangan din na bigyan ng sapat na notice yung magkabilang panigo, yung defense saka prosecution para magkaroon din sila ng schedule o ng adjustment sa kanilang schedule. Samantala, pinunto naman ni Representative Chua na meron pang tatlong mga witness na nakasubpoena na hindi pa naisasalang ngayon dito sa impeachment trial. Kabilang dyan, sila Maridic Pareha, Gina Acosta at Edwin Fajarda. Ang sinasabi ni Representative Chua dahil hindi pa nga naihaharap itong tatlong witness na ito ay bigyan sila ng pagkakataon hanggang bukas na makapagsumite ng listahan ng mga testigo na posibleng iharap nila sa susunod na linggo. Ang sabi naman ni Presiding Officer Chief Luis Escudero ay kung hindi matatapos bukas itong unang yung tatlong nabanggit natin na mga testigo na ihaharap ngayong Linggo ay maglalabas sila uli ng subpoena para sa mga ito at plus yung bagong witness na ibibigay sa kanila ng prosecution. Jenny?
9: Okay, nako, maraming salamat Nympha at patuloy kami mag-aantabay at makikibalita. So tomorrow 10 a.m. pa rin ang start.
19: Yes. Yes, 10 a.m. pa rin dahil pag-uusapan pa ng mga Senator Judges kung pagbibigyan itong kahilingan ni Senator Judge Zubiri.
9: Okay, maraming salamat sa iyo Nympha Asuncion.
19: At muli mula dito sa Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
9: Siyam na minuto na po makalipas ang ikatatlo ng hapon, mga kababayan. Dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa ika-14 na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas, sisimulan po ang cross-examination ng depensa kay COA ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo. Kaugnay pa rin po ito sa Article 1, ang alleged misuse of confidential funds. Kaya naman manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis ng Vice President, the impeachment of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang kapihan sa DISUD. Ito po sa Radyo Pilipinas. DISUD, kapihan sa radyo. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
20: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publico.
23: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: World Service Sports Radio.
26: Ang taginting ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radio Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radio Pilipinas.
35: Radio Publico
36: 738.
37: At Radio Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3
41: AM and FM collab
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 collab.
46: Radyo Pilipinas is on Viber.
47: Viber.
46: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
48: Receive credible news and information.
49: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
50: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
51: Viber.
52: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
53: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
54: Ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
55: Sa loob ng maraming taon,
0: libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahon sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
4: Yeah, magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kasama ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
5: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon sa 104.3 MHz po. At mapapanood niyo po kami sa aming Facebook page at yan po ay sa @DISUD.gov.ph. Huwag niyo pong kalimutan na mag-follow din sa aming YouTube, TikTok at X. Ayan po ay @DISUD.gov.ph at maaari po kayo magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment po sa aming live.
4: Ayan, Tin, magandang Martes at umuulan pa rin, ano? So ngayong araw ay ating pag-uusapan ang isang at ang maraming updates mula sa ating DISUD, ano? Nais nating ipabatid. Unang-una ang mainit-init pa na pag-i-implement ng moratorium ng ating tatlo sa ating apat na key shelter agencies. Ano? Ito yung National Housing Authority, yung National Home Mortgage Finance Corporation at yung Social Housing Finance Corporation na nagdeklara ng moratorium para sa kanilang mga kwalipikadong benepisyaryo sa gitna pa rin po ng epekto ng mga pag-ulan, dala ng habagat at siyempre yung nakaraang bagyong Luis at bagyong Maymay.
5: Opo, at ito po ay alinsunod po sa direktiba po ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Human Settlements and Urban Development na tulungan po ang ating mga kababayang na apektuhan po ng masamang panahon. Ayun nga po, katulad po ng nabanggit ni Director Mario, ang mga key shelter agencies po na National Housing Authority or NHA, Social Housing Finance Corporation o SHFC at National Home Mortgage Finance Corporation po or NHMFC ay maglalabas po ng kanika nila mga polisiya at guidelines po hinggil dito.
4: Ang Pag-ibig Fund naman na isa rin sa ating mga key shelter agencies, yes, ay nandiyan pa rin po, effective pa rin po yung kanilang safe loan na tinatawag, ano, para sa kanilang mga miyembro na nangangailangan po ng kadagdagang cash sa panahong ito, lalo na tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-ulan, ano. Sana naman po ay kanina ay sumilip na ang haring araw, ano. So sana tuloy-tuloy lang po at sa ating mga kababayan na binaha, patuloy po yung aming mga key shelter agencies na nagpapatupad ng kaukulang, yun nga, moratorium. Isa dyan yung moratorium natin para kahit papano naman ay hindi na muna iisipin ng ating mga member beneficiaries yung pagbabayad ngayong buwan ng Agosto.
5: Opo. At ang mga regional offices din po ng DISUD ay mananatiling bukas sa pakipag-ugnayan po sa mga LGU, lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan, para po malaman po ng ating mga regional offices kung ano po ang pangangailangan pang tahanan na tulong po ng ating mga kababayan.
4: Tama, Ali, ano, saka dahil kasunod niyan yung post disaster, dahil sa mga ibang probinsya ay may narinig ko may mga ibang probinsya na nagdeklara ng state of calamity, ano, yung mga lubhang na apektuhan po nitong tuloy-tuloy na habagat at nga yung nakaraang bagyong Luis at Maymay, ano. So after that magkakaroon po ng mga post disaster assessment efforts at doon mai-establish dun sa mga kababayan po natin na naapektuhan, lalo dun sa mga kanilang mga tahanan, ay nandiyan po yung aming regional offices para makipagtulungan sa ibang sangay inihintay ng ating gobyerno upang maiparating tulad nga po yung sinasabi ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr., na ihatid ang lahat ng kailangang assistance ng ating mga ahensya ng gobyerno sa ating mga kababayang naapektuhan.
5: Opo, no? At sa ibang balita naman po ay kinakagalak po naming ibalita na ikapitong linggo na po ng DZON Regional Offices ng pagkakaroon po ng zero overdue regulatory applications. At ibig sabihin po nito ay lahat po ng regulatory applications po ay naipoproseso na po sa loob ng 15 days.
4: Mm-mm, malaking bagay yan. Malaking bagay yan sa ating mga partner, yung mga private developers at yes, syempre po, lalo na doon sa ating mga kababayan, yung mga agents, yung mga real estate brokers and agents, ano, dahil sa kapag katuloy-tuloy at mabilis yung pagpoproseso ng ating mga license to sell, yung mga certificates of registration ng mga, lalo na po yung ating mga socialized housing project, ay tuloy-tuloy din naman yung trabaho na inihahatid ng ating sektor sa ating mga kababayan, ano. At syempre yung mga homeowners natin na patuloy na nag-hunt ng kanilang mga dream homes, so na dyan marami silang pagpipilian, ano. So pitong sunod na linggo ay na-sustain ng ating mga regional offices yan pong ating zero overdue on regulatory applications na yan, ano, ay sinicertify ng ating pong mga regional directors at yan din po ay nire-report linggo-linggo sa ating central office. Kaya tinatrack po ng ating central office yan upang alam natin na naipoproseso ng tama at nasa tamang oras ang lahat po ng mga regulatory applications mula sa ating mga regional offices.
5: Yes po, no? At ito po ay alinsunod po sa utos ni DZON Secretaryo Sir Ramon Aliling na gawin pong mas malinaw at responsive po ang serbisyo at mga polisiya po ng DZON. At kaugnay nga po nito ay naglabas din po ang kagawaran ng mga updated department circulars na maaari nyo pong i-download online. So kung makikita nyo po sa aming screen maya-maya lamang ay naglabas nga po ng updated na department circulars po ang Department of Human Settlements and Urban Development. At ito po ay para mapaigting pa po ang mas maayos na ugnayan sa mga developers sa pag-provide po ng socialized housing units sa ating mga kababayan.
4: Mm-hmm. Tatandaan natin, Lali, ano, yung mga socialized housing project ay yan po yung mga proyekto na napapaloob sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program na siya ng mga flagship housing initiative ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. So patuloy po yung pag-produce ng ating mga pabahay, mga abot kaya, disente at siyempre ligtas na pabahay sa ilalim po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Yung mga polisiyang patuloy na inaaral, nire-review at ina-update para mas maging responsive po sa panahong ngayon, ano, yung ating ginagawa. Yan po yung patuloy na nire-review ng ating Housing and Real Estate Development and Regulation Bureau dito sa ating central office.
5: Opo, no? At sa pamamagitan po nga ng paglalabas po ng mga bagong polisiya na katulad po ng mga ito, ay mas masisigurado po ang epektibo at mas magandang servisyo po para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Yun nga, dahil hindi lamang po tahanan ang hatid ng ating DZON sa ilalim nga ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ngunit ito yung mga disente upang makahatid ng disente at mas may dignidad na pamumuhay sa ating mga kababayan. Ano? Tulad nung nasabi kanina dun sa commercial, ano, ang dignidad ng pamilyang Pilipino ay napapaloob dun sa kung may sarili tahanan na disente at syempre yun pong ligtas na hindi sila nangangamba palagi katulad ngayon pagka typhoon season, yung ating pong mga pabahay sa ilalim ng expanded 4PH

0: Dati kasi, nakikitira lamang sila sa mga kamag-anak habang nagsisikap na makapag-ipon para sa mas maayos na kinabukasan ng kanyang pamilya.
1: Tapos naningkamot mga makaano dire kay barato ra manggod siya. Maka-save-save po niya sa monthly na mga.
0: Tulad ni Nova, libo-libong pamilyang Pilipino ang umaasang magkakaroon ng ligtas, desente, at abot kayang tahanan. Sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mataas na pangangailangan sa murang pabahay para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, mahigit 500,000 housing units na ang napondohan sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino o 4PH program. Samantala, isang buwan pa lamang naninirahan sa Peoplesville si na Lorenzo Tablan at ang kanyang pamilya. Mula sa dating masikip at maingay nilang inuupahang tirahan sa Bukana, Davao City, malaking pagbabago umano para sa kanya ang mas tahimik at mas maayos na kapaligiran. Bilang estudyante, naniniwala siyang mas makakapag-focus siya sa kanyang pag-aaral.
2: Kung ikumpara siya sa dati sa mong girentahan, the area is squatter mo dyan ang area, no? So, medyo saba siya, disorganized, there are cars honking, there are motors honking. So, medyo saba siya. Pero kung diri, namagod sa layo, so, na ang layo po siya sa dalan mo, niya ang tao po kay ano sila kanang mas disiplined sila dire ba kay magpaulaw man kay tapatapad lang units.
0: Inaasahan din ni Lorenzo ang pagkakakumpleto ng mga amenities sa komunidad, kabilang na ang basketball court, commercial strips at iba pang pasilidad na lalong magpapaganda sa kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Para naman kay Medj Paler na isang taon nang naninirahan sa Peoplesville kasama ang kanyang apat na anak, malaking ginhawa ang abot kayang upa. Sa halagang 2,300 pesos kada buwan, mas malaki ang naitatabi nilang budget para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya.
3: Dako-dako siya tabang, kaya kung mag-rent mi sa gawas, dako man siya amount, so dire mo, nakaless siya gamay. Ano, good kay gamay, gamay raman ang monthly karon. Anong, sana makapasay ra ang tanan, wala problema. Pusay na anda, na ana sila mabulang.
0: Para sa mga pamilyang katulad nila, ang isang tahanan ay higit pa sa isang bubong na masisilungan. Ito ay simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa. Isang lugar kung saan maaaring mangarap ang pamilya at magsimula ng mas magandang kinabukasan.

0: Ayan, pakinggan natin kung ginhawang hatid ng Peoplesville ng Davao City, ano, yan dyan sa may barangay Riverside, Calinan District, Davao City, na isang proyekto po, isa sa pinakamalaking proyekto actually sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Nakita po natin at napanood ninyo kung gaano kalaki, gaano kaaliwalas, gaano kamoderno yung ating mga building, 5-story walk-up building sa mga nandiyan diyan, ano. So sa kasalukuyan ay may 422 na pamilya na po ang nakatira doon sa may Peoplesville at nasa 600 units naman ang ready for occupancy.
1: Opo, so marami-rami na rin po pala talaga ang nakatira sa Peoplesville. Opo, at naalala ko po nung huling bisita po ng Pangulo dyan ay nabanggit niya nga po na marami daw pong bata dyan po sa
0: nakita
1: site.
0: Nakita niya actually, nagmano sa kanya yung mga maraming bata talaga dun sa ano. Dahil nga mahigit 422 families na. No? Pero sa laki ng komunidad, Ali, ano, ang master plan, nasa master plan po niyan, na based dun sa development plan na inaprobuhan noong 2023 ay 72 walk-up buildings ang nakaprograma dyan, ano? 72 buildings na 100 units per building. So ang ating nakaprograma ay 7,200 condominium units dyan mismo sa may Peoplesville, dyan nga sa may barangay Riverside, Davao City, ano? Karamihan ng ating mga nakausap dyan ay mga nasa informal sectors din, either mga online sale or yung iba naman ay na mga OFWs, pamilya ng OFWs,

0: Meron pa dyan na 22 years na nagre-renta at napakinggan natin yung isa sa ating mga beneficiaryo na ang monthly niya is 2,300.
1: Mm-hmm.
0: Diba? 2,300 na mas mababa ng malaki kaysa sa kanilang dating inilalaan sa renta sa kanilang buwanang tirahan nung hindi pa sila dyan sa People's Will.
1: Opo. At madalas pong nababanggit ng mga homeowners po sa mga expanded 4PH na projects po, no, na malaking bagay po sa kanila yung kahit na nagbabayad po sila buwan-buwan, at least alam po nila na mapapasa kanila rin yung bahay balang araw. Like, pagdating po ng tapos po ng payment terms nila sa kanilang unit, ay sa kanila na po yung bahay na yun talaga.
0: Oo, maipapamana nila yan. Maaari nilang ipamana sa kanilang mga anak. Ano? At yung isa pa sa mga magandang feature nitong People's Will, Ali, ano, ay na malapit siya sa isang highway, ano, strategically located near the highway. At yun nga, nung nabanggit mo, nung pumunta dyan ang ating Pangulo, ay nakasama tayo kasama si Secretary Ping Aliling, ay nakita na natin kung gaano kabilis yung development mismo dun sa area. Kasi nakita natin yan nung yan ay inuumpisahan pa lamang, wala pang nakatira, ano. Ngayong may nakatira na, meron ng convenience store dyan sa may mismong entrance. Nakita natin kanina doon sa ating napanood ay may guardhouse at saka yung signage ng People's Bill. Bandang labasan lang yan, mga 20-30 meters, ay meron ng isang sangay ng isang sikat na convenience store sa ating bansa. So makikita mo yung pag-usbong ng mga komersyo dyan sa mismong vicinity ng People's Bill.
1: Opo, at nabanggit nga din po ng isa sa mga beneficiary na malaking kaibahan po yung katahimikan dyan sa People's Will kumpara po sa dati nilang tinitirhan, maingay, marami daw po mga culture na nadaan. So parang mas nakakapag-focus po sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral dahil po mas peaceful po dito sa mga bahay na po nila ngayon.
0: Tama, at saka siyempre ligtas.
1: Mm-mm.
0: Yung ligtas, ibig sabihin mayroon pong security dyan, may mga gwardiyang 24 hours na naka-duty dyan sa loob mismo ng People's Will. At siyempre, dahil nga naka-design siya na isang sustainable community, at tulad nung pag nabanggit mo kanina na napansin ng ating Pangulo na maraming mga bata, pinag-aaralan na sa kasalukuyan kung paano natin ma-establish yung mga learning centers doon mismo, mismo sa compound ng People's Will. Ito yata ay, kung hindi ako nagkakamali, 14 hectares yung development na ito, ano. So marami pang lupa na bakante diyan. So iniisip, pinagpaplanuhan ngayon kasama siyempre yung ibang mga concerned agency, government agencies natin, kung paano makapagdagdag ng mga facilities, halimbawa yan yung mga learning centers, training centers sa atin naman, yung para sa mga bata, at yung open spaces na automatic po yan sa lahat ng ating mga expanded 4PH projects, ay dapat maipagkaloob sa atin natin sa ating mga beneficiaryo diyan sa may People's Will.
1: Opo, no. At sobrang halaga po ng pagkakaroon ng ganung mga espasyo, ng mga facilities po, lalo na sa labas, dahil ang mga tao po ngayon ay syempre gusto po naman nila na makapag maaliw ang sarili sa labas, makapag-sports po. Kaya po talaga enjoy na enjoy po ang karamihan sa mga bata sa mga na bisita po natin na ibang mga expanded 4PH na projects, na may mga swimming pool, may mga playground, may mga basketball court.
0: Yan, maraming pwedeng ilagay dun sa People's Bill talaga, dahil yung gitna niya na bakante pa nung pagbisita ng ating Pangulo, at doon nga pinagpaplanuhan ngayon magkaroon ng mga yan, yung mga nabanggit mo ng mga multi-purpose hall na kung saan pwedeng gamitin ng ating mga beneficiaryo, basketball court, yung mga playground, na yun nga dahil maraming bata. So ganda ng mga ito, yung mga township project sa ilalim ng expanded 4PH. Siyempre yung People's Will po ay main implementer po niyan ay yung ating key shelter agency na Social Housing Finance Corporation sa pangunguna ni President Federico Laksa. Nakasama rin natin noong pagbumisita yung ating Pangulo diyan sa may Davao City, ano.
1: Yes po, at sa ating mga viewers po at mga tagapakinig na nais po sana makapag-apply dito sa expanded 4PH project na ito sa Davao, ang Peoplesville po. Mangyari magtungo lamang po tayo sa Pag-ibig website po, sa expanded 4PH na section po dyan sa Pag-ibig website para po makapagpalista na po sa proyektong ito.
0: Correct. Nandyan po lahat ng mga proyektong kasali sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Hindi lamang po yung mga hindi lamang po yung Peoplesville ng Davao City. Lahat po sa iba't ibang dako ng bansa ay nandiyan dyan po sa listahan na makikita ninyo sa QR code ng sa website ng Pag-ibig Fund.
1: Ayun po, no? Ibang balita naman po, sir. Noong nakaraang linggo ay pinagdiriwang po ng Social Housing Finance Corporation ang 38th anniversary po ng Community Mortgage Program.
0: Yan, yung Community Mortgage Program, yes, Ali, ay isa sa mga modality na nasa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. At ginawa nga yan na Enhanced Community Mortgage Program ng ating Secretary Jose Ramon Aliling upang mas mapaganda, mapalawak yung sakop ng CMP, yung dating CMP program, ano, na ngayon ay halos linggo-linggo ay ating natutunghayan yung pag-award na minsan mga COE at kakamakailan lang ay nagbigay tayo. Kahapon lang yata yun.
1: Yun
0: sa may San Pedro, Laguna, dalawang homeowners associations po na accredited ng Social Housing Finance Corporation ang na pagkalooban ng titulo na mismo ng mga ating mga member beneficiaries, ano?
1: Opo, at yun nga po, natuldukan po ang halos higit sa dalawang dekada pong paghihintay nila ng kasiguraduhan sa paninirahan. At para po balikan ang araw na yon, panoorin po natin ito.
2: Natuldukan ang higit sa dalawang dekadang paghihintay sa kasiguraduhan sa paninirahan ng dalawang homeowners association sa may San Pedro, Laguna. Ito ay matapos nilang matanggap ang kanilang mga transfer certificate of titles, bunga ng Enhanced Community Mortgage Program, isang modality sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na ibinigay ni DSED Secretary Jose Ramon Aliling, kasama sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa, at iba pang mga opisyal ng DSED, SHAFSI at lokal na pamahalaan ng San Pedro, Laguna ang mga cheque sa mga benepisyaryo.
3: Feeling ko po eh, sobrang ligaya po. Kahit po may karamdaman po ako na dinadanas. Sobrang po ligaya. Po, nagpapasalamat po ako kay President Marcos sa mga humahawak po ng pabahay.
2: Paraminan ang parami ang mga natutupad na pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Tuloy-tuloy ang expanded 4PH sa pagtupad nito at sa pagpapalawak ng akses sa ligtas, disente at abot-kaya pabahay.
0: Family beneficiaries ng ECMP ang nakatanggap during the ceremonial awarding ng TCTs kahapon diyan sa may San Pedro, Laguna. Pero yung dalawang homeowners association, ang mga membro niyan ay nasa 427.
1: Yes.
0: So yung iba po ay sa mga susunod na araw o baka may kinukumpleto lang po na mga dokumento. Pero napakinggan naman natin si Lola Emma, no? Si Lola Emma, sinasabi niya po kung kahit na may nararamdaman siya sa kanyang katawan dahil siguro may edad na si Ma'am Emma Tanchanco, napaka-saya ng kanyang pakiramdam kahapon nung nakausap natin siya matapos nga niyang matanggap yung hawak-hawak niya kanina. Ano yun? Actual na titulo po ng kanyang lupa dyan sa may San Pedro, Laguna.
1: Yan nga po, no? At ang mga nakatanggap po ng kanilang mga titulo ay ang Maralitang Nagkakaisa sa Tramo Buli Homeowners Association at Kupang Tramon Neighborhood HOA sa Barangay United Bayanihan. Ayan po, sila po ang mga nakatanggap ng kanilang Transfer Certificate of Titles kahapon lamang po sa San Pedro, yan. Laguna.
0: 22 years silang naghintay. More than 20, I think 2004. Mm-mm. 2004 na-approve, nagsimula silang, yan po ay hindi libre. Nagbayad po yung ating mga member beneficiary ng CMP, kasama si Lola Emma. Nagtiyaga pong magbayad yan buwan-buwan. O Although napakababa lang po yan dahil CMP po yan ng ating SHOPSY. Ano, nagtyaga pong magbayad ng buwan-buwan ng amortization hanggang sa dumating yung kahapon na pinakahihintay nga niya na titulo ng lupa na binayaran nila simula noong 2004 nung na-approve po ng SHOPSY yung kanilang loan para i-take out yung siguro ito ay privately owned yung lupang na-occupy nila. Ano? So, tiniyaga po nila yung bayaran sa loob ng 20 taon, 22 years to be exact, at kahapon, nabigyan po sila ng titulo. Isa na namang testamento na yung ating ECMP ay talagang nakakaabot. Yung impact sa ating mga kababayan, lalo itong mga informal settler families, ay napakabigat at nagbibigay po talaga ng panibagong pag-asa.
1: Opo, no. At ang naging awarding po kahapon ay bahagi po ng naging anibersaryo nga po ng SHOPSY na may temang Bahay Buhay Magandang Kinabukasan.
0: Ayan. Yan nga. Kaya tuloy-tuloy. Kaya pala 38th anniversary nung CMP mismo, yung programa CMP, mismo. Opo. Yan po dahil so 38 years, ano pa yan? Ano, mga 90s pa. 90s pa. Pero yan po ay pansamantalang nahinto bago po ang administrasyon ni Secretary Pingaliling. Ano, na ibalik po yan nung June or July 2025, na revive po at in-enhance pa para mas lalong gumanda. Hindi lang po basta pamimigay ng titulo, yan po yung nagtutuloy pa sa pag-i-improve ng komunidad, dahil pagka minsan po may mga pangangailangan, halimbawa ng tulad niya may mga baha, pag kailangan ng improvement at drainage, nandyan pa rin po yung ating SHOPSY at syempre yung DISUD upang ating tulungan yung ating mga komunidad na napapailalim sa ECMP. So time check muna po, it's 3:41 in the afternoon, ano? So wag po kayong bibitiw at mabalik pa yung ating kapihan ngayong Martes ng hapon.
4: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Soon, kapihan sa radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Nandito pa rin po kayo sa DISUD Kapihan sa Radyo at ikinagagalak po naming ibalita, no, ang ating isa sa ating mga key shelter agencies, yung National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC, ay muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa ating Commission on Audit. So congratulations po sa ating mga kasamahan dyan sa National Home Mortgage Finance Corporation, sa pamumuno siyempre ni President Renato Tobias. Ano? So dalawang magkakasunod na taon, 2024 at 2025, ay natanggap nga po ng NHMFC ang highest audit opinion mula sa ating Commission on Audit. Ano, nagpapatunay po ng financial statements ng ating National Home Mortgage ay pinipresenta sa patas na pamamaraan at alinsunod sa nararapat na financial reporting framework.
1: Ayun nga po, no, at ito po ay nagpapatibay na patuloy na pagsiservisyo po na nakaangkla sa transparency, accountability at excellence po sa public service.
0: Yes, at para ihatid naman na Ali, ano, yung iba pang mga magagandang balita mula sa ating National Home Mortgage Finance Corporation, makakasama natin ngayon, kung ready na, ano, yung isa ating kasamahan mula sa NHMFC, si Mr. Rodel Leocario, ang OIC Manager ng Marketing Department ng National Home Mortgage Finance Corporation. Magandang hapon po, sir.
6: Yes, magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon po, sir.
0: Ayan, unang-una, Sir Rodel, congratulations sa ating National Home Mortgage Finance Corporation sa back-to-back na unmodified audit opinion mm-hmm. mula sa ating COA. So diretso na po tayo sa ating question and answer, Sir Rodel, ano? Ano po ang mga nalalapit na mga activities na ating NHMFC para sa buwan na ito, August?
6: Una-una po, no, ngayong darating na Webes, August 13 po, kami po kasama po ang ibang mga kinatawan ng National Home Mortgage Finance Corporation ay magsasagawa po ng isang stakeholders forum sa Puerto Princesa. So, siyempre, ang tanong, bakit sa Puerto Princesa? Ang karaban po natin, ginagawa po natin Luzon, Visayas, Mindanao. No? At ngayon po, gagawin naman po namin to sa Puerto Princesa na may temang Building Future, One Sustainable Agenda. Ito po ay mahalagang parte pinapakita namin na patuloy ang aping effort, no, sa ng Ahensyang National Home Mortgage na tugunan po ang mga pangangailangan ng ating mga housing developer. At dito po ginagawa namin upang mailapit po yung programa po sa kanila, lalong-lalo na po yung aming pong pinakabatang programa, yung aming Berde o Building Eligible and Resilient Dwelling for Everyone.
0: Berde, maganda 'yon, ah. Parang mga ano 'yan, ah, parang mga smart ano ba 'yan? Para mga ano, smart housing o may mga green housing ba 'yan, Sir Rodel?
6: Yes, sir. Para dagdagan kong pagpapaliwanag, no. Yung Berde po, kaya sabi ko, isang unique program po ng National Home Mortgage Finance Corporation na bukod po dun sa ano, sa pagtugon namin o pagtulong sa ating mga housing developer na maliquid pa yung kanilang mga receivable, tinutugunan din po natin yung pangunahing problema na kinakaharap natin ngayon. Maliwanag naman po sa nakita natin, no, yung mga pagbaha, no, yung ating pong mapagkasira ng kapaligiran, yung ating kalikasan, no, yun po itinutugunan po ng programang Berde. Hangarin po ng programang ito na bigyang benepisyo ang mga developer na gumawa ng matibay, maayos at makakalikasang bahay. Alam naman po natin na malaki na ang pinsalang nagawa, no, sa mga maling pamamaraan ng paggawa sa bahay. Maaring dumagdag ito ng pinsala sa ating kalusugan, kapaligiran, o kaya magbigay daan sa pagkasira ng mga komunidad. Kaya po kami sa National Home Mortgage, isinalang-alang po natin yung mga tinatawag po nating Sustainable Development Goal nung ginawa po natin yung programa ng Berde. Kasama na po dyan yung Sustainable Cities and Communities, No Poverty, Climate Action, at saka yung Affordable and Clean Energy. Now, yung pangkaraniwan po na ginagawa natin, yung pagluluto gamit po yung gas o uling, yung simpleng pagbubukas ng refrigerator, yung aircon, paggamit po ng sakyan, lahat po ito'y dumadagdag, no, sa ikasisira ng ating environment. Kaya po nabuo at na-conceptualize namin yung Berde upang hindi po ano, kumbaga hindi natin kailangan burahin yung pagkasira, pero bagkos ay makatulong tayo, no, sa hindi agaran, no, o kaya ay mapabagal natin yung pagkakasira kung hindi man natin kaya itong pigilan. Gusto natin siyempre sa programang Berde maging sandata natin para matulungan at mailigtas po yung ating kapaligiran. Para lang po mabigyan ko rin po ng konteksto, sabi ko nga po kanina, di sa mga naging issue, marami pong pwedeng maging solusyon. Tulad po halimbawa do sa paggamit ng solar panel na binibigyang halaga po ng ating programa, yung pagko-convert po ng red light, ng ating LED light, no, sa ordinaryong ilaw, paglalagay ng water catcher, paggamit po ng mga puting kulay na pintura, malaking bagay na rin po yan, no? Malaking bagay din po yung kaliwanagan sa loob ng bahay, no? Yung tinatawag nating wall to window ratio. So dito po binibigyang halaga namin lagi energy efficiency, water efficiency, and green materials po. Yun po yung pinaka-konsepto at pinahalagahan po ng ating programa na Berde.
0: Napakaganda at napaka-environmental friendly ng nabanggit ng ating kasamahan na si Sir Rodel mula sa National Home Mortgage. Sa lahat po ng inyong nabanggit, Sir Rodel, ano, siyempre alam naman natin na yung ating National Home Mortgage Finance Corporation ay hindi naman siya actual na engaged sa production o paggawa, pag-construct ng bahay. Ano po ang role ng ating NHMFC sa pagsusulong ng ganitong mga disenyo o feature sa mga pabahay na sinusuportahan ng ating Berde program?
6: Apo. Doon po sa traditional na ating pag-purchase, tama po kayo, kami po ay hindi involved sa paggagawa, kami po ay secondary mortgage market. So ang amin pong posisyon ay i-liquify sila, bilhin po yung kanilang mga receivable. So sa kasalukuyan po ang ginagawa namin, inintroduce na po namin yung Berde program. Ang gusto natin, iangat po yung kanilang antas ng pagtatayo. Siguro, sabi po ng mga developer natin dati, paano ba maibebenta yung gantong bahay kung wala namang silang mga buyer o home buyer, no? Mm. Pero ngayon po, kitang-kita na natin yung ating mga home buyer po, ay mataas na po yung kaalaman, no, sa pagpili ng ligtas, maaliwang kabahayan. So dahil po dito, yung ating pong tinatawag na berde, ito tumutugon po doon sa green construction. Mm. So dito po, minumulat po natin yung ating mga developer, hindi lang po mga developer, kami po ay bumababari sa mga komunidad para introduce po, no, yung mga ganitong pamamaraan ng greenhousing. So dito po, ang tama po nito sa ano, sa ating mga developer, madali po nilang i-market yung kanilang produkto na pabahay dahil nga po mataas na po ang antas ng kamalayan ng ating mga mamimili. Bukod po rito, malaki po ang binibigay nating mababa po ang binibigay nating interest. No, dito po tumatakbo lamang po ng 3-6% sa kada taon po ang kanilang interest na matatanggap. Dito sinusukat po natin bago po natin aprubahan ito, bago natin sabihin na ito ay green project o green housing, sinusukat po, may batayan po, hindi po siya pwedeng mag-greenwashing lang tayo, no? Parang ito green ano to.
0: Tama. May 'di ba may mga accredited ano niyan, Sir Rodel, 'di ba? May accredited na mga
6: certifying
0: bodies. Yes.
6: Apo, 'yon. Dahil po challenge po sa atin, no, sa opisina natin, wala pa po tayong green certification. Wala pa po tayong kamalayan sa ganyan, although kami po ay patuloy na nag-aaral po sa mga ano, sa maayosang nagdadala niyan. Dito po, meron po tayong mga may mga third party ano po tayo certifying body na inimbita. No, andiyan po ang EDGE, PLGBC, PLGBI. Ito po yung mga may kasanayan, no? O eksperto po sa tinatawag na pagtingin po kung ang kanila pong construction o kanilang ginawang bahay ay napabibilang po doon po sa mababang konsumo ng carbon dioxide. So, ito po yung ating tinitignan. So, pag sila po ay may sertifikasyon ang kanilang proyekto ay pumasa o kanilang unit ay pumasa, ito po ay ginagamit po namin para po kumbaga ma-certify namin na hindi po tayo rito nag-greenwashing lang, kundi ito talaga ay malaking tulong, malaking ambag sa ating kapaligiran.
0: Yes, at siyempre sa ating mga benepisyaryo.
1: Opo.
0: Dahil makakatipid sa mga lalo na ngayon, yung nabanggit ninyo na napakataas na ng kamalayan ng ating mga kababayan, lalo yung ating mga home buyers, ano, lalo na sa paggamit ng solar, yung mga renewable energy na nai-incorporate naman po easily sa ating mga proyektong pabahay.
1: Napakaganda po noon, Sir Rodel, no? At kaabang-abang nga po talaga itong Verde program po. At maaari lang po ba namin maitanong kung ano pa po ang mga upcoming activities po ng National Home Mortgage Program na dapat pa pong abangan ng ating mga kababayan?
6: Ngayon po, no, pagtatapos ng aming karaban po sa Luzon, ito po yung gagawin sa ating Puerto Princesa. Gusto ko rin pong paalam sa inyo, no, na ngayon po ay in-extend po ng ating opisina yung moratorium, no? Pero sa mga piling lugar po, yung moratorium po ay nagbibigay po ng kumbaga pagkakataon po doon sa mga apektado ng mga ganitong kalamidad ngayon, yung nararanasan natin, na i-deferred po yung kanilang payment. Ito po ay ka-approve lang po, in-extend po natin. Maaari po nilang tignan sa ating pong ano, sa ating website yung mga ano po, yung mga lugar na ma-identify po para po magtuloy po yung kanilang moratorium sa pagbabayad po. Yung po yung isa po, and hopefully po yung aming tinitignan po na magkakaroon po ng engagement pa rin po sa mga developer natin. Ang target area naman po namin siguro baka po itong Pampanga. No, parang ganito rin po ang tema, no, isang caravan din pero multi-sectoral din po. Imbitahan po natin yung mga opisina po sa gobyerno tulad po ng BIR, LGU, yung ating pong NRA or doon po sa dinadaanan po ng mga titulo. So gusto po natin maging ano, transactional yung pag-uusap na lahat po ng mga stakeholder na may kinalaman po sa pagtatayo ng bahay, no, ay magkaroon po ng isang avenue para mag-usap-usap ano po yung matutulong ng bawat isa para mapanatili pong tuloy-tuloy ang production ng ating pabahay.
0: Yeah, napakaganda ng mga ganyang caravan, Sir Rodel, no, dahil yan po yalinsunod din sa direktiba ng ating Pangulo na ilapit natin yung serbisyo ng ating gobyerno sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga nasa malalayong lugar. Ano? At gusto ko rin na pasalamatan yung ating National Home Mortgage Finance Corporation na napakagalanting maglabas, mag-implement ng moratorium. I think hindi pa natatapos yung moratorium natin dun sa may parang state of emergency ba or yung 3 months, ano? Parang magtatapos ngayong August at ngayon yung bagyo, napaka-aktibo, napaka-galante magbigay ng ating National Home Mortgage and Finance Corporation ng ating mga beneficiary upang maibsan yung kanilang mga pasanin, lalo gastusin sa mga gantong pagkakataon. Ano? Sir Rodel, nasa inyo po ang pagkakataon. Huling mensahe po sa ating mga tagapakinig.
6: Yun lang po, no? Siguro po sa amin po sa pabahay po, no? Hindi lang po obligasyon ng buong housing department o housing departamento ng pabahay yung pagligtas po sa ating kapaligiran. Alam naman po natin na ang mga pribadong sektor ay malaki din po ang nilalaro para po matugunan natin yung ating kumbaga solusyon sa malaking problema ang kinakaharap. Pero higit po sa lahat dito, marami po ang magagawa ng bawat isa. Sabi nga po natin, yung pagtingin lang po natin sa simpleng kalat, no, sa simpleng pagpatay ng ilaw, malaki na po ang bagneto para tuluyan po nating una mapangalagaan ang ating kapaligiran. So siguro po sa akin po bilang advokasya po namin dito sa National Home ngayon ay para sa pabahay, siguro po yun po yung iwan namin na patuloy po nating tugunan yung pangangailangan po sa kapaligiran at umasa po kayo na ang National Home Mortgage po ay hindi po titigil upang maglingkod po doon sa mga developer natin na ang intention po ay protection na ng ating kapaligiran. Muli po, maraming salamat po.
0: Ayan, well said, Sir Rodel Leocario. Maraming salamat po mula sa ating National Home Mortgage Finance Corporation. Hanggang sa muli, Sir Rodel, ano, huwag kayong magsasawa dito sa amin sa ating kapihan, ano.
1: Maraming salamat po.
0: Ayan, isang oras na naman, Ali, ang lumipas, ano, napakabilis. At sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli, ako po si Mario J. Malyari.
1: At ako naman po si Alisa Tayag. At ito po ang Lisod Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes, sabay-sabay po tayo.
7: Tara, kape tayo, usap tayo.
5: Lisod Kapihan sa Radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Oras 2 minuto bago ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng DPWH na gawin ng tuloy-tuloy ang dredging operations bilang isang hakbang upang maiwasan ang madaling pagbaha. May ulat si Alvin Baltasar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bigay direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH na gawing tuloy-tuloy ang pagpapalalim sa mga ilog sa pamamagitan ng dredging. Sa inspeksyon ng Pangulo sa High Vacuum Self-Cleaning Drainage Trailer Pump sa Porto Las Piñas ay ipinahayag nitong matagal na panahong hindi nakapagsagawa ng dredging operations. Umabutan niya ito sa 12 taon, sabi ng Pangulo, dahil sa moratorium dahilan para bumabaw ng bumabaw ang mga ilog at spillway. Ito naman na niya ang magandang epekto ng dredging ay sa chief executive na sadyang nakabawas sa mga pagbaha. Katuwang niya sa hakbang na ito ang mga nasa local government. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Ngayon lang tayo nag-congratulate na pinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya't pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Ang dredging talagang walang tigil yan, tuloy-tuloy yan.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: House Appropriations Committee Chair Maring itinanggi ang alegasyon na may insertion ang mga mambabatas sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Mula Kamara, may live report si Katlin Forbes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling pinabulaan ni House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga insertion ng mga mambabatas, partikular ang mga miyembro ng prosecution panel sa panukalan 2027 national budget. Ayon kay Swansing, imposible magkaroon ng insertion ng Kongreso sa National Expenditure Program o NEP dahil hindi po umano ito nakikita ng mga mambabatas at ang pagbuo nito ay nasa jurisdiction ehektibo. Tumanggi naman siya mag-speculate kung bakit pinalutang hinaturang alegasyon ngunit tiniyak niyang walang insertion sa 2027 NEP, kaya rin anya sa 2026 budget. Gitis Wansing na dumaan ang budget process o dumaan ang budget sa transparent na sistema kabilang ang paglalagay ng pangalan ng mga mambabatas na nagmungkahi ng institutional amendment sa bawat line item sa 2026 budget. Hamon niya sa merong mga pagdududa sa proseso na tignan yung mga reformang ipinatupad ng Kamara noong nakaraang taon para maging mas bukas sa transparent ang budget process. Narito yung bahagi na ating panayam.
14: Yun po siguro, narinig ko din po yung pahayag patungkol doon na meron na daw kung ang nabanggit nga po yata, meron na ulit po at lagay, na naging maloob. Ang masasabi ko po dyan, talaga pong maliin naming tinatanggi at kinukontra yung statement na yun sapagkat up until this point po, wala pa po kami nakikita sa parte ng Kongreso na nilalaman ng NEP. So, yung accusation po na may insertions, imposible po yun dahil paano po kami makakapag-insert na hindi pa naman namin nakikita yung NEP in the first place.
13: Yan ang tugon ni House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat. Live report ni Kathleen Forbes. Task Force 92 i-deploy ng Philippine Army para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. May live report si Dayan Layar.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Yes, Omar, nagsimula ng mag-deploy ang Philippine Army ng karagdagang puwersa para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Philippine Army Chief Public Affairs Colonel Jose Regonay Jr., i-deploy BARM ang Task Force 92 na binubuo ng 561 na mga personnel sa pangungunan ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Anacito Nas. Kabilang sa mga unit ito ang infantry, military, intelligence, mortar, EOD, K9 at iba pang units. Bukod sa pagbibigay ng seguridad, magsasagawa rin ang task force ng mga community engagement initiative at palalakasin ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang kaboboto ang mga residente ng BARM. Sinabi ni Regonay na una munang ide-deploy ang Task Force 92 sa area of responsibility ng 602nd Infantry Brigade, 6ID, at magsasagawa ito ng Combined Arms Operation ngayong buwan sa dito nga sa tinatawag na Joint Task Force sa Joint Area of Operations para masiguro ang ligtas na pagsasagawa ng BARM elections. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Medical leave ni Senador Loren Legarda extended hanggang bukas. Mula Senado may live report si Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Pinalawig pa nga ang medical leave ni Senadora Loren Legarda. Ayon yan kay Senate Secretary Attorney Renato Bat Jr. Sa mensahe sa Radyo Pilipinas, sinabi ni kinumpirma ni Secretary Bantog na pinaalam ng tanggapan ni Legarda na mananatili sa medical leave ang senadora mula August 11 o ngayong araw hanggang bukas August 12, 2026. Una na kinumpirma ni Legarda na naghain siya ng formal leave sa Senado noong nakaraang linggo o mula August 3 hanggang 5, alinsunod na rin sa pamunuan ng Senado. Hiniling din ng senadora sa publiko na huwag gumawa ng unwarranted conclusion so walang batayang konklusyon kaugnay ng kanyang medical leave at pagbiyahe sa ibang bansa. Nauna na sinabi ng NBI na bumiyahe palabas ng bansa si Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
17: That's right.
12: World's
17: service sports radio.
18: Ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
18: Radio Magazine 1278,
19: Sports Radio 918,
18: Radio Pilipinas Radio Publiko 738,
19: at Radio Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM,
18: Capital 104.3
19: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
20: Radio Pilipinas,
19: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Radio Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
26: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
25: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
27: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
25: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
28: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
25: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
27: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin, 9 minuto makalipas sa alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Tuesday, ikalabing isa po sa buwan ng Agosto, taong 2026. Muli, isama sa inyo po pala tuntunan mark in, mark out sa mga balita. Ito po pala tuntunan itik sa mga balitan dapat inyong malaman, mga balitan sumasalamin sa ating lipunan. Kamusta ho kayo? Bagamat umuulan pa rin ha, pero kahit paano sumisilay na ang haring araw. Kayo pa man, maulan pa rin. ganyan ho talaga dahil panahon ho ng habagat. At sangayon nga ho sa pag-asa, ito nga marahil yung alam natin na siyam-siyam. Yung siyam na araw na sunod-sunod na pag-ulan. Pero may outlook na ang pag-asa eh. Batay ho doon sa kanilang forecast. Posibleng bukas at hanggang sa mga susunod pang araw, unti-unti na nga hong gaganda ang lagay ng panahon sapagkat magpapahinga po muna ang habagat. Napapagod din pala ang habagat, ano? Oo. Paipahinga din daw na pagpahintime, ano? Kaya, yan, expect natin, no, na sa mga susunod na araw, asahan natin na munti-unti nang gaganda ng panahon at si nanay ay makapagkukula na ng kanyang mga damit ng kanyang mga tsikiting gubat at makapagsasampay na rin ng maluwalhati, ano. Oo eh, kasi kamusta yung mga labada nyo? Kulub na ba? di ba? Okay, kaya naman tuloy-tuloy ho ha. Sabi nga ang pagbabantay natin sa lagay ng panahon. Pero yung aftermath ng mga pag-ulan, mga kabababayan, ito matindi eh. Yung aftermath, dyan no, sa may bahagi po ng Baclaran sa Parañaque City kaninang umaga, ay in-inspection po ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yung saan tambak po ng mga basura? Ako naman, dyan no, sa bahagi po ng Baclaran Parañaque City. Ayan o, nakikita nyo, san tambak na mga basura yan. Kanina nga ho, nung in-inspection niya ni Secretary Vince Dizon, natulala na lang ang mama dahil sa nakita niya san tambak na mga basura. Ayon naman ho, doon sa official ho ng Barangay Baclaran na nakasasakop po dyan, iyan daw ho yung mga basurang galing ng Manila Bay. Ayan, dahil at dumaan dyan sa may bahagi po niya ng reclaimed area na yan eh. Ang tawag ko dyan, Asiana. Oo. Yan po yung mga basurang galing ng Manila Bay na naipon na ho dyan. Yan pong lugar na yan, mga kababayan. Dyan po itatayo yung open, yung gateway market eh. Yung proposed gateway market. Dyan o sa Parañaque City. Dyan o ililipat yung mga nagtitinda. Dyan o sa may paligid po ng Redemptorist Church. Ay, yung simbahan ng Baclaran. Para daw ho maging sentro ng komersyo. Kaso nga lang, daluyan ho ng tubig yan eh. Paano pagka nagkaganyan, nagkabarabara dyan, di paano na? Ha? Dapat mapag-aralan ho mabuti ng mga kinaukulan yan. Nang sa gayon, no, hindi ho tayo magsisiyan huli. But sa dakong huli, kapag umapaw na naman ang tubig dyan, ano? Ayan, pagkatapos nyan, magkakaroon ho ng mga konsultasyon yan. Pero ang dapat hong matignan ngayon, bukod sa flood control, dapat din bantayan ng mamamayan yung responsabling pagtatapo ng basura. Ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Ang basura, sabi nga, parang karma yan. Pag tinapon mo, babalik sa'yo. Maganda sana kung good karma eh. Diba? Tanong tuloy ni Myla dito. Sir, pag nagtapon ba ako ng barya sa Manila Bay, babalik ba sa akin yun? Malamang ko hindi kasi mabigat ang barya eh. Pero kung perang papel lang ipatatapon mo, baka kung 20 kung yung mamer yung perang 50 pesos, baka bumalik sa iyo 100. Pero mahirap 'yan, bumalik sa iyo tetrapack. Di ba? Oo. Eh kasi, sabi nga, kung ano yung tinapon mo, babalik sa'yo. Eh kaso, sa Manila Bay ka nagtapon. Pag nagtapo ka ng pera dyan, basura. Basura ang babalik sa'yo. Oo. Pero sa totoo lang ho, marami na hong nagtapo ng pera dyan. Alam nyo kung bakit? Eh, kung sa walang patumanggap pagtatapo ng basura ba naman, eh, lagi kang gumagamit ng payloader dyan, ng backhoe, para hakutin yung mga basura dyan. Nagsasayang ho tayo ng pera ng bayan, mga kababayan, dahil yung dapat sana yung pondong dapat sana ay ginagamit para ihatid ang serbisyo sa mga mamamayan, napupunta lang sa paghahakot ng basura. Mark in, mark out. Kaya naman, samahan niyo po kami. Samahan niyo po ang nilingkod ng inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon para tuntunang Mark in,
1: mark sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Pasadaan po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Martes, Agosto 11, taong 2026. Yun daw pong isinigaw ang pagsip-sip ng basa sa bote Las Piñas gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Personal pong inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Responsableng pagtatapo ng basura, ipinanawagan ng Pangulo. DPWH inatasang gawing tuloy-tuloy ang dredging operations bilang isang hakbang upang maiwasan ang madali ang pagbaha. Muling pagsilip naman sa overall master plan solid waste segregation, kinakailangan suriin ayon po kay Public Works Secretary Vince Dizon. Iba't ibang service unit ng Armed Forces of the Philippines minobilisa para sa pagtugon sa mga lugar na apektado po ng habagat. Iba't ibang service DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development nagpapatupad naman po ng housing loan moratorium sa mga apektado po ng bagyo at habagat. Lieutenant General Donald Gumiran, formal na hong umupo bilang bagong Commanding General ng Philippine Army. Change of command ceremony, pinangunahan ni Pangulong Marcos sa kampo o sa Fort Bonifacio. 107 bilyong pisong pondo para sa flood control projects pasok sa 2027 National Expenditure Program. At dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, pinagmumulta ng halos 5 milyong piso ng Department of Labor and Employment, Ateneo de Manila. Dawit sa pananagutan.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: 19:00 na sandali makalipas ang alas 4.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangan i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update.
0: Meron na naman pong nabubuong low pressure area. Meron naman pong minomonitor ngayon ng low pressure area ang PAGASA. At nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Batay po sa datos ng PAGASA, ay meron daw hong mataas na chance ang mabuo na naman ito bilang tropical depression sa susunod na 24 na oras. Dahil po rito ay pinapayuhan ng lahat na patuloy pong

0: Special Disbursing Officer. Naging batayan daw ng mahigit sa 300 milyong pisong disallowance ng Office of the Vice President. Ayon po yan sa itinalagang COA. Auditor!
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yan ang tinutukan mula sa kaninang impeachment trial ni Melanie Baldos Reyes. Lan!
2: J-Mark, inihayag ni Commission on Audit o COA Supervising Auditor Cailin May Dela Campo ang di umunoy pagpasa ng confidential fund cash ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa isang security officer na tahas ang paglabag sa mga alituntunin sa pag-audit ng pamahalaan o ng COA. Sinabi ni Del Campo na inamin mismo ni Acosta under oath noong November 2024 sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa House of Representatives na ibinigay niya ang confidential fund cash kay Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group ni VP Sara. Anya, base ito sa direktiba ng pangalawang pangulo. Sa ilalim ng item 6.1.1 ng Joint Circular Number 2015-01, mahigpit na ipinagbabawal ang paglilipat ng confidential fund cash advance mula sa isang accountable officer patungo sa iba. Narito ang pahayag ni COA Auditor Cailin May Del Campo.
3: The notice of disallowance at hindi na kayo nagbigay ng notice of suspension muna. Bakit diniretso ninyo sa disallowance?
4: Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya yung, na by the directive of BB Sara, binigay niya kay Colonel Lachica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po.
2: Kanina, J-Mark, nagpa-ambush interview naman si House Prosecutor Terry Lidon kaugnay dun sa mga inilabas sa pahayag ni Baguio Mayor Benjamin Magalong. Sabi niya, mas mabuting pagtuunan na lamang muna ng atensyon ng alkalde yung baha sa Baguio at kanyang mga kababayan dahil yung kanyang mga inihayag ay upang wasakin o sirain ang kredibilidad ng House Prosecution na anya ay naninindigan upang mailabas ang katotohanan at mapapanugutin ang pangalawang pangulo. Yan ang update para mula dito sa Senado, Melanie Baldos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mula kay Melanie Baldos Reyes, tungo naman tayo kay Luisa Irispe, paggamit naman ng confidential funds ng Office of the Vice President kaugnay ng mga Christmas party at tree planting noong 2022. Handa namang sagutin ng defense team.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Luisa!
6: Handang ipaliwanag ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis kung paano ba ginamit ang confidential funds sa ilang mga aktibidad ng OVP tulad ng Christmas party, tree planting at gift giving activities. Ito'y matapos nga maungkat sa impeachment trial na sinabi ni COA Ikfao State Auditor Cailin Ocampo na may pondo mula confidential funds na para sa mga nasabing aktibidad noong December 2022 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay POA, ia-address nila ang issue na ito. Pero sa tanong kung direkta nga bang ginamit ang pondo para sa mga nasabing activities, giit naman ni POA, nalinaw din naman sa korte na hindi ito ginastos mismo sa aktibidad kundi sa pagsisecure ng lugar o kaligtasan na dadaluhan ni Vice Presidente Sara Duterte. Narito ang pahayag ni Attorney Michael POA.
7: Nasagot naman ng ating testigo na yung COA witness kanina, si Ma'am Del Campo, no, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare, but to secure those events.
6: Handa naman anya ipakita ng defense team sa impeachment court ano ba talaga ang mga saklaw sa paggamit ng confidential funds para masagot ang mga katanungan hinggil sa nasabing liquidations. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erizo.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Kalunslunsunslo, yun nangyari sa Baguio City. May 10 raw hong namatay ayon sa Philippine National Police, partikular na ho dyan sa Gisad Surong, Baguio City. 5 ho sa mga ito ay pawang mga estudyante. At nagpabot na nga po ng kanilang pakikiramay ang Department of Education hinggil dito. Makakasama naman natin mula sa Ground Zero, si Assistant Secretary Irene Dumlawan, tagapagsalita ng DSWD. Asek, magandang hapon po sa inyo.
3: J-Mark, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng sumusunod pa ng iyong programa.
2: Opo, ma'am. I understand, galing po kayo doon sa Ground Zero. Kamusta po ang assessment na ginawa po ng DSWD to foster the families ng mga nabiktima po ng landslide?
3: Yes, that's correct, J-Mark. Kasalukuyan tayo nandito sa evacuation center dito sa Gisad Surong. And dito nga po sa Baguio City, kanina galing tayo dun sa hospital, binisita natin yung isa sa mga survivors and nagtungo rin tayo doon sa lamay ng mga individual ano, na namatay o pumusay nga po bunsod ng landslide. And inassure po ni DSWD Secretary Rex Rochelen ang lahat ng tulong para sa mga pamilya alinsunod na rin sa utos ng Pangulong Marcos Jr. kaninang umaga na ibigay po o ibigyan natin yung nararapat na assistance. Hindi lamang po yung pinansyal, hindi lamang po medical burial, but ganyan din po yung psychosocial interventions para sa mga pamilya po na naapektuhan.
2: Ma'am, yung po bang mga pamilya po, eh, nandun pa rin ba sa, sabi nga, dun, saan po na sila nakatuloy ngayon, ma'am?
3: Right now, they're here at the National Academy, which serves as an evacuation center.
2: Mm-hmm.
3: So, ito ay nasa malapit lang doon sa Ground Zero, at dito nga pansamantala muna na nulululuyan yung ilang pong mga pamilya, pati na yung mga kalapit na bahay. And ang assistance po ng DSWD dito will be in the form of transitional shelter. Kumbaga, habang isinasayos ng local government unit yung pong permanenteng lilipatan ng mga pamilya na ito, DSWD will provide financial assistance na magagamit nila pang renta, no, temporarily, para habang isinasayos nga ng LGUA, meron pa rin naman po silang titirhan.
2: Mm. Pero nire-recommenda pa rin ba na bumalik sila dun sa Ground Zero o kailangan lumipat na sila ng ibang titirhan?
3: Well, J-Mark, right now, kausap natin si City Mayor Benji Magalong at ibang area na po yung tintukoy para po sa kanila because currently the area is no longer safe. It's hazard prone, so the LGU is working on another site for them.
2: Ayan. O, sige ma'am, hindi ko na kayo patatagalin at alam kong busy kayo dyan. At salamat po ma'am sa update at ingat po kayo dyan. Magandang hapon po.
3: J-Mark, maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.
2: Assistant Secretary Irene Dumlao, mga kababayan at tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development.
1: Mark in. Mark out.
2: Oo, kasi mukhang very, very stiff. No, yung lugar ng Ground Zero kung saan yung gumuho, no? Dahil pagkatapos nga niyan magkakaroon pa ng situationer briefing ang LGU, no? Sa DSWD kasama na rin diyan ang Office of Civil Defense, nandiyan din ho ang Department of Human Settlements and Urban Development. Para sabi nga whole of government approach yung gagawin diyan dahil hindi na ho pwedeng bumalik yung mga pamilya na naapektuhan ho niyang landslide na yan. Lubhang napakadelikado na po yan. At kasama din ho diyan mga kababayan ng Department of Public Works and Highways dahil kailangan ng ma-secure yung landslide area. Lalagyan ho yan ng reinforcement concrete Oo, para hindi na yung para maiwasan na magkaroon pa ng mga iba yung pagguho. Pero siguro dapat kasama rin diyan ang Department of Environment and Natural Resources kasi yung gumuhong bahagi pong yan dati ay mapunong bahagi, no? Ayan po ang sabi nga ang balik ng kalikasan. Kapag ka ang likas yaman, sabi nga, nahaluan na ng sabi nga, ng development, no? Bagamat sabi nga, wala naman choice yung mga residente kundi dyan tumira. Ano? At yung iba, nakagisna na nila na dyan na tumira. Pero gayon pa man, sabi nga, dahil sa nangyari, first time nangyari yung landslide dyan sa lugar na yan, dyan sa Gisad Surong, dyan sa Baguio City. Kailangan nung siguro meron pang mga hakbang na dapat pang pag-ibayuhin. Bagamat si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, meron na ho siyang nasabi dyan eh, na kinakailangan talaga yung hindi naman nung pumapalya yung kanilang plano para dyan, yung development plan. Dangan nga lang at talagang dahil sa, alam nyo na, sunod-sunod ang mga pag-ulan, yan ay force majeure, no? Sabi nga, wala namang may gustong mangyari yan. At sa halip na magsisiyan, mas makabubuti, no? Na sabi nga ay ayusin na kung ano yung mga dapat ayusin dahil katulad nga ho nito, ayon nun sa ulat ng PNP, nasa 3 bahay at 5 pamilya ho ang nadamay ho sa pagguho ng lupa. Kabilang ho sa mga hamon, yung pagretribo sa mga biktima. Ha? At yung access ng mga rescue equipment sa pinangyarihan po ng insidente dahil medyo ano nga po eh, medyo stiff nga po yung sabi nga slopey, no? Matarik, no, yung lugar kung saan ho nangyari yung landslide, no? Marami din hong saradong kalsada sa lugar dahil sa masamang panahon hindi hong madaanan. Kaugnay ho niya, mga kasama naman natin ang hepe po ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mukhang kasama din siya ni Assistant Secretary Irene Dumlao dyan sa Baguio City, si Engineer Charles Karame. Engineer, magandang hapon po sa inyo.
4: Yes, magandang hapon, Sir Jen. Tama ka, kasama namin si Secretary ngayon.
2: Opo.
4: At si Atec.
2: Opo. Dito po, paki-describe nga ho muna sa amin, Engineer, gaano ka challenging yung pagre-retrieve ho ng mga natabunan ho dyan sa Gisad Surong, sir?
4: Well, Sir J. Mark, imaginein mo ang mga 15 stories na bahay, no?
2: Mm.
4: Ganon kataas yung bundok na gumuho.
2: Mm.
4: And then tuloy-tuloy ang hangin. Tuloy-tuloy ang ulan, kaya very dangerous talaga yung ating pag-rescue na past 48 hours.
2: Mm-mm. Pero may mga signs of life pa ho ba?
4: Unfortunately, kinagabihan, no, nung day 1 natin, yung mga na-retrieve natin from that on, wala na pong buhay.
2: Mm-mm.
4: Kaya nung second day, yung mga succeeding, wala na pong buhay yung mga ating na-rescue, Sir Jake.
2: Ayun, so ito, 10 yung naitala natin, meron pa ho ba tayong aasahan na sabi nga yung mga iba pa mga cadavers na ma-re-retrieve po dyan?
4: Wala na po.
2: Yun na yung 10 na yun.
4: Missing natin at again, yun na po yan.
2: Okay, opo. And nabanggit nga ho ng DSWD na iba yung tulong nga ho ibibigay sa kanila. Pero itong lugar na ito, Engineer, hindi na pababalikin yung mga pamilya dito, tama?
4: Well, yung 3 affected, no? Mm. Yung 2 actually are totally damaged.
2: Yes.
4: I doubt, hindi na po muna namin papayagan na makabalik. Mm. Pero may mga 2 o 3 kabahayan na nag-preemptive din. For now, hindi pa rin namin papayagan. We'll still observe kasi may nakita kaming crack yung sa taas na maaring bibigay ulit. Kaya under observation pa bago namin sila i-allow na bumalik ulit.
2: Mm-hmm. And ano po yung mga initial plans? May intervention na ho bang gagawin ng DPWH, sabi nga, para to reinforce yung slopey area na yan?
4: Yes, right now, ongoing ang coordination namin, no? Pero ang ginagawa namin just right now is clearing muna.
2: Yes.
4: Nandun yung bako ng ating volunteer.
2: Mm.
4: Pag nalinisan namin yon, and we'll do a joint inspection and evaluation na searching.
2: Ayun. Tama no, Engineer? First time nangyari yan dyan sa Gisad Surong na iyang landslide.
4: Based on sa mga residents dito, merong nangyaring similar Pero sa kabilang ali, hindi siya dito rin. Pero within na purok ng Gisad Surong, nandito rin yung dating gumuho rin.
2: Pero dyan sa area na yan, that's the first time.
4: Yes, Sir Jay. First time dito.
2: Ano po ang directive ni Mayor Benji Magalong? Bukod doon sa mga nabanggit yun na clearing operations, after ng clearing, magkakaroon ng re-evaluation, inspection, and meron po bang sabi nga, napag-usapan din po ba na dapat yung area na yan, wala na dapat nakatira dyan?
4: Yes. Ongoing ang aming land use planning, no? I think ang sabi ng aming office is part of this is already non-buildable site, supposedly. So, we have to review again our land use plan para makita po natin kung ano po dapat ang gawin dito sa area na to.
2: Mm-mm. Bukod doon dyan sa Gisad Surong Engineer, meron pa ba kayong ibang mga lugar na hindi pa naman, sabi nga binabantayan, mahigpit na tinututukan dahil may malaking potensyal na magkaroon po ng landslide?
4: Well, so far, ito lang naman ang malaki, no? Meron tayong mga ibang barangays, pero hindi ganiton kagrabe.
2: Mm-mm.
4: Pero still under monitoring. Meron kaming mga tatlo or apat na barangays na binabantayan rin. Pero hindi ganito kalaki.
2: Pero naka-preemptive evacuation na po sila?
4: Yes, yes, Sir Jay. Okay. Marami kaming naka-preemptive na families. Around 42 families. Apart from this, dito sa Gitan Surong, kalat-kalat within the barangays within Baguio City.
2: Mm-mm. And nasa inyong pagkakataon, Engineer, para manawagan doon sa ating mga kababayan dyan sa Baguio City, lalo na ngayong maulan pa rin humang panahon dyan, Engineer?
4: Intermittent na, Sir Jay.
2: Intermittent. Oh,
4: pero meron pa rin. Meron pa rin ulan-ulan.
2: Oho. Nasa inyong pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan dyan sa Baguio City na sabi nga, dahil sa epekto no nitong itong aftermath nga nitong mga pag-ulan na atin naranasan nitong mga nakalipas na araw at gayon na rin doon sa mga nagbabalak na umakyat po dyan, baka may babalaho kayo o paalala. Nasa inyo po pagkakataon, Engineer.
4: Well, Sir Jay, maraming salamat no sa pagbigay ng pagkakataon. Sa mga residents ng Baguio, huwag po tayong magpakampante kasi iba po ang sitwasyon dito sa Baguio. Pagkatapos ng ulan, mga 1 week after pa, loose pa yung mga soil. Kaya dapat po mapagmatsyag tayo, be alert. Kung may mga hazard within your areas, i-report po agad sa ating opisina. Just call 911 for any emergencies para po ma-assess agad natin. Sa ating mga turista naman, right now hindi pa po fully nag-open ang ating mga tourist spots, no? Kaya we are advising kung pwede namang i-hold muna. Siguro by tomorrow or by the coming days, medyo okay na ang panahon dito sa Baguio City.
2: Ayan. Engineer, kami nagpapasalamat sa kabila ng inyong busy schedule na pagbigyan nyo pa rin kami at nabigay po ng update sa ating mga kababayan. For now, kami po nagpapasalamat sa inyo, Engineer, at ingat po kayo. Regards po kay Mayor.
4: Yes, maraming salamat, Sir Jay, at ingat din po sila.
2: Salamat po. Engineer Charles Karame, mga kababayan, ang Chief Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Mark in, mark out.
2: Ang oras po natin sa buong pulang Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Alas 4:44, 16 na sandali bago ang alas 5.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas,
5: Radyo
1: Publico.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
5: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Good news!
9: Yay!
8: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
9: Fake news!
8: Disinformation!
9: Disinformation!
8: Mark out muna yan!
10: Radyo Pilipinas Flash Report!
11: Flash Report!
2: Meron tayong Flash Report! Vice President Sara Duterte sinampahan ng kaso na grade threats sa QCRTC, Quezon City Regional Trial Court, ayon niya sa Department of Justice. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
12: Inumpirma ng Department of Justice na naikapana sa korte ang reklamong grade threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ugnay sa kapayag ng grade 4 na nagsabing gumulo ang managalang hitman upang papanay sina Pangulong President Marcos Jr., First Vice Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez Jr. sa kanya ay mapatay ay kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Kanunang alauna ang hapon itapa sa Office of Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ang reklamo. Sa ngayon, inaasahan na magkakaroon ay unang punong balitaan sa DOJ para sa karagdagang detalye mula sa lungsod na Maynila para sa Bago Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Thank you, DK Sarate!
10: Radyo Pilipinas Flash Report.
9: Flash Report.
8: Mark in. Mark out.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas Report.
2: Samantala, 107 bilyong pisong pondo para sa flood control projects pasok sa 2027 National Expenditure Program. Yan po ang balitang hatid ni Kathleen Forbes. Kat!
13: Naabot sa 107.4 billion pesos ang pondo inilaan para sa flood control projects na nakapaloob sa panukalan 2027 National Expenditure Program. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim De Leon, ito ay para sa maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga umiiwan na flood control infrastructure. Anya, mayroong 19.6 billion pesos na capital outlay para sa ongoing foreign-assisted flood control projects, habang mayroong hiwalay na 3.41 billion pesos para sa flood control program ng MMDA. Paliwanag niya, ibinalik ang pondo para sa flood control dahil hindi maaring pabayaan ang mga proyekto na simulan na at kailangan matapos upang makuha ng publiko ang kanilang intended benefits. Mas mahigpit naman ang isimbolong vetting sa mga proyekto kabilang ang requirement na malinaw ang lokasyon, may geotagging at may aktual na program of works bago maisama sa panukalang budget. Gagamitin din ng DBM yung project time at satellite data para mapatunayan kung aktual na naipatupad ang mga proyektong iniulat ng mga implementing agencies.
14: Lalo na ngayon na nag-uulan at nakikita po natin number one yung kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na flood control projects upang maiwasan na makapaminsala yung excessive water na lumalabas sa ating mga kalsada. Kaya po nung pinag-uusapan natin yung pagbuo ng 2027 National Expenditure Program, isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no? Kung ibabalik yung flood control project. Dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon natanggap na ng Senado. Yan naman ang balitang tinutukan ni Nympha Asuncion. Nympha? Nympha? Go, Nympha!
15: Yes, formal na lang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program o NEP ngayong araw, August 11. Pinaunahan ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang turnover kina Senate President Sherwin Gatchalian, Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Ercito at Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri. Present rin sa turnover si PLLO Secretary Joey Salceda. Nangunguna sa prioridad ng panukalang samantalang budget ng social services na may 2.456 million pesos kabilang ang malalaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Nasa 976 billion pesos naman ang inilaan para sa Department of Education na nananatiling may pinakamalaking alokasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season sa Kongreso. Sa Senado, magsisimulaan niya ang committee hearings para sa panukalang 2027 national budget sa August 27 sa pamamagitan ng budget briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Webes at Biyernes lang ang committee hearings at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausan ng mga committee hearing para sa budget. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
11: So in the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
15: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, ang PNP meron na mga sinusundang lead. Igil po sa mga nasa likod ng inaban doon ng mga kabaong po na natagpuan sa iba't ibang lugar sa Maynila. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
16: Yes, Jim, patuloy ang investigasyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa pinagbulan ng limang kabaong na iniwan sa magkawalay na lugar sa Metro Manila noong Biyernes na mayroong maatay China na mensahe. Kay PNP po, Alan Rico, mga lakuna ng o sinusundan ng lead, NCRPO na patuloy na binibirika upang tukoy ang pinagmulan ng mga kabaong at yung mga nasa likod ng insidente. Dabatid na rin ng Quezon City Police District yung driver ng van na umani ginamit sa pag-iwang kabaong sa Welcome Road sa Quezon City. Ayon sa QCPD, natutol, nakapanam yung driver na sinabi na nirentahan lamang umano yung van na ginamit sa insidente. Isinuwalat naman ng driver na magkakabang sasakyan ginamit sa paghahatid ng mga kabaong at binayaran daw ng 8,000 pesos ang bus driver at 1,000 pesos naman para sa mga tumulong sa pagbaba nitong mga kabaong. Sinabi naman ni Ko, maaga pa para sabihin bahagi ng isang destabilization plan ang naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Pero may isang pahabol na ulat mula kay Kuyang Ray Ferrer, DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development, nagpatupad naman ng housing loan moratorium sa mga apektado ng bagyo at bagat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Kuya Ray!
17: Ipinagpaliban muna ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagbabayad ng housing loan amortization ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa mga lugar na apektado ng Habaga, Tropical Storm Luis at Typhoon Maymay. Inatasan ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies na ipatupad ang moratorium alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naaabot ng tulong ang mga apektado ng kalamidad. Sa klaw nito, ang mga beneficiaryo ng National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation, maglalabas ang mga ahensya ng kani-kanilang guidelines sa saklaw ng moratorium at paraan ng pag-avail nito. Samantala, patuloy namang nag-aalok ang Pag-ibig Fund ng safe loan sa mga kwalipikadong miyembro nito. Inatasan din ng DHSUD ang mga regional office na makipag-ugnayan sa mga LGU at iba pang ahensya para matukoy ang pangangailangan sa pabahay ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, lalo na ang mga nasa danger zones. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Kumikilo sa po ang Armed Forces of the Philippines lalo na sa mga lugar na matinding sinalanta ng pagbaha dulot po ng walang patid na pag-ulang dala ng habagat. Sa naging pulong balitaan po sa Campo Aguinaldo kanina, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francer Margaret Padilla na naka-standby na kanilang disaster response equipment para tumugon po sa mga apektado ng masamang panahon. Tiniyak din ni Padilla na may sapat na mga tauhan ng Philippine Army, Philippine Navy at Air Force na rumisponde sa iba't ibang bagay po ng bansa na at higit na nangangailangan ng kanilang puwersa para umalalay po sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Bukod doon sa pagsasagawa ng search rescue operations, nakaalalay din po ang AFP sa paghati ng tulong sa mga kababayang sinalanta, gayon din ng pagkakasahan ng clearing operations sa mga apektado ng kalamidad. Batay nga ho sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sumampa ng araw ho sa 19 yung bilang po ng mga nasawi. 15 naman po ang nasugatan at 6 pa ang nawawala. Ay, sana ho, panalangin ho natin na huwag na hong madagdagan pa ito. Oo. Dahil sa tuwing dumarating ang kalamidad, dapat to natututo na tayo, no? Pero sabi nga, wala naman nung may gusto ng may mamatay, may masugatan, ano. Pero kailangan talaga, paigtingin pa natin yung ating iba yung pag-iingat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Samantala, flight ng Cebu Pacific sa Bicol kanselado ngayong araw dahil sa technical na issue ng eroplano. Nagbabalik Luisa Irispe. Luisa!
18: Hindi sama ng panahon kundi aircraft technical issue ang dahilan kaya nakansela ang isang flight ng Cebu Pacific Airlines ngayong araw. Ito ay ang 5J325 Manila to Daraga Albay at 5J326 Daraga Albay to Manila. Hindi idinetalya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ano ang issue sa eroplano, pero lalapag dapat ito sa Bicol International Airport. Tinataya namang nasa 225 na pasahero ang apektado na papunta sana ng Albay at 238 naman ang Albay to Manila. Nag-abiso na ang airline sa mga pasahero para sa automatic rebooking o reschedule ng flight. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ay, congratulations muna kay Dr. Edwin Mercado. Siya po ang itinalaga ngayon bilang bagong kalihim ng Department of Health. Si Dr. Edwin ay siyang naging pangulo po ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. At ang papalit naman kay Dr. kay Secretary Mercado ay si Dr. Beverly Ho. Siya ngayon ang President at CEO. Dati ho siya na nanungkulan din sa Department of Health. Maalala ninyo nung panahon no ni dating Undersecretary Maria Rosario Vergere ay si Dr. Beverly Ho ang tumayong tagapagsalita ng Department of Health noon. Congrats sa Dr. Beverly at syempre kay Dr. Edwin Mercado. Tuwa mga taga-PhilHealth dahil yung kanilang mga boss ay sabi nga may aalis, may babalik. Ayun. Ay, sigurado. Gayun pa man, syempre, nalulungkot sila dahil aalis na si Dr. Edwin. Pero mapapalit, may babalik naman. Si Dr. Ho. Samantala, Department of Health, nagpapasalamat naman kay dating Secretary Brix Puwalte. Bagong kanina ng DOH, siniyak mo na patuloy na palalakasin ng healthcare system. Yan po ang pag-ulat na nagbabalik na si DK Sarate. DK!
19: Pinasalamatan ng Department of Health si dating Secretary Jose Puwalte sa kanyang naging serbisyo sa kagawaran. Ito ay kasunod ng pagbibitiw ni Puwalte bilang kalihim na wala pang isang buwan na nanungkulan sa Department of Health. Ayon sa DOH, hiling nila ang tuloy ang pagaling ni Puwalte na nagsabing pagtutunan muna ng pansin ang kanyang kalusugan. Itinalagang bagong kalihim si Dr. Edwin Mercado na dating namumuno sa Philippine Health Insurance Corporation. Bukod sa DOH, nagpasalamat din ang PhilHealth kay Puwalte habang tinitiyak na ipapagpatuloy at papalakasin ang mga programa programa para sa isang healthcare system na mabilis, batas at mapapagkatiwalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, malugod ding tinanggap ng DOH si Mercado bilang bagong namumuno sa kagawaran. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in,
9: Mark in,
10: Mark out,
9: Mark out.
10: Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Okay, bago po ang lahat ha, meron po tayong panawagan dito, tinatawagan po ng pansin. Itong si April Laksamana, nanay po ni Rico Laksamana. Si Rico po ay nasa 2 taong gulang at Oo. Pinanganak noong Mayo 2024. Siya po ay 2 taong gulang. At siya po ay nasa pangangalaga ng White Cross Incorporated. Oo. Kung sino man po nakakikilala at nakakaalam mo sa kinaroroonan po ni April Laksamana, ay mangyari lamang po makipag-ugnayan kay Binibining Andrea Navales, ang social worker po ng White Cross Incorporated. Tumawag naman po sa numerong 8724-2125 o di kayo naman ay sa 0922-562-3891.
10: Mark in! Mark out!
2: Ay! Yan na! Ito na! Sandali ah! Ayan! Umuulan pa rin eh! Iandaan nyo na mga sopas nyo. Iandaan nyo na mga champurado at tuyunin nyo. Iandaan nyo na rin ang inyong lugaw, tokwat, baboy. Samahan pa ng Goto, Batangas. Agay! Pero sabi nga ni Isabel, masarap daw ulam ngayong, ngayong darating na hapunan. Sinigang! Nakasarap ng sinigang ano. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana, kay Engineer Martin Segovia, Daragang Magayon, Mutyan ng Bicolandia, pero kalmado pa sa Mayon. At syempre si Binibining Rose Ann Erno. Maraming salamat, Myla, Aiza, at Isabel. At tabayanan po, paratan doon ang post-game kasama si John Magol at ipo sa inyo ng Sports Rage. Buwan niyo nga, Jaymar Tagala. Bye!
10: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Flight PR1043, now boarding.
21: Hey, that's us!
22: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
23: Dreaming of love while cruising at high altitude.
24: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
23: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
22: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
23: Leave all your worries as we soar over the clouds.
22: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
23: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
10: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Maya-maya lang, live na rin tayo sa Capital 104.3. Ngayong araw po na ito ay magpapatuloy ang aksyon sa PBA Governors Cup matapos ma-postpone yung mga nakaschedule na laro dapat noong Sunday. At syempre, kailangan nilang i-reschedule yung mga laro last Sunday dahil sa masamang panahon. At actually, yung mga nakaschedule na laro ngayong araw dapat sa Ninoy Aquino Stadium gagawin sa Maynila pero inilipat sa Inares Center sa Antipolo bilang kinukumpuni po ano yung Ninoy Aquino Stadium dahil may tagas yung bubong. Actually, nung I think that was last Friday, di ba, nung huling naglaro sa Ninoy Aquino Stadium etong PBA Governors Cup, nagkaaberya with the same problem, may tulo po doon sa bubong. And actually, pati nung Sabado doon sa Inares Center naman sa Montalban, yun din yung naging problema. But natuloy naman ano, natapos naman yung dalawang nakaschedule na laro nitong nagdaang Sabado, August 8. And so, in just a while, mag-uumpisa na itong bakbakan ng Converge at Terra Firma in the opening game. ngayong araw na to sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup. So, in the meantime, silipin natin yung mga naganap na laban nitong nagdaang Sabado. In the opening game, panalo po ang TNT laban sa Titan Ultra, 114-80. Ano to? 34-point win para sa TNT. Tropang 5G, ang defending champion ng Governor's Cup. Sa pangunguna ni Jordan Heading, 23 points and 5 assists galing sa bench ng TNT. Meanwhile, Brandon Ganuelas-Rosser, 19 points, 4 rebounds, 4 assists. At si Ralier Hollis Jefferson, also with 19 points, plus 12 rebounds and 2 steals. First quarter pa lang, nakatambakan na itong laban ng TNT at ng Titan Ultra, with Ralier Hollis Jefferson scoring 5 points sa 7-0 run ng TNT. Lamang sila 18-8 midway noong first quarter na yun. Later on, Hollis Jefferson with a assist kay Jordan Heading. Pasok yung tres ni Heading. Now a 12-point lead, 27-15. Umakyat pa yan to 13 points at the half, 34-21. Sa second quarter, nakalayap itong si Jordan Heading, nasundan ng steal and slam dunk ni Ralier Hollis Jefferson. Abante na sila rito ng 18 puntos, 43-25. Although dumikit itong Titan Ultra to within 13, 36-49. I think that was the closest they got to in that second quarter. Pero pinutulagad ni Ralier yung momentum ng Titan Ultra with a layup. Tapos nag-ambag ng 3-point play si Ray ng Batak. And Jordan Heading with another 3-pointer para sa TNT. And then after a turnover nitong Titan Ultra, nakalayap si Brandon Ganuelas-Rosser para i-extend yung kalamangan nitong TNT to 58-36 with a minute and 3 seconds left in the first half. At hindi na nakarecover etong Titan Ultra in the second half. Terrell Brown had 14 points, 11 rebounds, pero meron siyang 7 turnovers to lead the Giant Risers. So dahil sa panalo na yun ang TNT, 4-3. Ang hawak na record ngayon, ang Titan Ultra naman, pumagsak sa 2-6. And in the second game, dinurog ng San Miguel ang Macau, 131-79, led by George King na merong 19 points. Don Trolliano, 17 points, 6 assists, and 2 steals para pangunahan yung reserves ng San Miguel. At si Jericho Cruz, meron namang 14 points and 5 assists. Tatlong iba pa ang umiscore in double figure para dito sa San Miguel. And kagaya nung nangyari dun sa panalo ng TNT over Titan Ultra, ganun din yung eksena dito sa panalo ng San Miguel laban sa Macau. Pero mas malala ito, no? Mas malalang level itong ginawa ng San Miguel dito sa Macau, na 8 players lang ang naglaro in that game. Trailing by 4 early in the first quarter, biglang nagbagsak etong San Miguel. Wala man lang warning-warning, 17-0 run. Naka 12 puntos doon etong si George King, kasama na yung kanyang 4-point shot. Yung natitirang 5 galing kay Marshall Lassiter, is 3-pointer gave San Miguel a 22-9 lead. Later on, George King binigay kay Andreas Cahilig for a 3-pointer, 30-11, a 19-point lead para sa SMB. Second quarter, lalo pang uminit yung opensa ng Beermen. 12 puntos coming from Don Trolliano dun sa naging 20-4 na atake ng Beermen. Kaya umakyat ang kanilang bentahe to 55-24, already a 21-point lead. Overall, 41 puntos ang ibinuhos ng San Miguel in that second quarter, habang yung depensa naman nila limited, an already limited Macau team to only 17 points. Kaya naman, halftime pa lang, pwede mo nang tapusin yung laro din. Alam mong panalo na eh. 80-37 advantage para sa San Miguel. Si Kobe Lam ang nanguna para sa Macau, 24 points and 9 rebounds. At maraming mga hindi naglaro dito, kasama na yung kanilang import na si Devondre Perry. Kaya 8 players lang yung naglaro para dito sa Macau. SMB Now, 6-2 ang kanilang kartada. Ang Macau, pareho ng record ng Titan Ultra with 2-6. Five 14 Philippine Standard Time. Ito po ang post game dito sa Sports Radio 910.
6: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
5: Balitang national team naman tayo. Gold medal para sa Pilipinas sa OCR Obstacle Course Racing World Championships 2026 sa 400 meter mixed 30 plus team event. Etong grupo ni Jeffrey Regino, Sandy Menchi Abahan, Marites Nocquiao at Jordan Paul Billiones. Ang oras po nila 2 minutes 18.400 sa kanilang unang takbo, tapos 2 minutes 52.060 seconds dun sa second run nila. Ang sistema rito, yung best time dun sa dalawang run na yon, yun ang kukunin. And yung best time ng Pilipinas na 2 minutes 18.400 seconds ay 11 seconds na mas mabilis dun sa best time ng USA na nakakuha ng silver medal, at 34 seconds pa na mas mabilis kesa sa oras ng Canada na tumapos in third place. Sa individual races, si Precious Kabuya umabot sa quarterfinals ng 100 meter female elite bracket, pero hindi na siya umusad sa semis kasi yung oras niya in the quarterfinals, 6 na segundo, mas mabagal kesa kay Elizabeth Pauls Grove ng USA. In the same event naman, I don't know kung hindi nakapag-compete si Mecca Cortizano ng Pilipinas, pero wala kasing nakaregister na oras dun eh. Wala rin naman nakalagay kung DNF o DNS. Basta blanco lang yung sa tapat ng pangalan niya. So natalo siya kay Madeline Ziernsack ng Germany sa quarterfinals ng 100 female elite bracket. Sa 100 meter male elite bracket, hanggang semifinals din lang, si John Edris Dizon. Same result with Aji Radan at Moses Gavin. Nasa quarterfinals din si Zachary Ganasias, pero ang official designation sa kanya ay DNF or did not finish. Dalawang bronze medals pa ang kinolekta ni Rosalinda Faustino para sa Team Philippines sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Yung dalawang bronze ni Rosalinda Faustino nakuha niya sa clean and jerk. Yung binuhat niya 105 kilos. And the second bronze ay nakuha niya nung pinagsama na yung buhat niya sa clean and jerk at saka sa snatch na nagtotal to 188 kilograms. Sayang, this could have been 3 bronzes para sa kanya or maybe even 2 bronzes, 1 silver. Pero pang-apat lang ang naging pwesto niya sa snatch dun sa binuhat niya ng 83 kilograms. So, sa ngayon, ang Team Philippines ay may total na 13 golds, 6 silvers, and 9 bronzes. Posible pa madagdagan to kasi hanggang August 14 pa, hanggang Biyernes pa, ito pang ongoing na competition sa Tashkent, Uzbekistan. Samantala, ang ating junior fencing team ay merong 1 gold, 2 silvers, and 4 bronzes sa Southeast Asian Fencing Federation Junior Championships. Yung nag-iisang ginto ng Pilipinas ay nakuha sa Team Men's Saber Event. Galing kina Drake Anthony Chong, Vito Misael Coaching, Kia Nash Felipe, and Matthew Luis General. Tinalo nila yung Thailand 45-40 sa final. And with coaching giving the Philippines a 15-8 lead. Tapos naging 35-24 yan after the 7th end. Si Nash Felipe ang tumapos sa laban and he had to hold off a late charge ng Thailand. Nakascore pa yung Thailand ng 8 points in the last 2 ends ng kanilang laban. Now, the 1 of 2 silvers ng Pilipinas nanggaling sa Team Women's Saber. Maria Estelia, Giliana, Hailey Sofia Peters, Ariana Victoria Chu, and Nadel Turiano. Natalo sila sa Singapore 31-45 dun sa gold medal game. And then the second silver, sa individual ito, Men's Epee, Oscar Gabriel del Castillo. In the round of 32, tinalo niya ang kanyang kapwa Pinoy, si Don Razel Jeronimo, 15-8. Tapos si ZJ Ang ng Malaysia, 15-8. Tuan An Bui ng Vietnam, 15-3. At si Ki Kevin Son of Singapore, 15-14 sa semifinals. Pero hindi siya umubra kay Benjamin Chi Ji Lee ng Singapore, 11-15 yung naging scoring in their gold medal match. Now, the sa individual women's foil, bronze medalist si Willa Liana Galvez. Tinalo niya si Yuna Canlas, pamangkin ni Coach Amat Canlas, 15-14 sa table of 16. Tapos si Naidu Sita ng Singapore, also 15-14 sa quarterfinals. And then natalo siya kay Suraya Rizal ng Malaysia, 8-15 in the semifinals. Now, the other three bronze medals para sa Team Philippines ay nanggaling sa Team Men's Foil, Team Women's Epee, at sa Team Men's Epee. Samantala, sa 24th ASEAN Plus H Group Chess Championship, maganda ang ranking after 5 rounds ni International Master Michael Concho Jr. After round 5, tied tabla po si Concho, 3rd to 7th places with 3.5 points. Wala pa rin naman siyang talo rito sa competition, sa standard premier event. Yung latest result niya, draw with Grandmaster Megaranto Susanto ng Indonesia. So kasalukuyan, in 5 matches, 2 panalo at 3 draw ang record nitong si Michael Concho Jr. 1 full point behind the solo leader na si Tong Sen Wang ng China. Ang sunod niya mga kalaban is going to be Grandmaster Tuan Minh Le ng Vietnam. Sina I.M. John Emmanuel Garcia naman, G.M. Daniel Quizon, and I.M. Paulo Bersamina, kasalukuyan with 3 points each, so hindi naman nalalayo, in 8th to 17th places. 5:22 Philippine Standard Time. Magpapatuloy po ang ating usapang final scores and final results dito sa postgame after this break.
8: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
14: naganap sa laban.
15: Walang miss.
14: Walang sablay.
15: Lahat bullseye.
14: Dito sa Postgame
15: sa Radyo Pilipinas 2.
14: 918 AM.
5: Oras natin ngayon, 5:24 PM. Dito pa rin tayo sa Postgame sa Sports Radio 918. September 19, mag-uumpisa ang 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, ang petsa natin ngayon, August 11, wala na pong, ano niya, wala na pong anim na linggo, ano, before this year's Asian

0: yung layon niya o yung gap niya kay Ryo Shimada ng Japan na tumapos in third place. Now, nakakuha rin si Patrick Koo ng 258 ranking points with his silver medal finish. Pero bukod dyan, bukod dun sa medal, sa ranking points niya, isa pang nag-accomplish niya rito, na-scout yung mga makakalaban niya in the Asian Games. That includes si Asuma Nakai, yung reigning gold medalist, at yung nanalo ng silver last time na si Komet Sukprasert ng Thailand. Nag-compete din si Sukprasert dito sa Asian BMX Championship and finished 5th overall. Ito naman ang ating Philippine Sepak Takraw team. Isang silver at isang bronze ang iniuwi mula sa 39th Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championship 2026. Yung silver, binigay ng ating men's Regu team. Jason Huerte, Jom Larry Rafael, Reynaldo Asilim Jr. at Ronsited Gabayron. Ganun din, isama po pa si Glindel Fori. For the first time in 7 years, naglaro sa gold medal game ang Pilipinas matapos nilang talunin ang Brunei, China at ang Malaysia. Yun nga lang, nung sa final natalo sila sa perennial world champion na Thailand, 12-15 and 11-15. Samantala, pangatlo naman sa women's quadrant sina Marian Lopez, Christine Lapsit, Rachel Palomar, Nieva Jane Salon, Hart Makiling at Rhea May De La Cruz. Malaking bagay ito para sa Philippine Sepak Takraw Incorporated. Bilang sabi ng kanilang pangulong si Ms. Karen Tanchanco Caballero na itong resulta na ito nagpapakita na they are in the right direction. Patungo dun sa kanilang goal of finishing in the podium nitong Asian Games. Pero sinabi din yan na marami pa silang kailangan gawing trabaho. Siyempre, ano naman yan eh. Given na yan eh, di ba? Hindi pa rin dapat makontento kumbaga. Tuloy-tuloy ang paghahanda for the Asian Games. And in addition, inaasahan ding magandang momentum ang dala nito bilang magiging host ang Pilipinas sa darating na Nobyembre ng ASTAF Under-19 Asian Sepak Takraw Championships na gaganapin po sa Maynila. At 5:28 ng hapon, pakinggan natin yung naging panayam ng Sports Radio 918 sa isa sa mga miyembro. Ito ang ating Philippine Men's Regu Team na nanalo ng silver dito sa 39th Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championships 2026. Ito po si Jom Larry Rafael.
1: Silver medal sa 39th Thai Kings Cup World Sepak Takraw Championship Men's Regu. Isa sa mga members, si Jom Rafael. Hi, Jom! Congratulations!
2: Yes po! Thank you po!
1: Welcome to Sports Radio. Magandang araw. Yes, okay. Wow, silver! After how many years na naka-silver tayo sa World Championships? Mukhang 7 years, di ba? Ito, naibalik sa atin yung napakagandang medalya na silver. How does it feel to finish strong in this competition?
2: Yes po. Sobrang tagal din po nung unang-una po kasi dati po nangangarap lang po kami na mapasama po sa national team, tapos na-inspire po kami nung nag-gold medal po sila Coach Jason Huerte po sa 31st Kings Cup sa 2016. Mm-hmm. And yun nga po, pagpunta po namin ng Thailand dito here ay sa Thailand po nung bago mag-start po yung 39 Kings Cup is kinikwento po ng Secretary General po namin yung nangyari po noong 2016 na sana mangyari din po ngayon sa 2026 and one decade ago na po yun.
1: Yes.
2: And yun, nakagawa po kami ng history po ngayon ulit.
1: Yes. Nangyari, okay, naka-silver tayo, at least naka-finals tayo. Pero yung silver, feeling gold medal na rin ba yun, Jom?
2: Yes po.
1: Yes.
2: It's first time po kasi nangyari po sa traditional event po ng Sepak Takraw po sa sa Kings Cup World Championship po.
1: Oh, yung men's regu, di ba?
2: Yes.
1: Yes, the highest finish for the Philippines. Okay, so Jom, ano muna ang ganap doon sa finals against perennial world champion na Thailand? Close din yung mga scores, di ba? Madikit din naman yung scores. Happened?
2: Ang nangyari po kasi is, ano na lang po talaga yung alam po naman natin na sila po yung number one

0: in the world po na team sa buong mundo po. So, kami po, naging...
1: Ano na lang inisip nyo? Yes, alam natin world champion talaga sila. At naku, yes, ewan ko kung kailan natin sila matatalo. Ano na lang ang naging mindset nung koponan at ano nga ang inyong ipinakita doon sa naging finals nung isang araw?
0: Yes po. Inisip na lang po namin na kahit makasabay na lang po sa kanila po. And mas nangyari po kasi nakadikit po kami sa kanila. Mm-hmm. And mas tinapangan na lang po talaga namin na yes, naging masaya na lang po kami sa laro po, ganun. Tapos, ayan po, naging maganda po yung resulta tong laro po kahit natalo po kami.
1: Yes, 12-15, 11-15. Ano yes, pa ba ang storya behind that? Anong klaseng dikit doon sa mga unang bahagi ng laban, Jom?
0: Nung una po, digitan po kasi palitan po ng service. Then, yun nga po, nakacheck po kami ng follow ng Thailand. And, di po namin na-expect na makakacheck po kami ng follow kasi sobrang lalakas po talaga ng mga follow po nila. And yes, yung service po, ganun din po. Sobrang lalakas din po talaga.
1: Yes. Sa tingin mo, kakayanin ba nating talunin kaya ang Thailand kung ganyan nakaklose yung score natin sa kanila? Eh, di ba? 12-15, 11-15?
0: Yes po. Magkaroon lang po talaga ng maraming exposure, then magkaroon po ng mas ng training venue, and I hope po sana na magkaroon po kami ng sariling training venue po.
1: Ayun, okay. So sana para the next time around tayo na talaga ang world champion. Okay, yes, before that finals against Thailand, yung semifinals nyo, ano ang istorya against Malaysia, tama ba? 3 sets?
0: Yes po. Yan nga po, sila po kasi yung nag-champion po nung last SEA Games po. So, kami po, sobrang ano rin po kami na sana matalo din po namin tong Malaysia para maka-silver po kami. Kasi yung silver medal po na yun is, yun po yung ticket namin papuntang Japan po. So, pag hindi po kami nag-silver, hindi po kami makapunta ng Japan sa Asian Games, Aichi, Nagoya po.
1: Itong silver niyo dito?
0: Yes po.
1: Ah, ganun. So, yun lang ang officially, kumbaga, confirmed doon sa participation nyo sa Asian Games, yung silver sa World Championships, itong katatapos lang.
0: Yes po.
1: Aba, so napakalaki pala talaga ng at stake in that match against Malaysia. Paano natin tinali yung Malaysia? Eh, SEA Games champion pala sila sa men's regu.
0: Yes po. So, yung ano lang po namin doon is, mas ginalingan lang po namin, hindi po namin kinalala, di po namin sila kinilala na bilang champion. So, mas ginanahan pa po kami kasi nakakadikit na po kami ng score. Then, naging masaya lang po kami maglaro. Yan lang yes, po.
1: Ano ba ang, anong usapan nyo? Sige, mention the team members. Paano kayo nag-uusap-usap kapag naglalaro or before a certain play? Kapag kailangan habulin yung Malaysia, anong usapan nyo? At sino-sino kayo sa team? Sige, John.
0: So, ayun nga po. Kasama ko po doon si Coach Jason Verte, yung gawa rin po ng history noong 2016 sa 31st Kings Cup, gold medalist po sa doubles event. And yun po, siya po yung nagko-command sa amin, dalawa po ni Reynaldo Asilom, yung spiker ko po. Siya mm-hmm, po yung nagko-command sa amin sa bawat laro, sa pag-command po sa mga gagawin namin, sa service, sa spiking. Mm-hmm. Then, ayun po, pinapatapang niya lang po kami sa loob ng court po.
1: Meron pa kayong dalawang member, tama ba? Sino ba yun?
0: Yes,
1: si sino?
0: Ang reserve po namin si Coach Ron Cited Caballeron po and si Glindel Pori po.
1: Ayun. Ikaw yung taga-serve. Anong tawag sa nagsiserve sa sepak takraw?
0: Tekong po.
1: Tekong, okay. Gaano kaganda yung mga service mo? Paano mo na nabigyan ng magandang servisyo para talaga mag-connecta?
0: Ayun po. Nung una po kasi, so kumukuha pa po talaga ako ng kumpiyansa. Then yun po, pumabor po talaga na nagsiservice ace po yung service ko po. Then, ayun po, nagtuloy-tuloy po na makakuha pa po ako ng puntos sa serve po.
1: Galing naman, John. Mga nakailang kakayang ace dito sa naging laban natin sa men's regu, the whole tournament.
0: Nakarami rin po talaga. Lagpas mga 30 serve din po siguro.
1: Grabe, lagpas ng 30 service, tapos puros ace yun.
0: Yes.
1: Mahirap po din ba? Mahirap din bang, kumbaga, iasinta na talagang papasok yung servisyo mo at saka, syempre, pwede maging ace?
0: Yes po.
1: Paano? Paano mo ginawa?
0: Yun to, tinapangan ko lang po talaga. Then, kumuha lang po talaga ako ng kumpiyansa at naniniwala po ako sa sarili ko po talaga na kaya ko pong gawin.
1: Yes. Ano po yung mga magagandang place ng Koponan? Kasi ang very exciting itong ano, di ba, Sepak Takraw? Parang
0: Yes, ma'am.
1: nagba-bicycle shot sa ere, di ba? Grabe. So, ano yung pinakamagaganda yung shots at paano din ba yung nagagawa considering na gagaling nga ng nakalaban nyo eh, especially yung Malaysia na SEA Games champion tsaka yung world champion.
0: Yes po. So ano po, yung top set spike lang po yung ginagawa namin. Ginagawa lang po namin yung kanya-kanya po naming trabaho. Then, ayun po, sobrang lakas din po talaga nung spiker namin na hindi po gaano nag-error. Kaya mas nakakapuntas, nabubuhayan po kami pag pumapasok po yung palo namin.
1: Yes. Before that game against Malaysia, anong bansa ang mga nalusutan nyo? Ano ba yung mga scores nyo rin? Straight set to wins ba yon?
0: So, yung person po namin nakalaban is yung Brunei. 2-0 po namin sila sa groupings po. Then, yung sumunod po namin kalaban is China. 2-0 din po.
1: Aba, yan. Binlaan ko natin Brunei at saka China.
0: Yes po. Tapos, yung sumunod po is yung semifinal na po sa Malaysia.
1: Malaysia.
0: Yes po.
1: Gaano kasaya matapos kayo manalo na ng silver? Actually, yung panalo pa lang sa Malaysia eh, na assured na kayo, di ba? Ng
0: yes,
1: Asian
0: po.
1: Games, birth,
0: yes.
1: Tapos nasa finals kayo, and history nga na ulit yung 2019, nung huling may nag-silver eh, di ba? May huling nakapunta sa finals eh. So, anong klaseng celebration? Gaano kagulo yung buong Philippine team that time, Jom?
0: Yes po, sobrang saya po talaga namin na akala mo yung semi-final po is sobrang
1: finals
0: ano na po, finals na po eh.
1: Parang nanalo na kayo ng gold.
0: Mangyak-nyak na po kami kasi sobrang tuwang-tuwa po talaga kami na natalo po namin yung Malaysia.
1: Yes, mangyak-nyak na kayo.
0: Yun na po, history din po talaga sa amin.
1: Yes, buti na lang ang taas pa ng ano, ang taas pa ng energy. Hindi ka agad bumaba nung nakarating kayo sa finals. Di ba kasi closely fought finals nga eh. Paano ba kayo naghanda para dito sa King's Cup, Jom?
0: So, nag-training po kami sa... Unang-una po kasi naglaro po kami ng World Cup. Then, ayun nga po, hindi po kami pinalad. So, nung nag-training na po kami papuntang King's Cup po, nag-training po kami sa Bulacan Sports Complex po. So, ayun po, mas pinag-igihan po namin na kung ano po yung mali po namin ng World Cup, tinama po namin ngayong King's Cup po. So, ayun po, nagkaroon naman po ng resulta, nag-silver medal po kami ngayon po.
1: Yes. Ano na nga nangyari sa World Cup? Hanggang anong stage lang kayo na binawi nyo ngayong World Championships?
0: Nung World Stage po namin is hanggang quarterfinals lang po kami sa Team Regu event po.
1: Hanggang quarters. Dapat nag-ano din kayo noon, nag-semis, ganun ba? And eventually, dapat nag-finals para maka-Asian Games nga. Ano pa yung secret ng team? Sa mga coaches, sino ba yung mga coaches nyo? Gaano rin, kumbaga, naiba siguro yung program na meron this time for the World Championships
0: yes,
1: kumpara dun sa mga nakaraang competition, Jom? Ano
0: so,
1: ang naiba?
0: Ba, yung mga coaches po namin, si Coach Grendel Ilogon and Joel Carbonilla po, sila po yung nagtutok sa amin sa Regu and Team Regu po. So, sila po yung laging... sila po yung naniniwala na kaya po namin na makarating po doon sa finals po.
1: May nabago, may adjustment kung ano yung ginagawa niyo nung World Championship, anong World Cup kaysa dito sa World Championship, anong specific na naging bago?
0: So po yung training program po kasi namin nung World Cup is nagte-training lang po kami sa school po namin na Iris po. So nung nag-prepare na po kami sa 39 Kings Cup is nagkaroon po kami ng training venue sa Bulacan Sports Complex po. So, yung court po namin is naging dalawa po para, yun nga po, ma-maximize po namin yung mga magiging drills po namin and makorek po yung mga dapat gawin po namin sa Kings Cup po.
1: Yes. Okay, so what now, Jom? Pasok na tayo sa Asian Games. Confirmado na, nilalaro kayo sa Japan Asian Games. Ano na yung naiisip mo?
0: Ayun nga po, sana palarin pa rin po kami sa paparating na Asian Games po and mas pagbubutihan pa po namin na makasungkit pa po ng medalya.
1: Ano ang sabi, ano yung narinig mo na plano ng coaching staff o kaya ng pasta ng Philippine Sepak Takraw Incorporated, sina Miss Karen, ano ang plano na matapos na makauwi kayo from Thailand?
0: Ayun nga po, si Ma'am Karen po kasi yung nagsabi sa amin na kung wala po kaming silver medal, wala kaming Asian Games. So, ayun nga po, pinagbutihan po namin and ayun po, nasungkit po namin yung silver medal. So, makakapunta po kami ngayon ng Japan and yun nga po, tuwang-tuwa po sa amin si Ma'am Karen.
1: So, saan kaya ulit ang training? May training camp ba sa ibang bansa o sa Pilipinas na lang talaga ipapolish lahat-lahat dahil halos isang buwan na lang eh, Asian Games na, Jom. Anong
0: yes,
1: plano?
0: Po. Pagbalik po namin ulit sa Pilipinas sa August 12 po. So, magpapahinga lang po siguro kami ng mga ilang araw, then babalik na po kami sa Bulacan Sports Complex po. Then, mas pag-iigayan pa po namin. And, ma-perfect po namin yung mga pagkakamali pa po namin dito.
1: Yes. Okay, ano pang ibang magandang kwento dyan sa Thailand? Sa kupanan nyo, paano din kayo nag-enjoy yung camaraderie ng buong team? Jom, kamusta? Mas ngayon ba? Mas at ease kayo sa isa't isa?
0: Yes po, kasi yung cellphone po sa kasi namin is isang oras lang po. So, yung nagiging bonding po namin kada araw is mas nagiging ano po, mas dikit-dikit po kami talaga na and nakakapag-bonding po talaga ng matagal.
1: Talaga lang ha?
0: Nakapag-usap-usap po.
1: Binawalan kayo ng mga yes, coaches po. Or ng ating top officials ng Sepak Takraw na gumamit ng cellphone.
0: Yes isang po, beses para makapag-focus lang. Din po kami sa yeah.
1: Isang oras
0: po.
1: Lang? Isang oras yes, lang during dyan sa Malaysia or during training din dito sa Pilipinas? Isang
0: during
1: oras lang
0: training
1: ba?
0: And sa
1: competition.
0: Ano po, sa Thailand po, sa competition po.
1: Kailan pa nag-start yung ruling na yan sa Philippine Sepak?
0: July po ata.
1: Ayun.
0: First week po ng July siguro po.
1: Yan. Kasi talagang papalapit na yung competition at malakihan to World Championships and Asian Games.
0: Yes,
1: so,
0: po.
1: I'm sure, itutuloy-tuloy yan hanggang Asian Games dahil ayan ito po. Talagang pinakamalaki natin. Talaga, susulit naman, John.
0: Oh,
1: na walang
0: po.
1: Gamit
0: dito,
1: ng cellphone.
0: Nag-uusap, kasi wala na po kaming cellphone buong magdamag. So, kami-kami na lang po nag-uusap. Ganun po.
1: Hoy, very good. Na naging style ng Sepak, ano? No cellphone. Isang oras lang. At anong oras lang kayo nakakagamit ng cellphone sa buong araw?
0: 7 to 8 p.m. po.
1: 7 to 8 p.m. every day. Okay,
0: yes,
1: that's
0: po.
1: Good. Kita mo, may resulta, di ba? Galing naman, Jom. Anong pwede nating pangarapin, ano, pagdating ng Asian Games sa Japan, Jom?
0: Ayun nga po. I hope po na mas maigitan pa po namin yung ginawa po namin ng Asian Games 2023 na double bronze po. And sana po masungkit po namin yung gintong medalya po sa paparating na Asian Games Nagoya, Japan po.
1: Yes. 2023 nandun ka.
2: Bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Jom Larry Rafael, ang ating Philippine Sepak Takraw team na nanalo ng silver medal sa Men's Regu sa 39th Thai Kings Cup Sepak Takraw World Championships 2026 and with that silver medal finish ay nag-qualify for the 2026 Asian Games next month na po. Ngayon, ang Sepak Takraw ay inumpisan lang laruin in the Asian Games in 1990. Pero 1998 pa siya o lang siya naging regular medal sport. So, meaning, in 7 editions pa lang, ano, regular medal sport itong Sepak Takraw sa Asian Games, 6 na beses doon nakapaglaro ang Pilipinas. And out of those 6 campaigns ng Pilipinas sa Sepak Takraw sa Asian Games, 2 bronze medals ang naiuwi dyan ng Pilipinas. And both bronze medals ay last time lang nagawa ng Pilipinas back in 2023 sa Hangzhou, China. Yung historic bronze sa men's quadrant. Bahagi ng team na yon si Jom Larry Rafael. He was an alternate member. Kasama rin niya doon si Roncinet Gabayeron, Mark Joseph Gonzalez, Jason Huerte, Ray J. Ortuste, tsaka si Vince Torno. And then the other bronze sa men's regu. Alternate din doon si Jom Larry Rafael together with Gabayeron, Gonzalez, Huerte, and Ortuste. So, this Asian Games, susubukan nilang makapag-medal ulit and hopefully yung mas makinang kaysa sa naging bronze medal nila in 2023 sa Hangzhou, China. It's now 5:44 mga kaibigan. Abante ng 17 ang Converge laban sa Terra Firma sa pagsisimula. Mahigit 9 na minuto pa ito in the second quarter. Kasalukuyan na, merong 10 points na si Justin Arana. And then si Cameron Clark, ang kanilang ikalawang replacement import. 8 points so far, 3 out of 3 from the field. Isang mabigat na 15-3 closing run ang ginawa ng Converge dun sa huling 4 at kalahating minuto ng first quarter. Nag-umpisa yan dun sa dalawang sunod na layup ni Justin Arana at natapos sa isang slam dunk ni Justin Baltazar. So from a 3-point lead, 23-20, naging 15-point advantage, 38-23 after the first 12 minutes. At umakyat pa nga sa ano yan eh, umakyat pa sa 23 points. Umakyat pa sa 23 points yung lamang nila ngayong second quarter dun sa jumper ni Mikey Williams at 54-31. Sa kasalukuyan, merong 9 points si Wami Chongson at saka si JM Bravo para dito sa Terra Firma. 14 minutes bago po mag alas 6 ng gabi. Magpapatuloy tayo dito po sa postgame right after this break.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapag o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Checker time, it's now 5:48. Mga kababayan, nagpapatuloy pa rin ang aksyon dito sa WTA at ATP 1000 National Bank Open sa Canada. Yung women's tournament nilalaro sa Toronto, yung men's tournament ginaganap naman sa Montreal. Now the latest results in the women's singles. So meron ng dalawang pumasok sa semifinals. Si Elina Svitolina defeated Ekaterina Alexandrova 3-6-6 love and 6-3 para sa kanyang ikasampung sunod na panalo sa isang WTA 1000 event. At dahil sa panalo na to, yung kanyang head-to-head record against Alexandrova is now 4-1. Ang makakalaban ni Svitolina in the semifinals, si Iga Swiatek, na tinalo naman si Diana Schneider 6-2 and 6-1. Ito ang ika-23rd na WTA 1000 semifinal para kay Swiatek. 2-0 naman ang kanyang head-to-head record laban dito kay Diana Schneider. So yan lang yung nakaschedule na laro ngayong araw na to. Bukas na ulit magpapatuloy ito with two more quarterfinal matches. Alas 7 ng umaga ang laro ni number 4 Coco Gauff At number 12, Belinda Bencic, yung pong tumalo kay Alex Ayala. Followed by the quarterfinal match between number 2, Elena Rybakina. And number 11, na si Naomi Osaka. Sa men's singles, ngayong kahapon and today, walang nakaschedule na laro. Last Sunday pa yung latest results dito. Round of 16, panalo si Arthur Phil laban kay Cameron Norrie 6-2-7-6. Tinalo ni Rafael Hudar si Yiri Lehechka 6-3-6-3. Panalo si Brandon Nakashima kay Arthur Rinderneck 7-6-5-7-7-5. And Luciano Darderi with a 4-6-6-3-7-5 win laban kay Nuno Borges. So, yung mga nanalo dyan in round of 16, pasok na in the quarterfinals with pero sa and then nung Monday pala may laro si Jakob Mensik tinalo si Botic Van de Zandschulp 6-4-7-5. Ben Shelton panalo kay Joao Fonseca 6-3-7-6. Si Lerner Tien tinalo si Tiago Agustin Tirante 6-4-6-4. And lastly si Daniel Merida Aguilar 6-3-6-1 win laban kay Talon Griegspoor. So walang laro today, bukas na ang quarterfinals. Actually, mamayang alas 12:30 ng hating gabi. Darderi against Nakashima, followed by Hodar versus Phil, Mensik versus Shelton, and Merida Aguilar laban kay Tien. So, wala yung mga... All except for Ben Shelton. Ha? Wala yung mga nasa top 10 ng ATP rankings sa ngayon. Although I think si Lerner Tien wala naman sa ano. Kasi si Ben Shelton lang ang nag-iisang top 10 seeded player na naglalaro pa dito sa National Bank Open Men's Singles. Sa mga sumubusubaybay sa Major League Baseball ngayong araw, ito pong Los Angeles Dodgers panalo laban sa Kansas City Royals 6-5. And medyo alanganin ang laro nitong Dodgers lately dahil in their last 10 games, ito pa lang yung ikalawa nilang panalo. And during that 10-game stretch, they even lost 7 straight games. At sa laro na to, nag-home debut rin sa Dodger Stadium yung kanilang prized pitcher na kinuha nila from the Detroit Tigers na si Tarik Skubal. Hindi pa naging maganda yung kanyang unang paglalaro sa Dodger Stadium kasi 5 innings lang eh. 5 innings lang siya tumagal. Naka 3 points pa sa kanya yung Kansas City Royals including a 2-run home run. Pero buti na lang, nakabawi itong Dodgers. Shohei Ohtani, Freddie Freeman, tig-isang RBI single. Rather, RBI. Tapos merong 3-run double. Itong si Max Muncy. Kaya naging 5-3 advantage para sa Los Angeles Dodgers. Kyle Isbell, tinabla ang laro with a 2-run home run sa top of the 7th inning. Pero dun sa bottom half, sumagot si Freddie Freeman with the go-ahead single para ibigay sa Dodgers yung 1-point lead. That turned out eventually to a 1-point win. Sa iba pang laro ngayong araw sa Major League Baseball, etong Houston Astros tinalo ang San Francisco Giants 6-3. Panalo naman ang Arizona Diamondbacks laban sa Colorado Rockies 9-0. The Texas Rangers 4-1 victory laban sa Los Angeles Angels. 9-5 na panalo naman ang inilista ng Minnesota Twins laban sa Baltimore Orioles. Okay, in the standings so far, magulo pa sa buhok na dinasuklay itong computer. Okay, in the standings, pinakamagandang record sa American League ang Tampa Bay Rays 72-46. Samantala, pinakamagandang record sa National League ay hawak na ng Milwaukee Brewers 74-45. And to wrap up today's Post-game, in the WNBA, tinalo ng Atlanta Dream ang Toronto Tempo 107.95. Ryan Howard with 22.7 assists, 4 rebounds, 3 steals. At si Angel Reese with 20 points and 14 rebounds. Etong dalawang to, Ryan Howard and Angel Reese, ay bahagi nung USA team in the FIBA Women's World Cup. Atlanta now with a 20-12 record, 4th overall in the combined standings ng Eastern and Western Conferences. Samantala, in the other game, tinalo naman ng Seattle Storm ang Chicago Sky 97-88. Ito, rare victory to para sa Seattle Storm. Ikapitong panalo lang nila to this season. And ang una nilang panalo since July 6 nung tinalo nila, etong Los Angeles Sparks. Dominic Malonga, 26 points, 10 rebounds, and si Natisha Hideman with 18 points and 9 assists. In the PBA Governor's Cup, still in control ang Converge with less than 3 minutes left sa second quarter. 21 puntos ang kanilang kalamangan laban sa Terra Firma Jeep. Ayun na, meron na silang tatlong players in double figures. Etong si Frederick Tungkab. Meron siya na ngayong 13 points. 12 puntos naman si Justin Arana and Cameron Clark with 10 points para sa Converge. 14 puntos para kay Wami Chongson para dito sa Terra Firma. And then in the second game ngayong araw, the NLEX Road Warriors will take on the TNT Tropang 5G. 3 minuto bago mag alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw na to ng Miyerkules. Susunod na po ang Sports 918 with Ria Arevalo. Hanggang bukas pong muli, I'm John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
7: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278,
7: Sports Radio 918,
8: Radio Pilipinas, Radio Publico 738,
7: at Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3,
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
17: Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
18: Ang taginting ng FM
17: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
17: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
17: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
22: Di papahuli
23: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
27: 738.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Magazine 1278.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
37: Radyo Magazine.
38: Serbisyo Publiko.
39: The AM and FM Collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas.
43: And Capital 104.3 Collab.
44: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
45: Ito ang Presidential Broadcast Service.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
48: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko.
51: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
52: Radyo Pilipinas.
53: Radyo Publiko.
54: Posible kayang maranasan na sa mga susunod na araw. COA State Auditor Sailin Del Campo muling sumalang bilang testigo sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds. Del Campo isiniwalat na hindi dapat ponduhan ng confidential funds ng Office of the Vice President ang mga pinaglaanan nitong Christmas parties, medical mission, tree planting at Thanksgiving event. At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng klase bukas.

0: Bayan, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos sa spillway ng Las Piñas. Ayon sa Pangulo, malaki ang papel ng spillway sa Las Piñas para mapigilan ang pagbaha sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Matapos ang matinding pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa bunsod ng habagat, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Zapote. Ito ang idineploy ng pamahalaan sa naturang lugar ng kasagsagan ng bagyong Maymay at habagat matapos magkaaberya ang pumping station doon. Binigyang diin ng punong ehekutibo na dapat pagtuunan ng pansin ng spillway sa Las Piñas dahil malaki ang papel nito para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila.
2: Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years. Pero for some whatever reason, hindi natin nakuha. At ngayon kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan po tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR.
1: Binigyang diin pa niya ang pagsusulong ng pamahalaan ng Waste to Energy Program bilang bahagi ng pagtugot sa basura sa mga spillway para makatulong na mabawasan ang baha.
2: Tayo naman, kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung Waste to Energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinaproses at
3: Coffee ko brown, sarap ang paab! Saktong timpla ng kape, milk, brown sugar,
2: coffee siguro yan kasi understood technology na yan.
1: Kasabay nito ang paghimok ng Pangulo sa publiko na maging matalino sa pagtatapon ng basura para mabawasan ang negatibong epekto tuwing may sama ng panahon. Pero kumusta kaya ang Oplan Kontrabaha Initiative ng pamahalaan?
2: Mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa dip-dip na abot ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tubod ang baha. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin.
1: Ipinunto rin ng Malacanang naramdam na rin sa ilang lugar ang epekto ng
2: tayo naman, kami naman dito sa
1: ng Oplan Kontrabaha.
4: Mabilis na rin ang pagbaba ng tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela City, Quezon City at sa San Juan kahit patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, sa panguna ni Chairman Don Artes, kabilang ang mga ito sa ilang mga lugar na sa Kalakhang Maynila na hindi na binabaha. Dagdag pa ng MMDA, wala na ring bahang naitala sa ilang mga lugar sa Camanava at Las Piñas.
1: Ikinadismaya naman ng Malacanang ang dagat ng basura sa isang creek sa Baclaran.
4: Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi.
1: Samantala, binisita ng Pangulo ang mga evacuee sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 sa Las Piñas na naapektuhan ng sama ng panahon. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng tulong kabilang na ang family food packs, sleeping at hygiene kit, pati na ang maternity kit para sa mga buntis o lactating mothers. Namahagi pa ang Pangulo ng mga laruan sa mga bata.
5: Malaking bagay po yung tulong niya kasi kagaya po nito na nababagyo, wala, suspended po yung mga trabaho. Ang magiging sideline po namin yung may mga kaya sa buhay na magpapalinis ng bahay, yun na lang po yung magiging sideline namin. Kaya yung ibibigay po nilang tulong sa amin, napakalaking halaga. Ang hirap sabihin, pero napakalaking tulong po talaga para sa amin.
6: Papasalamat po kami kasi po matutulungan niya po kami ngayon.
1: Namahagi rin ang tulong pinansyal ang DSWD sa mga evacuee na nagkakahalaga ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation.
6: Sobrang malaking na po to dahil po ako isang single mom. Ibibili ko po agad po to ng bigas sa mga educational po ng mga anak ko.
1: Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, aabot na sa 193,000 na family food packs ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong lugar sa bansa. Tinitiyak niya ng DSWD na may pagkain ng mga nasa evacuation center, batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Handa rin niya ang ahensya sa pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga pamilya na nasira ang bahay.
7: Pagkain muna. And then we're now assessing yung mga may damages, no? Like in Pampanga, nakita namin medyo napuruhan sila. So we're going to work with the local government unit on the cash assistance later on.
1: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
0: Puspusan na ang ginagawang aksyon ng DPWH, MMDA at lokal na pamahalaan ng Parañaque City para tanggalin ang nagmistulang dagat ng basura sa Redemptorist Water Channel kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
8: Nagmistulang dagat ng basura ang daluyan ng tubig na ito sa may baklaran sa Parañaque City. Tone-toneladang basura kasi ang naipon at inanod matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod ng habagat nitong nagdaang linggo.
9: Actually, itong channel na to, hindi natural ito. Kumbaga no, man-made channel ito, boundary ng Pasay and Parañaque. So, matagal na kami naglilinis dito sa Parañaque. First time ko lang nagulat ng kami kahapon na talagang ang basura, grabe, tunitunilada.
8: Iba-ibang basura ang natrap sa Redemptorist Water Channel mula sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Metro Manila. Dahil dito, puspusan ng DPWH, MMDA at Parañaque City LGU para alisin ang mga basura gamit ang mga equipment ng mga ahensya.
10: Ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga ito. Paugit-ugit naman natin sinasabi nung sinimula natin itong Opran Kontrabaha na yung basura talaga is one major factor sa pagkaklag ng mga waterways natin.
8: Ayon pa kay Secretary Vince Dizon, habang padami ng padami ang tao sa Metro Manila, padami ng padami rin ang basura at ito ay isa sa malaking sanhi ng pagbaha. Dagdag pa niya, kapag naglilinis ang DPWH at MMDA, isang araw lang ang lumipas ay puno na naman ng basura ang mga daluyan ng tubig.
10: Una, I think we really need everyone to come in and do their share. Kailangan talaga nananawagan tayo paulit-ulit sa mga LGUs natin, sa mga kababayan natin na kailangan talaga medyo mas maging padisiplina tayo sa pagtatapon ng basura. Pero kailangan na rin talaga natin, tingin ko ng overall master plan to address the garbage crisis.
8: Hindi naman sila tumitigil sa paglilinis ng mga waterway, pagpapagana ng pumping stations, pag-i-improve ng mga drainage system para mabawasan ang mga pagbaha. Pero giit ni Dizon, mahihirapan ang bansa sa pagsugpo sa baha kung hindi rin paiirali ng ating mga kababayan ang disiplina sa pagtatapo ng basura.
10: Matagal nang sinasabi ng Pangulo natin na kailangan na talaga ng ng malaki ang solusyon dito and ini-explore ng Pangulo yung pagkakaroon ng mga waste to energy facilities para kamukha ng ibang mga bansa, susunugin na lang natin ito lahat. Pero susunugin natin ng maayos at malinis. Nakikipag-usap na ang Pangulo sa private sector kasi malaki ang investment yan. Pero tingin ko, once and for all, kailangan gawin na yun. Sabi nga ni Pangulo, masyadong matagal ng inuupuan yung mga ganitong klaseng mga solusyon at desisyon. Kailangan, kailangan masimula na yan.
8: Tatapusin naman ang mga ahensya ng pamahalaan ang paglilinis ng water channel sa lalong madaling panahon para hindi naagusin ang mga basura sa mas maliliit na daluyan ng tubig para maiwasan ang mga pagbaha, lalo na ngayong tag-ulan. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Sama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuang walang tigil na pag-ulan. Linsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat na maiwan at may papaabot sa lahat ng apektado ang tulong ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
11: Halos 75 milyong pisong halaga ng ayuda na ang naipamahagi sa mga pamilyang apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Sa pinakahuling tala, 20 na ang nasawi, 4 ang nawawala at 15 ang sugatan sa mga insidenteng kaugnay ng masamang panahon. Nasa 815,400 families o halos 3 milyong Pilipino naman ang apektado, habang mahigit 27,000 ang kasalukuyang nasa 996 evacuation centers.
12: Ang direktiba sa atin ng Pangulo sa NDRRMC kay Secretary Gibo at saka sa amin naman sa OCD kay Administrator Yusek Harold and Cabreros, ito pa rin po yung tuloy-tuloy na pagiging maagap, akma at maayos na tugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya sa ating pong mga kababayan na apektado ng habagat, no, at saka ng mga samang panahon, no, makakaasa po kayo na yung mga response agencies ng pamahalaan ay nakahanda pong magpaabot ng mga tulong na ito, no.
11: Patuloy naman ang response operations ng pamahalaan sa mga apektadong lugar, kabilang ang debris clearing, paghahanap ng alternatibong ruta sa mga kalsadang hindi pa nadaraanan sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH at paghahanda at distribusyon ng food and non-food items. Sa Laurel, Batangas, nagsagawa rin ng road clearing at pagtatanggal ng makakapal na putik para muling madaanan ang mga kalsada.
13: Kasama rin po kami sa mga repacking at distribution ng relief goods sa partnership ng iba't ibang national government agency tulad ng DSW, B at iba pang mga sangay ng pamahalaan.
11: Kasabay nito, pinalalakas din ng Bureau of Fire Protection o BFP ang response operations sa ilalim ng Oplan paghalasa o paghahanda laban sa sakuna. Umabot na sa 76,195 individuals ang natulungang mailigas ng BFP kasama ang iba pang ahensya. Binantayan din ito ang 753 evacuation centers at nag-augment sa 73 activities ng DSWD at mga LGU-DRRMO. Ayon sa BFP, malaki ang naging tulong ng preemptive evacuation sa pag-iwas sa mas malubhang insidente dahil nailikas sa mga residente bago pa lumala ang pagbaha. Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Nagpatupad ang National Housing Authority ng moratorium sa pagbabayad ng amortization ngayong buwan ng Agosto para sa lahat ng residential account holders sa piling rehiyon sa Luzon. Sakop ng nasabing relief measure ang mga residenteng naninirahan sa National Capital Region, pati na rin sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Layunin ng temporary suspension na ito na magbigay ng kaunting ginhawa at pagkakataong makabangon sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ng habagat nang walang itinatpataw na karagdagang interest o penalty. Inaasahang magbabalik sa normal ang regular na paniningil at remittance ng amortization payments simula sa September 1, 2026. Samantala, nakataas na sa critical level ang kondisyon ng lupa sa Cordillera dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga high-risk area para magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong lugar. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
14: Noong Agosto 6, isang insidente ng pagguho ng lupa ang naitala sa Shilan, La Trinidad, Benguet na nagresulta sa pagkakasawi ng dalawang individual. Matapos ang isinagawang assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa lugar, agad silang nagbaba ng threat advisory upang mapalikas ang mga nasa malapit sa lugar. Ayon sa punong barangay, walang nasaktan sa mga sumunod na insidente ng pagguho ng lupa dahil nakaalis ang mga residente na malapit sa mga landslide area.
15: Banbantayan mi jayin wadat ti matinag ta close open jay kalsada gan. Iso nga talon nga aldaw nga jay ti tutukukan piman ti tanod ta jay agrigail at ta jay bantay.
14: Ayon naman kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, dahil sa patuloy na pag-ulan, noobserbahan na ang mahigit 20 pagguho ng lupa sa bayan.
16: Yung mga landslide at soil erosion natin, may minor, mga major. Yung mga major natin, yun pong nangyari sa may Shilan at dyan po rin po sa nangyari sa may, yung kalsada natin sa Lubas Ambyong Road kung saan kasarado pa rin hanggang ngayon for the safety of the riding public. Kasalukuyan naman siyang kiniklear ngayon ng DPWH.
14: Ayon sa kanilang pag-aaral, posibleng magkaroon ng landslide sa rehiyon sa pamamagitan lang ng 80 mm accumulated rainfall. Ngunit sa kasalukuyan, naitala ang 1,413 mm accumulated rainfall sa Cordillera sa loob ng 9 na araw na diretsyong pag-ulan.
17: Nakakabahala na talaga na nasa critical level na tayo actually ng pagguho sa lupa. Kasi pang almost 2 weeks na to na tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, nasaturate na yung soil. If you remember, nagkaroon pa ng earthquake 3 weeks ago or last month. So, nagpatong-patong na yun and yun yung nagpapawersen ng situation natin.
14: Naitala sa Cordillera ang magkabila ang landslide. Pangunahing apektado ang mga kalsada at mga sakahan, habang may ilang residential areas ang apektado rin. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng ahensya sa mga high-risk areas upang mabigyan ang mga ito ng babala at mapalikas kung kinakailangan.
17: We should be very observant lang sa paligid natin. Kapag may nakita na tayo na signs ng instabilities like nag-crack na, may mga nakita na tayong tension cracks, may nakita na tayong tilted na trees, kapag yung doors natin na okay naman dati, bigla nang hindi nagko-close, ibig sabihin that is misaligned na. So we have to report those sa proper authorities.
14: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
0: Umabot na sa 10 individual ang kumpirmadong nasawi sa isinasagawang search, rescue and retrieval operations dahil sa landslide sa isang barangay sa Baguio City, bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
18: Sa mahigit 24 na oras na pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa barangay Gisadsurong, Baguio City, alas 2:30 na madaling araw ngayong araw, nahanap na ang 13 individual na natabunan ng lupa dahil sa pagguho. Ayon sa CDRRMO, 8 taong bata ang huling nahanap, 10 katawang kumpirmadong nasawi at ang 3 katao naman ay kasalukuyang nasa ospital pa. Isang aso din ang nasagip ng mga otoridad. Nakaburol naman ngayon ang 6 na nasawi sa Cathedral of the Resurrection sa Baguio City.
19: This morning, yung last victim natin is na-retrieve na natin. Ito yung 8-year-old na bata. So all in all, yung 13 ang ating victims. Unfortunately, 10 yung casualty natin.
18: Sa social media post ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, lubos ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Pinasalamatan din niya ang naging effort ng 150 rescuers, responders at mga volunteers na hindi tumigil para mahanap ang lahat ng biktima. Samantala, nagpaabot naman ng tulong ang iba't ibang opisina, organisasyon at grupo sa mga nag-evacuate ng mga pamilya sa barangay Gisadsurong tulad ng pagkain, damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa datos ng City Social Welfare and Development Office, aabot sa 25 pamilya ang nag-evacuate sa Baguio International Academy at 2 pamilya naman sa mismong barangay hall.
20: Siguro naman ma'am, baka sobra-sobra naman na kasi mga tulong nila eh. Halos nga, tulong pa kami nila, mga damit na katambak pa si stage namin. Namin alam kung saan namin ibibigay din yan. Ang sabi ko sa kanila ma'am, mag-ingat sila. At kung kailangan lang na sinasabi na mag-backquit sila, mag-backquit sila.
19: You have been warned, you have been informed, particularly sa mga hazard-prone areas natin. Kung nagsabi ang ating mga barangay officials na to preemptive evacuation, please do respect them at ipatupad natin. Marami tayong possible na evacuation kung hindi man sa ating mga relatives, yung ating mga multipurpose hall. At ito rin ang aming opisina. 2 floors po ang evacuation natin doon, kaya pwede natin gamitin.
18: Samantala, nagsagawa naman ng ritual ang barangay sa pamamagitan ng pagkatay ng baboy. Isa itong paniniwala upang hindi maulit ang insidente sa lugar. Nagpahayag na rin ng pakikiramay ang Department of Education sa kapamilya ng mga natabunang estudyante. 2 sa kanila ay grade 7 sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at grade 4 sa Bonifacio Elementary School, at isang learner ng Alternative Learning School.
3: Andito tayo ngayon sa Barangay Gisadsurong kung saan nangyari ang landslide. Makikita sa aking likuran na mayroon pa rin pagguho ng lupa dahil nakakaranas pa rin ang Baguio City ng malakas na pag-ulan. Ayon sa CDRRMO as of today, umaabot na sa 48 landslide o rockfall incident ang naitala dito sa Baguio City. Kaya naman pinapaalalahanan ang mga pamilya o residente na malapit ang kanilang tahanan sa landslide prone areas na agad lumikas kapag nakitang delikado ang lugar. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
0: Para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa Alno, La Trinidad, ipinatupad ang no face-to-face classes para sa pag-iinspeksyon ng lokal na pamahalaan sa gumuhong riprap dahil sa matinding buhos ng ulang dala ng habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
14: Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet ang riprap na gumuguho sa kinatitirikan ng Alno Kaduri Elementary School dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Layon nito na makapagbigay ng agarang solusyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro at mga personnel ng paaralan habang minomonitor ang kondisyon ng lupa sa lugar. Ayon sa punong barangay ng Alno, matagal na nilang suliranin ang riprap. Ginawa ng retaining wall, ngunit dahil sa walang humpay na ulan, unti-unti na itong gumuguho. 370 mag-aaral ang pumapasok sa naturang paaralan. Wala munang face-to-face learning sa paaralan hanggang hindi matiyak ang kaligtasan ng lugar.
21: Nakikoordinate sa munisipyo para sa assessment ng slide dito sa likod ng school building para may assess kung safe ba yung building kung sakaling open ulit ang klase.
14: Blended learning muna ang ipatutupad sa mga junior at senior high school habang ililipat ang mga elementary students sa mga classroom na malayo sa panganib. Ipinangako naman ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang nasa 19 milyong pisong pondo para makagawa ng mas ligtas na riprap sa lugar.
22: Nagkataon na meron tayong pondo sa riprapping na kakausapin din natin o maglalabas tayo ng order para pabilisin yung construction ng riprap doon po sa bandang likod ng ating school building.
14: Bukod dito, layon ng Benguet Schools Division Office na maglagay ng learning continuity spaces o makeshift classroom sa lugar para maisagawa ang face-to-face classes. Labis naman ang kanilang pasasalamat sa tulong ng La Trinidad LGU sa pagprotekta sa mga mag-aaral at mga guro sa paaralan.
23: We want to assure the parents

0: ang mahigit isang linggong pag-ulang bunsod ng nagdaang bagyo at habagat. Kung yan ay magpapatuloy, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Ms. Lori?
1: Yes, good evening ma'am at sa lahat pa po na ating mga taga-subaybay. Sa ating forecast sa araw na ito at sa in the next 24 hours, mataas pa rin po yung chance na magiging maulap pa rin ang papawirin at may mga light to moderate rains pa rin na pag-ulan na minsan ay malakas din na pagbuhos dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. So, ibig sabihin, mataas pa rin chance na mapag-ulan sa atin, especially the western section of Luzon dahil sa habagat by tomorrow. Although yun nga po, light to moderate with at times heavy na lang siya. Bagya po siya nag-improve kumpara po nung weekend at mga nakaraang araw. Samantala sa natitirang bahagi naman ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Pero sa ngayon, wala naman po tayong bagyo na monitor sa loob na ating area of responsibility. Maliban nga po dito sa patuloy na umiiral na habagat. At yun ang latest mula dito sa Pag-asa, ito po si Lori.
0: Ma'am Lori, ano po ang forecast natin this weekend? Magiging maaraw na po ba sa buong bansa?
1: Well, by this weekend, hindi pa rin po guaranteed ang magandang panahon dahil malakas pa rin ang habagat. Pero nakikita po natin na sa Visayas, Mindanao, good weather. Pero sa Luzon, especially the western side, including Metro Manila, may chance pa rin ho ng mga pag-ulan. At medyo matataas pa rin o malalakas pa rin ng mga pag-ulan ang pwede pong maranasan sa western section ng northern Luzon by weekend.
0: Alright, maraming salamat po. That was Lori De La Cruz ng Pag-asa DOST. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasa ng sandataang lakas na tiyakin ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng sakuna. At Coa State Auditor Eileen May Del Campo muling sumalang bilang testigo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o muna'y maling paggamit ng confidential funds. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayabo ng ating kaalaman. Mahalin natin ito. Gamitin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan.

Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.

0: Ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
1: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
2: Sabihin po masama po siya na gawing ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
3: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
4: Sa mga batas, siyempre mananagot.
5: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibigay sa kanya yun.
6: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa Skadi. Yung matibay po talagang ebidensya eh.
5: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.

0: Isang taon matapos ang banggaan ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal, muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang kahalagahan ng pagiging profesional sa karagatan para maiwasan ang panganib sa buhay ng sinuman. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Eksakto isang taon na nang magbanggaan ang mga barko ng PLA Navy at China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal sa gitna ng kanilang paghabol sa BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Napuruhan dito ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3104 na nagtamo ng matinding pinsala sa forecastle na bahagi. Walang naging direktang kumpirmasyon ang China kung may mga nasaktan o nasawing crew member mula sa kanilang mga nagbangga ang barko. Pero kamakailan lamang nakapost sa commemorative website ng China Veterans Affairs Ministry ang dalawang tauhan ng China Coast Guard at kasama sa listahan ng mga martir. Nakasaad dito na sila ay namatay habang nasa isang misyon sa South China Sea noong August 11, kaparehong araw kung kailan nangyari ang banggaan sa Scarborough Shoal. Muli namang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na dapat manatiling profesional sa karagatan dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng lahat.
2: We reiterate that unsafe and unprofessional maneuvers at sea increase the risk of accidents and endanger lives. Again, it is for this reason that we maintain that all our actions have to be professional. We'll have to be professional. We'll have to be within the bounds of established protocols such as the rules of the road, call regs and other established protocols and backed up by international law.
1: Samantala, sinabi ng AFP na wala pa ring tugon ng China sa demand ng Pilipinas kaugnay ng insidente sa Yungin Shoal noong June 2024 kung saan isang sundalong Pilipino mula BRP Sierra Madre ang naputulan ng daliri. Kabilang dito ang pagbabayad ng kompensasyon at pagsasauli sa mga kinuhang armas ng China Coast Guard.
3: We are following up with the concern the agency that could actually communicate our intentions to the People's Republic of China.
2: Any injury to our personnel or damage to equipment arising out of coercive and aggressive actions conducted by the PLA Navy or the Chinese Coast Guard or even the Maritime Militia falls squarely on their responsibility.
1: Tiniyak naman ng AFP na hindi nila pinapabayaan ang BRP Sierra Madre at hindi kailangan magpaalam sa China para sa rotation and resupply or RORE missions sa kabila ng umiiral na provisional understanding. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Sa pagsalang ni COA State Auditor Celine Del Ocampo sa witness stand sa nagpapatuloy na paglilites kay Vice President Sara Duterte, tinukoy niya ang tatlong individual na itinuturing na may pananagutan sa notice of disallowance kaugnay ng confidential funds at isa na rito ang Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
4: Ay sa kanyang pag-arap sa witness stand, tinukoy ng State Auditor ng COA Ikpao si Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga may pananagutan sa Notice of Disallowance na inilabas kaugnay ng paggamit ng confidential funds.
5: Based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering.
6: Etong sinabi ni COA Ikpao State Auditor Cylene Del Ocampo, kaugnay ng 105 list of activities na isinumite ng Office of the Vice President o OVP mula December 13 hanggang December 31, 2022. Kasunod ito ng notice of suspension na nilabas sa OVP dahil sa kabiguan ito makapagsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa liquidation ng confidential funds. Ang nasabing listahan ang ginamit din ng OVP bilang documents evidencing success of information gathering or surveillance activities bilang batayan sa pagbibigay ng rewards sa mga informant.
5: May mga activities din po dito na from December 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21, 31, 2022.
7: So you mentioned a joint circular. Meron ka bang anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
5: Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential fund sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions.
7: Ano yung mga condition na yun?
5: First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po.
7: Okay, so ano dyan sa requirements? Ang sinasabi mo, hindi sinunod ng Office of the Vice President.
5: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.
6: May ilang aktibidad din umano ang OVP na gumamit ng confidential funds pero hindi tumugma sa mga pinaggagamitan ng pondo.
5: Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila, December 15.
7: Appreciation Night.
5: Opo.
7: Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba 'yan? O nasa listahan ba 'yan,
8: Your Honor,
7: ng confidential activities base sa joint circular?
5: Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon.
7: Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba?
5: December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din
7: compliant ba to sa listahan?
5: Based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po. Under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund.
7: Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds.
5: Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
6: Muling ipiniliwanag ni Del Ocampo kung ano ang confidential funds.
5: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
7: At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
5: Hindi po.
7: Hindi po.
9: With the indulgence of counsel.
7: Your Honor, please.
9: With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastosan ng confidential fund yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Eh.
5: Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based
9: Opo,
5: sa accomplishment
9: so labas dun.
5: Report.
9: So hindi posibleng gamitin yung perang na release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan.
5: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
9: So prospective.
6: Matapos ang kanyang evaluation, gumawa si Del Ocampo ng draft notice of disallowance na agad inaprubahan ng Assistant Commissioner at Officer in Charge ng COA ICFAO.
7: Magkano ang disallowed ng COA ICFAO?
5: Ang disallowance po is 73,287,000.
7: Ano naman ang basis ng disallowance na to?
5: Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers and printers.
6: Muli ring nabigong OVP na makapagsumite ng mga resibo at iba pang katibayan para sa mga binili gamit ang confidential funds. Tinukoy din ni Del Ocampo ang tatlong personalidad na itunuring na liable o may pananagutan sa nasabing notice of disallowance.
5: Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa de la Rey.
8: Bakit sila accountable?
5: Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance.
8: Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve?
5: Yun pong sa accomplishment report.
4: Ayos, babalik bukas ang State Auditor ng Kawaikpaw para sa cross-examination at interjection. Ayos?
10: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Ipresenta ng prosecution ang mahigit 20 kakaibang pangalan na lumitaw sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP noong 2023. Ilan sa mga ito ay katulad ng apelido ng ilang kilalang personalidad at pangalan ng pagkain. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: At itong mangga, gumawa atang ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso.
11: Jay Kamote, Miggy Mango, Matthew and Queso, Renan Piatos at mga pangalang kamukha ng ilang public figures. Ilan lamang yan sa 23 kakaibang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023 na ipresenta ng prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Umabot sa mahigit 1,000 acknowledgement receipts na sinuri ni COA Ikfao State Auditor Sailin May Del Campo. Para sa una at ikalawang kwarter ng 2023, kabilang sa mga nakatalang pangalan sina Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Anong Pauco, Hearth Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diocno Jr., Diane Maple Lapid at John A. Lapid Jr. May mga resibong nagdala ng gasto sa umabot sa 500,000 pesos para sa information, supplies at medical and food aid. Kabilang naman sa mga pangalan sina Beverly Claire Pampano, Cocoy Villamin, Honeylet Camille C., Christine Applegate Estrada, Contis Conor Adrian at Denise Tanya Escudero para sa ikatlong kwarter ng 2023. Nilinaw na testigo na compliance audit lamang isinagawa ng departamento kaya hindi nito bine-verify kung totoo ang mga pangalan o may kaugnay ng mga ito sa mga public figure na kapangalan nila. Ayon sa testigo, hindi nakita sa mga report ang partikular na accomplishment na magpapatunay sa pinagamitan ng confidential funds. Kabilang sa mga hindi isinumiting patunay ay ang 131.8 million pesos payment of rewards ng OVP simula December 2022 hanggang sa unang tatlong kwarter ng 2023.
5: Gaya po sa isang activity na nakalagay nga po, ang probable threat is yung sa CTG, mga NPA, ganyan po. Hindi po makita sa mga dokumentong ito na itong probable threats na to, ano yung naging successful result? Meron bang nahuli na mga sa mga ito? Ganun po yung hinahanap namin.
11: Ipresenta rin ang prosecution ng acknowledgement receipts ng DepEd na naka-address sa iba't ibang lugar sa petsang March 15, 2023. Ilan sa mga nakalagay na address ay Davao City, Tandag, Mindoro, Agusan del Norte, Olongapo, Zamboanga City, Laguna, Butuan City, Compostela Valley, San Juan City at Ifugao.
12: Paano posible na on one day, 10 syudad yung napuntahan ng supposedly ng special disbursing officer naglabas ng milyones at sa dulo niyan ay sasabihin na successful na nangyari yon, no? Either may teleportation na ginawa or Doctor Strange, yun lang yung nakikita nating potential na explanation dahil kinalculate po natin kung iti-take into consideration yung flight time niyan, hindi po talaga posible na mangyari yan sa isang araw.
11: Samantala, ayon pa kay Del Campo, ginamit umano ng OVP ang confidential funds para sa Christmas activities, gift-giving, tree planting at medical missions na hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01.
13: May ilang gastusin din umanong ginawa noong December 13 hanggang 18, 2022, kahit na December 21 hanggang 31 lang ang sakop ng cash advance.
14: Kasi yung Christmas party na sinasabi, lumalabas reimbursement. Hindi naman ito reimbursement. At saka pangalawa, hindi naman allowed din yung mga item na nilagay nilang justification doon. Bawal sa confidential fund yung Christmas party. Bawal dito yung tree planting, wala lahat itong kinalaman sa confidential fund.
13: Dahil dito, naglabas ang COA na mahigit 73 million pesos sa notice of disallowance noong April 10, 2026. Umaasa naman si Attorney Lorna Capuna na happy ending ang kakahinatnan ng impeachment trial.
15: Ano nangyari? Bakit happy ending ang Odyssey?
16: Spoiler.
15: Because he slayed all the bad guys. Natepok lahat ng masasamang tao. Yun ang happy ending sa Odyssey at happy ending rin yun sa amin.
13: Vel Custodio, para sa bayan.
10: Sa change of command ng Philippine Army, may higpit na bilin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalo lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Siniguro rin ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa sandatahang lakas ng bansa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
17: When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them.
18: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sandatahang lakas na tiyakin ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng sakuna.
17: Especially now, as many of our communities confront heavy monsoon rains and other calamities, keep the Army ready to support search, rescue, and relief operations. Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies.
18: Sinabi ni Pangulong Marcos kay Lieutenant General Donald Gumiran na formal nang itinalaga bilang 68th Commanding General ng Philippine Army ngayong araw. Pinalitan niya si General Antonio Navarrete na ipinuesto bilang Chief of Staff ng AFP. Direktiba ni Pangulong Marcos kay Gumiran.
17: Build a force capable of securing the land domain, supporting joint operations and contributing fully to defending our sovereignty and asserting our territorial integrity.
18: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa AFP sa isinumiting 2027 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo ng Administrasyong Marcos. Papalo sa 328 billion pesos ang inilagak na pondo para sa Department of National Defense. Mahigit kumulang 20 bilyong pisong mas mataas kumpara na karaang taon.
17: This administration will continue to invest in your capabilities and champion initiatives that safeguard your welfare and that of your families. We will give you the tools to do the job, the support to do it well, and the confidence that the nation stands behind you.
18: Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang sandatahang lakas na buong tapang na nagpoprotekta sa soberanya at teritoryo ng bansa. Hinimok niya na pairalin ang integridad at disiplina, tindigan ang konstitusyon at pangalagaan ang tiwala ng bawat Pilipino. Clazel Pardilia, para sa bayan.
10: Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tila pangaagaw ng kredito ni Vice President Sara Duterte sa proyektong pabahay ng Marcos Jr. Administration sa Davao City. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
19: Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City.
20: Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro patungkol sa Peoplesville Housing Project sa Davao City. Kasunod yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na proyekto umano niya ito noong mayor pa siya ng lungsod. Isa-isang ipinakita ni Jose Castro ang mga dokumento para sa pagpapatayo ng proyektong bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi niyang July 18, 2023 nang maaprubahan ang development permit, February 16, 2024 nang ma-issue ang building permit at June 20, 2024 naman nang ma-issue ang certificate of registration. Lahat ay sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
19: Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City.
20: Dagdag pa ni Castro, para ito sa ating mga kababayan at hindi para magpabida ang sinuman. Napakikinabangan na niya ngayon ang naturang pabahay ng mga benepisyaryo na ang iba ay lampas 2 dekada ng nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang development ng People's Ville Project sa Kalinan District sa Davao City na dinisenyo para makapag-accommodate ng 7,200 condominium units kung saan mahigit 2,600 units na ang tapos.
19: Isa lamang ang People's Ville sa programa ang napabahay ni Pangulo Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo ang maghatid na maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino.
20: Carlo Candelaria para sa Bayan.
10: Nananatiling prioridad ng pamahalaan ang edukasyon, infrastruktura at kalusugan sa ilalim ng panukalang mahigit 7 trilyong pisong pambansang pondo para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
16: Isinumitin na ng Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na panukalang budget sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ang isinusulong na pondo mas mataas ng 6% sa pondo para sa taong 2026.
21: This budget is designed to close the gap between our country's economic progress and the everyday realities of the Filipino people.
22: Beyond this, this budget prioritizes the provision of support to our country's economic growth through strategic investments in infrastructure, education, health, food security, and social protection, which undeniably are essential in improving public services, strengthening productivity, generating employment, and ensuring that government resources respond to the needs of Filipinos.
16: Mababasa rin sa 1987 Constitution na dapat ilagay ang pinakamalaking pondo sa sektor ng edukasyon. Ito ay para mas palawigin ang pagtuturo sa ngalan ng dekalidad na edukasyon, maging ang pagbabahagi ng dunong ng mga estudyante, gayon din ang magiging katuparan ng kanilang hanap buhay sa hinaharap.
10: Sa panukalang budget para sa fiscal year 2027, basic education o DepEd ang may pinakamalaking paglalaanan ng pondo na nasa 976 billion pesos. Pangalawa naman dito ang public works and highways na aabot sa mahigit 600 bilyong piso, habang pangatlo naman sa may pinakamalaking paglalaanan ng pondo ang Department of Health na aabot sa mahigit 300 bilyong piso.
23: Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Malinaw ang layunin ng 2027 National Expenditure Program. Ilagay ang sambayan ng Pilipino sa sentro ng paggasta ng pamahalaan.
16: Samantala, sa kabila ng nagpapatuloy na imbestigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa, pursigido ang DBM na maipagpatuloy ito matapos ang ayunan ng ilang naging proposals ng DPWH para makapaglaan ng pondo rito sa taong 2027. May mahigit 100 bilyong pisong pondo para sa pagpapatuloy ng flood control infrastructures, 19.6 bilyon pesos naman ang para sa capital outlay o yung para sa foreign assisted projects para sa mga proyekto kontra baha.
22: Isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no, kung ibabalik yung flood control project, dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects.
16: Wala na rin anilang dapat pangambahan dahil ma-access ng taong bayan ang transparency portal ng DPWH. Dito makikita kung magkanong pondo at ilang kontratang infrastruktura ang nagpapatuloy i-implementa, maging ang mga nakalinyang proyekto para maibsa na ang baha. Iba pa rito ang gagawing monitoring ng DBM para matiyak na ginagawa talaga ang flood control project at hindi guni-guni lang. Sakali namang maaprubahan sa magiging masusing deliberasyon ng Kongreso, giit ng DBM, ipararamdam nila sa bawat Pilipino ang binabayarang buwis sa pamamagitan ng mga totoo at kapaki-pakinabang na proyekto sa iba't ibang sektor. Sheila Natividad, para sa Bayan.
10: Nasita ng Sandigan Bayan Presiding Justice ang tila hindi pagrespeto sa korte ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera matapos na humarap ito ng nakasuot ng t-shirt at maong. Samantala, itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa August 18 kaugnay sa kasong graft sa flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
0: Muling itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division sa August 18 ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at pre-trial ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft kaugnay ng flood control projects. Kasunod ito ng motion for reconsideration ng prosecution matapos ibasura ng korte ang motion na alisin si Bonoan bilang akusado. Nauna na naghahay ng Office of the Ombudsman ng motion para gawing state witness si Bonoan. Giit ng prosecution, hindi mababago ang case information dahil mananatili pa rin dito ang partisipasyon ni Bonoan. Dagdag pa nito, hindi malinaw anila kung anong depensa ang mawawala kay Estrada kung aalisin sa kaso si Bonoan. May hanggang bukas naman ang kampo ni Estrada para magkomento sa motion for reconsideration. Dumalo naman sa naturang pagdinig si Estrada sa pamamagitan ng video conference. Samantala, muling itinakda sa August 18 ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera sa kasong graft. Kasunod ito ng inihaing omnibus motion ng kanyang kampo para ibasura ang kaso, papagsama-sama ang mga ito at masuspinde ang arraignment. Sa kabuuan, 9 na counts ng graft ang inihaing sa kanya ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya bilang kontraktor. Sa naturang court proceedings, sinita ni Sandigan Bayan Presiding Court Justice at 2nd Division Chairperson Geraldine Eco ang suot na t-shirt at maong na pantalon para sana sa kanyang nakatakdang arraignment. Binigyang din ni Eco na hindi ba anya nirerespeto ni Rivera ang korte para sa isang mamabatas na tulad niya na humarap sa korte sa suot ito. Anya, nais ba ni Rivera na humarap sa korte na maraming beses para matuto na manamit na maayos? Humingi naman ang paumanhin si Rivera sa korte kaugnay nito. Hindi naman nagbigay ng payag si Rivera sa media matapos ang naturang court proceedings. Rod Lagusad, para sa Bayan.
10: Kabi-kabila na ang mga hakbang ng Energy Department para sa pagpapatatag at pagpapalawak ng enerhiya sa bansa, gaya ng planong power capacity, EPIRA law, at amendments at pag-aalis ng system laws. Alinsunod na rin ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Inilatag ng Department of Energy sa mamumuno ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang post-SONA briefing ang strategic roadmap ng pamahalaan matapos ang matatayog na plano at pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa sektor ng enerhiya. Sa usapin ng power supply, iginiit ng kagawaran na dapat magkaroon ng mas mahigpit na generation company accountability sa pamamagitan ng patuloy na pagtatasa sa mga umiiral na pasilidad.
2: Sa ngayon po kasi yung COE or Certificate of Endorsement is perpetual. And now we need to review that and there has to be regular review every few years of the performance of each power plant and to determine if they still deserve to have our endorsement.
1: Kasabay nito, ipinaliwanag ni na Secretary Garin at USEC Mario Marasigan ang planong palawakin ang power capacity ng bansa mula 32.2 gigawatts ngayong 2026 tungong 121.3 gigawatts pagpatak ng 2040 para maabot ang 50% renewable energy target ng Pilipinas. Upang protektahan naman ang bansa laban sa pandaigdigang petroleum volatility, isinusulong ng DOE ang pagpapatatag ng National Strategic Petroleum Reserve hanggang 120 days.
2: According po sa research ni Undersecretary Sales, having enough reserves, but it's 60 days or 120 days, that has a direct effect on the growth of the country. Kasi napoproteksyonan po natin from inflation, from currency volatility at nakakatulong po sa ekonomiya po natin yan.
1: Para sa grid resilience at disaster response, kasunod ng Typhoon Maymay, itinutulak naman ni USEC Winfrey Puentebella ang pagpapakalat ng mobile energy systems sa mga critical infrastructure areas at ang sariling kuryente act para alisin ang red tape sa rooftop solar panels. Mabilis din ang hakbang ng gobyerno para sa 60% electric vehicle adoption sa 2040 habang kinumpirma ni Yusek Joby Bacordo ang target na 1,200 megawatt commercial nuclear power plant pagsapit ng 2032 sa ilalim ng PhilAtom framework. Muli ring binigyang diin ng DOE ang layuning pababain ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng APIRA amendments, pag-aalis ng system loss charges at pagsusuri sa operasyon ng mga electric cooperative sa Visayas, Mindoro at Palawan. Walang patumpik-tumpik na reforma at mas mabilis na aksyon. Yan ang garantiya ng Department of Energy para sa seguridad ng sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng mas mahigpit na pananagutan para sa mga kumpanya ng kuryente. Tinitiyak ng kagawaran na hindi maipapasa sa bulsa ng mga consumer ang mabigat na gastusin na maaari naman daw pasanin ng pamahalaan. Mula rito sa Taguig City, Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

isang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 60 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Cebu, bubusisiin ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Jessa.
9: Aabot sa 60 bilyong piso ang halaga ng flood control project sa buong lalawigan ng Cebu. Sa nakaraang 6 na taon, ang sinusuri ng tanggapang tanod bayan bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang problema sa malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ito ang binunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Buing Remulla sa kanyang unang pagbisita sa Cebu bilang tanod bayan. Ayon sa paunang pagsusuri, pinakamaraming proyekto ang ibinuhos sa Cebu 7th District na karamihan ay napunta sa iisang kontraktor. Tinitingnan din ng Office of the Ombudsman kung ilan sa mga proyekto ang maituturing na ghost project, duplicate project entries, substandard construction at maituturing na non-compliant sa nakasaad na kontrata. Gagamit ng scientific measures ang Ombudsman gaya ng coordinates at digital technology sa kanilang pagsusuri sa mga flood control projects dito.
10: It's not very easy to do flood control investigation because the contracts are very few. AI can be used, but it cannot be used completely because we have to look at these contracts properly. Kaya, proving our cases is possible, is always possible, but it's not as easy as it seems. It's easy to conclude, but the proof is harder, and my job is to prove.
9: Bukod pa rito, magsasagawa rin ng lifestyle check sa mga tauhan ng pamahalaan na may kinalaman sa mga proyekto at pagtukoy kung may sabuatang naganap sa mga kontraktor at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay nito, nakatakdang magdagdag ng 20 abogado ang Ombudsman Visayas upang mas mabilis matapos ang investigasyon at paghahain ng mga kaso. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, hindi minamadali ng kanilang tanggapan ang paghahain ng kaso upang masigurong na isagawa nila ang malalim na investigasyon at may tibay na ebidensya upang mapanagot ang mga nag-abuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: LGU ng Zumarraga lumagda ng kasunduan para sa pagpapatupad ng Project Samar para sa Samar State University Fisheries Extension Classes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Darito report ni Charmaine Perito.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Charmaine.
11: Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Local Government Unit ng Zumarraga para sa pagpapatupad ng Project Samar na maglalapit ng college education sa mga kabataan ng bayan. Sa ilalim ng proyekto, itatatag sa Zumarraga ang Samar State University SSU Extension Classes para sa Bachelor of Science in Fisheries. Layo nitong mabigyan ng mas madaling access sa higher education ang mga kabataang nais kumuha ng kursong may kaugnayan sa fisheries nang hindi na kailangan lumayo sa kanilang bayan. Bahagi ang programa ng mga hakbang upang mapalawak ang access sa college education at makapaghanda ng mas maraming kabataan para sa profesyon at oportunidad sa sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Halal industry sa bansa, palalawakin ang access sa merkado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Darito report ni Sheriff Timhar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sheriff.
5: Palalawaki ng pamahalaan ng akses sa merkado ng mga lokal na halal producer at negosyante bilang bahagi ng pagpapalakas sa industriya. Sa ginanap na Halal Trade Expo 2026 sa Iligan City, inihayag ni Department of Agriculture o DA Undersecretary Datu Zamzamin ang patuan na malaki ang merkado ng halal products sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya nagtutulungan ang DA, Department of Trade and Industry o DTI, pribadong sektor at iba pang ahensya para mapaunlad ang industriya. Sinabi rin ni Ampatuan na nakaangkla rin ang halal program ng DA sa food security na binibigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalakas ng livestock production para sa sapat na supply ng manok, baka at iba pang karne. Samantala, tampok sa Halal Trade Expo ang mga aktibidad sa Agri-Halal, Digital Market Integration, Community Partnerships, Halal Governance and Education, Skills Training and Modest Fashion, at Culinary and Baking Showcase. Nagsimula ito noong Lunes, Agosto 10 at tatagal hanggang Sabado Agosto 15 sa isang mall sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, sa Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: May bust operation na pinangunahan ng PIDEA Tawi-Tawi, nauwi sa pagkasawi ng suspect at isang PIDEA agent. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Laila.
12: Isinagawa ng PIDEA Barm Tawi-Tawi sa pakikipagtulungan ng 4th Marine Rifle Battalion at Tawi-Tawi Police Provincial Office, Bungo Municipal Police Station at iba pang PNP unit ang bypass operation ikasyam ng Agosto bandang alauna imedya ng umaga sa Barangay Panyungan, Bungao, Tawi-Tawi. Ayon kay PIDEA Tawi-Tawi Provincial Officer Abraham S. Kalim, agad nagpaputok ang suspect si alias Boss M. Matapos mapansin ang kanyang katransaksyon ay isang PIDEA agent at nauwi sa matinding putukan na ikinasawi ng suspect at dalawang kasama nito habang isang PIDEA agent ang nasawi at nagtamo ng sugat ang commanding officer ng 4th Marine Rifle Battalion, si Lieutenant Colonel Richard Malabanan ng Philippine Navy Marines at dalawang iba pang kasama nito na kasalukuyang nagpapagamot at nagpapagaling sa Zamboanga City. Samantala, nasamsam ang humigit kumulang na 270 grams ng shabu, tinatayang nagkakahalaga ng higit 1 milyon, mga baril pawang may kasamang live ammunitions, gaya ng isang KG-9 submachine gun, 1 M1 Garand, 3 caliber 45 at isang caliber 9mm, dalawang identification cards, 4 na Android phones, 4 na gunting at 80,000 pesos na budol money. Inikayat ni PIDEA Provincial Officer Kalim ang mga nasasakupan na makipagtulungan at ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang mga sangkot sa paglalako ng ilegal na droga para sa maayos at magandang hinaharap ng mga mamamayan ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 12, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Miyerkules, August 12, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. O, pambungad natin ngayong umuulan-ulan pa rin na umaga ng Miyerkules. Traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radio Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simula po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Balintawak Market. Hanggang dito na rin po yan sa may Dario Bridge. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dito sa may Hermine Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may Connecticut. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic, simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Moderate traffic din po tayo, simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dito sa may Madison hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaraan ulit po tayo ng moderate traffic, simula po dito sa may Quezon Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Soler. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may hanggang Monumento area. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy na rin po tayo. Simula po dyan sa may Congressional hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Dahil meron po tayo aksidente dyan na tatlong truck. Kaya pinag-iingat po, pinapaalala po natin sa ating mga motorista dyan na konti pasensya lang din po. Then, pero may nag-assist na rin po na mga ating traffic enforcer po dyan sa lugar na yan. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dito sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy na rin po tayo, simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may hanggang dito sa may pagkakit po ng Katipunan Flyover hanggang dito na rin po yan sa may CP Garcia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may Labayani Street hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Sosuarigi Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may Central Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa ating mga motorista, meron po tayong pinapa-implement na number coding, yung may mga plakang 5 and 6. Bawal po tayo lumabas simula 7 a.m. to 10 a.m. Then pabalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Roger?
7: Yes, sir.
5: Wala namang monitored na mga flooded streets sa ngayon?
7: Wala naman po, sir. Wala naman na tayong mga flooded po.
5: Okay. Isang puntos pa yung nabanggit mo along C5, yung tatlong truck na naaksidente. Saan banda ito? Saan banda?
7: Sa may tapat po ng Ateneo.
5: Okay.
7: Yung kabilang bound, yung southbound po.
5: Southbound. So southbound lane ng C5, tapat ng Ateneo. Pero nakaalalay naman ang ating mga traffic enforcers at nakakadaan naman kahit pa unti-unti ang mga sasakyan.
7: Yes po, bali ang nakasakop po kasi nitong aksidente natin is two lanes. Kaya po ang gumaano na rin po ngayon yung two lanes na two lanes possible rin po tayo doon.
5: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent.
7: Thank you rin po.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung pong update mula naman sa Department of Social Welfare and Development, ano, as of 6 kagabi, 6 p.m. Umabot na po sa 446,000 family food packs at meron ding mga boxes na meron pong mga ready-to-eat food, almost 14,000, at meron ding 5,600 non-food items na naipamahagi na po sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula sa mga local government units at ito po yung nakalaan para doon sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga sumusunod na lugar. National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. At patuloy din, mga kaibigan, ang pakikipag-ugnayan po ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 15 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
10: Kay lungkot nitong ating gabi.
9: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
10: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
9: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
10: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
9: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Mga kaibigan, 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y sambayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood din, mga kaibigan, sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan. Hoy, siya nga pala. Thank you, ha? 2 million followers na ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, patuloy na pagtangkilik. 2 million followers na po ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Oy, banggitin ko lang uli itong paalala ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Ha? Mayroon silang reminder para sa lahat. Meron ho silang panawagan sa publiko na maging responsable tayo sa pagtatapon ng basura. Yan, importante yan, ha? Yan po ay matapos na tumambad sa mga opisyalis po ng MMDA, ganun din ang Department of Public Works and Highways, at dyan po sa Paranaque LGU, napakaraming basura na nakabara diyan po sa Redemptorist Channel sa Baclaran. Ay nako, di ba? Kaya kailangan ho, responsable tayo sa pagtatapon ng basura. Yung basura ang ating tinatapon, may balik ho sa atin yan. O yan, among others, nagbabarang mga estero, mga daanan ng tubig, kaya naiipon ang tubig baha. Okay, sa puntong ito, mga kaibigan, gaya ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po yung makikipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan po ng Zambales. Ang ating makakausap ang kanilang head, si Rolex Australia. Sir, magandang umaga po.
11: Sir, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig.
5: Okay, so ibig sabihin ay makikibalita muna kami, sir, ha, sa sitwasyon po dyan sa inyong lalawigan, dahil hanggang kahapon deklarado na walang pasok ang ating mga government offices dyan sa inyong lugar. As we speak, kumusta na ang lalawigan ng Zambales, sir?
11: Sa ngayon po, no, kasalukuyan, hindi naman po maulan. Kahapon po ay patuloy na walang pasok sa lalawigan ng Zambales, sapagkat ang forecast ng ating pag-asa orange warning pa rin po kami. Pero ngayon po, hindi naman po, huminto naman po yung pag-ulan-ulan. At ito nga po, binabantayan po namin yung mga lugar na kung saan may mga banta pa na ng pagbaha. Meron din po kami mga lugar na kung saan binabantayan namin sapagkat isolated sila. Katulad po nung Barangay Santa Fe sa bayan po ng San Marcelino. At meron din naman po kaming geographically isolated na barangay sa Barangay Babuyan sa bayan po ng Santa Cruz. Ngayong mga araw po, yung ating klase at pagpasok ng ating mga empleyado ay hindi na po suspended. At may klase na, sir, dito sa lalawigan po ng Zambales.
5: Opo. Sir, may nabanggit kayo isang particular barangay sa anong bayan yon? Anong barangay?
11: Barangay Santa Fe, sir, sa bayan po ng San Marcelino.
5: Okay.
11: Eastern side po ito. Nasa bandang paanan po ito ng bundok.
5: Mm.
11: At malakas po ang pagragasan ng tubig baha. Nasira po yung kanilang tulay, no? Nasira po yung tulay, kaya isolated po yung kanilang barangay.
5: Okay, itong
11: meron po itong around 1,800 na naninirahan. Kaya yun po ang inaano namin ngayon na Kahapon po ay nagsagawa ng relief operation yung ating MDRRMO.
5: Opo.
11: Kasama yung ating mga volunteers and partner agencies. Successful naman po at ginamitan po nila ng lubid para maitawid yung mga relief goods sa kabilang kabila ng ilog. Sapagkat kung magpapatuloy yung sama ng panahon, eh mauubusan po ng supply yung ating mga kababayan doon.
5: Opo, this is Barangay Santa Fe in San Marcelino.
11: Opo.
5: Zambales. Okay.
11: Zambales.
5: At hanggang ngayon, dahil nga po nasira yung tulay, leading to that barangay, ay isolated sila. Pero narating ng rescue team sa pamamagitan po ng paggamit, ikanyo ng lubid, ha? At tumawid,
11: yes,
5: at nagdala ng mga relief supplies, sir.
11: Ako. Sir, ang pagpunta po roon, eh, gagamit po tayo ng high clearance vehicle, no? Yung mga 4x4 kasi kakawin
5: okay
11: po ito sa lahat. Eh.
5: Oho,
11: kakawin sa lahat. Pagdating po doon sa kanilang barangay, sa may barangay hall, meron pong ilog na kung saan ay naghahati sa barangay at doon sa pinaroroonan ng mga residente.
5: Mm.
11: Kaya ginamitan ng lubid, maitawid yung mga supplies. So parang zipline, sir. No? Kung ma-imagine po ninyo, parang zipline ang ginamit nila.
5: Yes.
11: Ikinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher. Tapos yun po ang ginagamit pantawid. Through rope line patawid doon sa kabilang ibayo.
5: Opo, naku, in-imagine ko tuloy yung matinding effort na ginawa ng inyong mga rescue and relief teams, ha? Tatawid bit-bit yung mga relief supplies, tumatawid na ang gabay lamang ay tanging lubid. Ika nga, maliban doon sa binanggit nyo kanina na may mga high clearance vehicles na para makarating mismo doon sa barangay hall. So as we speak, kumusta ang level naman ng tubig baha? Bumababa na po paunti-unti, sir?
11: Sa lahat po ng lugar na binaha po, no, sa lalawigan ng Zambales, eh subsided naman na, sir, yung binaha. Yung ating national road, lahat po sa kasalukuyan ay passable na, no? May mga mangilan-gilan na lang po na compound na kung saan mayroon silang mga naipon na tubig sapagkat yung iba nakasara yung kanilang mga compound, wala silang mga drainage palabas. So ano lang naman po ito, sir, mga below the knee na water build up.
5: Okay.
11: Sa kasalukuyan, okay po ang lalawigan ng Zambales, wala po kaming baha at lahat po ang major road is passable po lahat.
5: Ayun, okay. So walang nakikitang halimbawang rekomendasyon galing sa mga LGU chiefs natin na rekomendasyon na mag-declare ng state of calamity sa ilang mga bayan dyan sa inyo? Wala namang ganon, sir?
11: Pinag-aaralan po ng probinsya ng Zambales na tinitignan, no, kung papasok po sa parameters kung pwede kami magdeklara ng state of calamity base doon sa reported damages.
5: Yun.
11: Sa lalawigan. Opo, pinag-aaralan po, pinag-aaralan.
5: Okay, sa kasalukuyan ba meron pa tayong mga kababayan na nananatili sa mga evacuation center dahil halimbawa sa masyadong malakas ang pag-ulan at nagkakaroon ng pagbaha doon sa kanilang lugar o landslide? Sir?
11: Meron pa pong mga natitira pero paunti-unti na po nagsasara yung ating mga evacuation centers kasi ang ilan sa ating mga MDRRMOs based on their assessment ay pwede na pong makauwi yung ating mga kababayan. Paunti-unti na, sir, na nagsasara yung ating mga evacuation centers.
5: Ayun, at maganda yung pinuntusan mo ron, yung binanggit mo na bago bumalik, of course, yung mga kababayan natin dun sa kanilang mga lugar ay meron munang kaukulang clearance mula dun sa LGU officials doon. Di ba, sir?
11: Yes, sir. Tama po. Hindi po namin pinapayagan umuwi yung ating mga kababayan hanggat walang assessment yung ating mga LGUs.
5: Okay. So, in general, gaya na nabanggit nyo, wala namang problema maliban dito sa isolated na barangay.
11: Yes sir, wala naman po. Meron po kaming binabantayan na mga dike na may pangambang masira, no? Pero nakatutok po yung ating DPWH, Provincial Engineering.
5: Opo.
11: At yung ating mga Municipal Engineering. Nagkakaroon po sila ng engineering interventions doon sa mga eroded part ng ating mga dikes. No? Example po dito sa bayan ng Botolan, meron pong eroded portion ng dike, kaya nakatutok 24 hours yung ating DPWH, Provincial Engineering at Municipal Engineering.
5: Okay, at itong dike na ito ay ginagamit sa pag-control ng tubig baha, di ba, sir?
11: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
5: Okay, yung eroded portion sa San Marcelino, binabantayan ng mga otoridad. So, anong immediate na remedyo na ginawa? Nag-sandbagging ba dun sa portion na yon? Kinailangan bang mag... sir?
11: Opo, sir. Linawin ko po, no? Doon sa side ng San Marcelino, nag-sandbagging po sila.
5: Okay.
11: Pero dito po, ang tinutukoy ko, sir, ang binabantayan namin dito sa bayan ng Botolan, nag-sandbagging din po yung ating... mga engineering, no, natulong-tulong, naglagay din po sila ng mga bato sa ating mga dike, and at the same time naglagay na rin po sila ng mga sheet piles para mamitigate po yung tuluyang pagkasira ng ating dike.
5: Okay, isang puntos pa, Sir Rolex, ha. Siyempre, yung mga towns na yan na binabanggit mo sa Zambales side, ano, San Marcelino, Botolan, nung pumutok ang bulkan Pinatubo, madalas na napapakinggan natin yung mga reports na dyan sa mga areas na yan noon ay nagkakaroon ng lahar dahil doon sa mga volcanic debris na nakadeposit pa rin sa mga dalisdis ng bulkan Pinatubo. Meron po bang ganyang mga pangyayari sa kasalukuyan o wala na, sir?
11: Actually, sir, ang San Marcelino po talaga at ang bayan ng Botolan ay talagang naka-settle tayo, no? Naka-settle sa lahar, kaya yung deposit sa ating mga ilog, lahar sand po talaga yung deposits at mga silt sa ating mga ilog.
5: Mm-hmm. Pero ibig sabihin, yung mga naka-deposit sa mga dalisdis ng bulkan, pagka ganyan nagkakaroon ng malakas na pagulan, wala nang bumababa, sir?
11: Patuloy pa rin po, sir. Patuloy pa rin yung pagbaba nitong mga debris, no? Yung mga volcanic debris. Patuloy pa rin po yung pagbaba sapagkat talagang maraming lahar deposits ang Zambales. Kaya katulad po nito, malakas yung nausdos ng tubig galing sa yung ragasan ng tubig.
5: Opo.
11: Galing sa kabundukan. Pagkatapos lang po nitong matangulan-ulan, sigurado puno na naman ng volcanic debris yung ating mga ilog sa lalawigan ng Zambales.
5: Ayun. Okay. And dahil base dito sa binabanggit mo, Sir Rolex, parang ito'y nangyayari tuwing nagkakaroon ng malakas sa pagulan. So, nandiyan yung mga ilog na pupuno na naman ng lahar, nung mga parang buhangin, di ba? So, regular ba, Sir, ang desilting na isinasagawa ng ating mga otoridad para kahit papano ay mapanatili pa rin kahit papano yung lalim ng ilog para madaanan ng tubig, sir?
11: Sa ngayon pong kasalukuyan, meron pong mga programa yung ating national agencies kasama yung provincial government and the DALR. Tuloy-tuloy po yung desilting nila sa mga river mouths natin. At yan nga po, yung bayan po ng Botolan sa Bukaw River. Doon naman po sa bayan ng San Felipe, pagitan ng San Felipe at San Narciso, yun naman po ang Santo Tomas River. Kaya tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po na yung extraction ng volcanic sand.
5: Ayun, okay. Nako, Sir Rolex, salamat ng marami ha, sa mga update, sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga mula dyan sa inyo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales, sir. Thank you very much po, sir.
11: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
5: Thank you. Good morning, sir. Si Rolex Estella. Yan. Siya pong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head dyan sa Sambales. Oras natin sa buong Pilipinas, 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ay, good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Oh, ingat-ingat, tama na tili hong naka-alerto. Kinakailangan palagi tayo naka-alerto. Siyempre, may kalamidad man o wala. Dapat ang top of mind natin, lagi tayong alisto, laging nakahanda para sa kung sakaling magkaroon ng ganyan, bigla-biglang pag-ulan, babaha, o kaya naman nagkaroon ng mga bagyo o lindol, dapat po palagi tayong naka-ready. Okay, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Philippine Red Cross ang ating makakausap, ang kanilang Secretary General, si Dr. Gwendolyn Pang. Yan po ay sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.

0: tapos ako na. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars,
3: this nasa 200... This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay?
1: Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967?
6: Oh, yan ho, dyan ho nang gagaling. Ha? Oh, ito yung mga sintomas. Meron kayong lagnat. Oh, lagnat, fever. At panginginig. Masakit ang ulo. Masakit ang binti. Pamumula ng mga mata. Ito pa, paninilaw ng balat. So yan hong posible mga sintomas yan ng leptospirosis. Okay, ito. Ano sabi ng Department of Health? Paano maiiwasan kung sakaling hindi maiiwasan talaga na kayo ay lumusong sa tubig baha? Ito. Hugasan po na maigi ang katawan gamit ang sabon at tubig. Yon. Eh, pero siyempre, hanggat maaari, iwasan yung lumusong pa rin sa baha para masigurado. Kapag hindi po maiwasan, magsuot kayo ng boots, bota na pambaha. Takpan din kung sakaling may mga sugat kayo sa paa. Takpan ang mga sugat para gamitan ho nyo ng tinatawag na waterproof bandage. Eh, dyan ho manunuot yung ano eh, yung mikrobyo. Ha? And then, eto po, kayo ay magpakonsulta sa health center kapag kayo lubusong sa baha para makakuha po ng tamang rekomendasyon ng doktor. Oh, ayun, di ba? Kasi mahirap yung wala ito, wala ito. Eh kinabukasan eh nilagnat. Wala ito, na ulanan lang ako sasabihin, di ba? Na ulanan, nabasa ng ulan, lalamigan. Oh, eh nilagnat. Eh baka mamaya ho yun ay leptospirosis. Iwasan ho. Oh, okay. Yan ha. Yan ho yung mga paalala mga kaibigan mula sa Department of Health. So, iwas lumusong sa tubig baha para makaiwas sa leptospirosis. Ang isa pa na dapat ding pagtuunan ng pansin ay ang paglaban sa dengue tuwing tag-ulan. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan mga kaibigan. Ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Radyo Publiko. Servisyo. Bayan. Mahal. News. Nationwide.
9: Balitang pambansa.
10: Sa ulo ng ating
9: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Ang Radyo ng Publiko.
15: Radyo Publiko.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan
17: sa sambayanan.
18: Ay inyo ring mapapakinggan
19: sa 104.3 FM band.
3: Magkaisa. Pagtulungan.
0: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Sa 104.3
13: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo
14: para sa mamamayang Pilipino.
20: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
21: Monday to Friday.
22: Sa 104.3 FM band.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: And The Capital.
26: Ang boses ng Pangulo.
27: Sabay na maghahatid ng serbisyo
28: sa mamamayang Pilipino
29: in the new era of collaboration.
30: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
33: Sa 104.3
34: The Capital.
35: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
36: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa Magarbong Parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. So yung kanina sinasabi ko, pagka madalas ang pag-ulan, isa rin sa mga sakit na tumataas ang bilang ay ang dengue. Kagat ng lamok. O eh, yung lamok, saan ho nangingitlog yung mga yan? Bakit dumadami bigla pagkatagulan? Di ba? Nangingitlog sa stagnant pero malinis na tubig. O yun yun eh. Eh, pagka umuulan, naiipunan tayo ng tubig kung saan-saan, di ba? O baka mamaya yung inyong mga paso. O, paso, naulanan, naipunan ng tubig. O yung inyong mga water container, mga balde, mga drum, dapat ho, may takip yan. O, hindi yung basta-basta. O, kahit nga daw yung tansan na nakatihaya, na maipunan ng tubig, ha, pangingitlogan pa rin ang lamok. O, linisin yung paligid, baka mamaya mayroong mga lumang goma, lumang gulong na nakatambak dyan, naiipunan ng tubig ulan. Yung inyong mga water container, ha? Make sure ho na walang ganyan ng mga tubig, itaob nyo lahat yan para hindi maipunan ng tubig ulan at walang mapangitlogan yung mga lamok. Kung kayo naman may mga drum, nag-iimba kayo ng tubig, syempre, sa inyong bahay para maliban dun sa gripo, meron kayong mga nakastock na tubig, dapat yung mga water containers po ninyo ay covered din. 15 minutes makalipas ang 7 a.m. tayo po'y makikibalita muna direkta mula naman sa Pagasa Forecasting Center.
15: Radyo Pilipinas
16: Weather!
12: Weather update, iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
17: Yes po, good morning din sa ating lahat. So ngayon, maulan na panahon pa rin yung ating mararanasan sa malaking area ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, maging sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. May mga scattered na pag-ulan pa rin po tayo mararanasan at dala pa rin po ito ng habagat, and expect natin hanggang sa masusunod na araw is magpapatuloy pa rin po yung ganitong panahon natin. Also, meron din tayong minumonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Isa itong tropical depression sa layong 1,990 kilometers east of extreme northern Luzon, pero palayo naman po yung movement nito, so hindi din natin ina-expect na magkakaroon ito ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, maganda umaga po.
12: Grace, so itong mga pag-ulan na binanggit mo doon sa mga areas, no, mga expected na pag-ulan, ito'y dulot lahat ng habagat.
17: Yes po, habagat po lahat yung nagdudulot ng rain for the area of Luzon, while for the rest of the country, mga mostly localized thunderstorms.
12: Ayun. At itong binanggit mo na tropical depression na nasa 1,900 kilometers east of northern Luzon, malaki, maliit o walang possibility na papasok sa PAR, Philippine Area of Responsibility.
17: Wala pong possibility or hindi po ito papasok sa PAR, and also palayo din po yung kanyang movement.
12: Ayun. Okay. So maliban dyan, walang na ba mamata na ilang mga low pressure area pa? Halimbawa, Grace?
17: So ngayon, wala pa po tayong namumonitor na ibang weather disturbance na maaari po maka-apekto dito sa atin.
12: Ayan. Okay. Grace, salamat na marami, ha. Thank you very much.
17: Salamat din po, mag-ingat tayong lahat.
12: Thank you, ingat-ingat. Si Grace Castaneda, mga kaibigan, direkta mula po yan sa Pagasa Forecasting Center.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Hoy, oras natin mga kaibigan, 52 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. O, ingat-ingat tayo mga ngayon pa lang lalabas ng bahay. Huwag ho kayong tamarin na magbit-bit ng payong. Yun, maraming ganon, di ba? Uy, malinaw na, maganda na ang langit, oh, maganda na ang panahon. Iwanan ko na lang itong payong, iwanan ko na lang. Eh, pagkatapos biglang inabutan ng malakas na pagulan, oh, yun, di sisi ka ngayon. Ha? Sising alipin, sabi nga, ano ba yan, sana binit-bit ko na lang yung payong. Yung mga ganon ba? Dapat ho, laging handa, ha? Oh, dahil magiging nariyan pa rin ang mga pagulan, sabi nga ni Grace Castañeda ng Pag-asa, mas maiging ready tayo paglalabas ng bahay, magbit-bit ng payong, jacket o kaya raincoat, ha? O kapote, para sigurado. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 12, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Thank you sa ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jomari Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ang assistance to individuals in crisis situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
1: Para po sa apo ko, kaya po ako napili ng AICS. Yung pong apo ko ay may sakit noon, mayroon pong bukol sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at noong pong taon na nasa ospital, nakatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
0: Tinig ni Lori Panaligan.
2: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit yung dagdag po na. Maraming maraming salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AICS.
0: Tinig ni Marian Cuarto.
3: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AICS.
0: Tinig ni Alvin Quesala.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay, kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
13: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Heto na ang mga programang inyong aabangan